0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8. Imedia.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
4: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
3: Para asa na?
4: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
3: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.

0: Mayangudu sa atuang tigpaminaw sa atuang tulumanon, ako tribo, kauban ng Gokom, Western Mindanao, Tribal Leaders, Federation, ugang Mugalong, Sambuanga, Peninsula. Ani na sab ang atuang tulumanon, ako tribo, makiguban kaninyo, duyog sa atuang igsuon. Ang inyong black timer din ni sa Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City, DXCE 106.3 MHz, Bell FM, DX Basie, AM 756 kHz, Radyo Bagting, Pagadian City. Mga igala, nga ito ang pagatukion karon o gatong pag-aisgutan karon kining niya ang maong pag-irisisyo, ha? Balikatan, mahimong panlapdan, ha? Pagawas sa West Philippines o mahimong apilan pa og dugang kalyado. Sumala pa sa ito ang DND Secretary Gilbert Gibo Chudoro. Human inayon niya dapit sa ito ang mga pag-abi-abi, no? Ato ang dayon ni pagkakabilduhan kini atong topic nga pag-isgutan niya dapit. Shout out sa ito ang mga kauban sa ito ang lumiliok sa tribo, no, labi na ni Sir John Alcorin, no, ang atuang presidente sa Lupa Pagagatawan Mining Corporation, ug ang iyang ang atong kauban ug iyang kauban, no, nga si Gokom Bangat Lucinio Manda dia sa PGB Ancestral Domain Community dia sa lungsod sa Bayug. Bayug, ha? Lungsod sa Bayug, no. Uban sa atong mga lumiliok dia sa atuang tribo, labi na sa pagpanguna usab ni Bangat Gokom, Tony Idal, no, ubo sa pagsuporta usab sa ato ang local government unit diha sa lungsod sa Bayug, no, pinangunahan sa atong honorable mayor Celso Matias, no, og sa iyang mga supporter og iyang mga lumilihok, no, labi na sa akong amigo diha nga si Tanting Ronda Bilsa, ang atong IPED coordinator, no, diha sa lungsod sa Bayug, maayong udto ninyo diha. Ug sa ako ang mga amigo diya, labi na diya sa barangay Kanuwayan, no, ang ako ang amigo diya nga si Rico Dadan, no, diya number 5 nga konsyal, no, diya sa barangay Kanuwayan, no. Shout out usab sa ato ang mga kauban sa buhat, labi na sa ato ang Mugalong chairman nga si honorable IPMR Richard Dungay, no, mayong udto ninyo diya. Noong sa tanan na itong ating paminaw sa itong tulumanon, mga igala, niya kini inyong igsoon na kung ang inyong ubos nga sulugoon, kauban sa akong tapad, wapong tao, ha? Ato ang presidente sa Sama Sukap. Niya karon na makiguban kaninyo alang sa pagatod sa mga ato ang nakalap nga mga datos gikan sa kaluhan, gikan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Akong yatag sa akong kauban alang sa pag-abi-abi sa ato ang mga kauban ug mga amigo human ni ana, ato dayon pagasugda nang ato ang topic, no, apan sa dili pa nako i-donol kaniya. Shout out usab sa ato ang amigo di Aslong Susutara Gutalak, Gokom Walter Timol, ang convener ug chairman sa Gutalak Baligan Sukon and Sister Domain Community, ug sa ato ang head climate susab di Artilim, ha, Fernando Munday, walay puas sa paglihok alang sa kayuhan ng kalambuan sa atong mga kaigsuon ng tribo diya sa lungsod sa Artilim. O sa atong mga amigo diya sa lungsod sa Ipil, no, labi na ni Roland Sumugi, timo ay Roland Sumugi. Oh, nakaroon ang kasamtangan niyang pinoyanan sa Bakalan, no. So mga igala, kung yatag nga to, kung kaoban, humaniana, diretso na din sa ito topic. Maingod to.
1: Maingod to dia, partner. Maingod to. Maingod to usab sa ato ang mga kaigsuonang mananagat. Labi na dia sa buog, particularly sa pamintayan o pulog. Dia sa sindangan, dia sa dapitan. Labi na usab diri sa tukuran o sa pagadian. Maingod to usab sa akong mga amigo, si Timoy Bra ang Limon o Timoy Alfonso si Ay sa lugar si Batang. Karon partner, ato nang kuno nang topic na to gikan sa kauluhan nga moy atong kukabilduhan para mapaabot po nato sa atong mga igsuonan, ilabi na sa kabukiran nga naalang sa social media nag-rely or radyo lang ang ilang ipaminaw. Okay na ang unod sa balita ang ikan sa kauluhan, partner.
0: Diretso, partner.
1: Manila, Pilipinas, miingon si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ni atong Biyernes. Ang sunod tuig ng balikatan exercise, mahimong adunay mas daghang kalihukan, mas halapad nga partisipasyon sa ubang nasod, samtang ang Pilipinas ug ang mga kaalyado niini nagpalig-on sa kooperasyon sa depensa taliwala sa nagataas nga tensyon.
0: Sa Indo-Pacific.
1: Miingon si Teodoro nga ang umaabot nga mga balikatan exercise tali sa Pilipinas ug Estados Unidos mahimong maglakip og operasyon sa mga lugar gawas sa West Philippine Sea. Ang among nasulayan karon limitado paghihapon, matod ni Teodoro. Sa mga tigbalita atol sa closing ceremony sa balikatan sa Camp Aguinaldo, mahimo namong palapdan ang sakop apan dili kinahanglan nga padakon ang gidaghanon. Miingon siya nga giunahuna sa mga tigplano ang pagdugang og mas daghang kalihukan o lain-laing mga aktibidad. Sa ubang bahin sa nasod, lakip na ang Eastern Seaboard. Depende sa mga sugyot sa mga kaalyadong nasod o sa resulta sa mga assessment human sa ehersisyo. Ipahayag usab ni Teodoro na maghimo una og debriefing ang militar aron mailhan ang mga dapat pauswagon. Mga leksyon nga nakatunan o kung giunsa mas epektibong makatampo ang lain-laing sangay sa armed forces sa maabot ng mga ehersisyo. Ipasiog daw sab sa defense chief ang panginhanglan ng klaruhon ang papel sa matag unit militar o mapalambo ang infrastruktura o logistic support samtang ginamodernisa ang militar. Ang maong pahayag miabot samtang ipasiugda sa mga senior military officials. Sa Pilipinas o Estados Unidos ang nagkadako nga kaaptik sa balikatan exercise. Lakip na ang unang live firing sa Pilipinas sa Typhoon Missile System sa Estados Unidos o Type 88 Surface to Ship Missile sa Japan. Miingon si Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. na ang maong drills nagpakita sa tinguha sa Pilipinas nga makabaton o makat-on sa paggamit sa modernong armas isip kabahin sa modernisasyon ng programa sa militar. So mao kini ang dako na tong kwan partner na
0: karon ibaw ana to ni Ron kay kining niyang magod ehersisyo. Makita na to gani sa mga sample gani ana mga kilid-kilid ang ato mga pero suppose kani ang giskutan di Forces of the Philippines man. No, pero pagkangalan nga ehersisyo, pakupo sa tiyani, ha? Para pa-update ba? Ha, pa-update. Kaya ang atong mga kwantig bantay sa kausay kalinaw, ha, labi na magisgot na kaug balikatan, dili magud usa lang ang kanang imong kalaban ini. Kundili ug unsay mga problema nga moabot sa tung nasod sa Pilipinas, labi na sa isgutanan ng defense. Ha? Niya og di ta mag-exercise. Ha? Mura ta kanang naang gipaligid dito niya og masipya ta bikil ta gamay atong lawas lingin na kayo. Pero ting lisura na kayo kinanglan kita ehersisyo. So mga igalaw niya basin og kanang do na patay laing kanang nahuman ini kani nga to ang balikatan exercise. So do na patay ikaduhang bahin nga kanang nangisgutanan kani kabahin ining pangitabo dito sa Negros unya isgutan niya kining mga gidayeg sa National Task Force to Local Communism Conflict unya isunod nato ni unya mga igala. So sa kasamtangan karon ko kabildo sa ta diri sa ehersisyo, ha, kay kining niya importante kay ni sa atoang mga tinugyanan sa gobyerno, ha, nga sumala pa ni Gibo Teodoro ani atong Biyernes nga sa sunod tuig, ha, nga balikatan exercise mahimong adunay mga daghang kalihukan ug mas halapad nga partisipasyon sa ubang nasod samtang ang Pilipinas ug ang mga kalyado niini nagpalig-on sa kooperasyon sa depensa taliwala sa nagkataas nga tensyon sa Indo-Pacific. So, mo na. May ni kinahuna-hunaan ni sa ato ang mga official sa gobyerno, labi na sa ato ang Department of National Defense tungod kay aron maabtik ning ato ang mga kasundaluhan. So lakip na siguro niini ang mga Philippine National Police.
1: Dugang po na partner, dugang po na sa ilang kahanas. Mm-hmm. Pagpadugang sa ilang kahanas, unsaon pagpanalipod ang ato ang
0: nasod
1: ang teritoryo ni ini.
0: Tinod na.
1: Mas maayo man partner nga doon na sila himuundan ng pagpangandam.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang ayo pangandaman kini kay mag-usab-usab ay ang laing taktika sa pikas nga kwan, bahig. So, muna nindot nga kwan nila programa nga gi-implementar para madugangan ang kahibalo ug taktika sa atong mga kasundaluhan pinaagi sa pagpanalipod sa atong teritoryo ug nasod.
0: Tinaw na siya partner kay kini mangud usa sab ni sa kanan na ang kuan, usa sab ni sa pagpaabtik. Ha, pagpaabtik sab ni og kanan nang pagpadili lang pagpaabtik sa lawas kun dili ang ato usab nga kanan nang utok maabtik usab. Kay kana mangung giingon nga importante nga kanunay kanangandam. Kay kaning niya ang maong ehersisyo pagpangandam ni. Kay ngano man unya nakamangandam og diha aktual naabot na imong kalaban? Mo nay giingon nga adisir ka nga mudasdas kinanglan kumpleto ka og armas. Na og dili nimo siya kanang naang kuanon, kanang naang kanunay pahinumduman kay kining exercise magod pagpahinumdum ni o pagpaabtik sa kanang naang maong lawas nga dili gyud ka dihadop panahon og dunay mga dili maayo nga mga
1: panghitabo
0: sama sa kanang naang gira sa MP ha nga lakbitan na to na tapos kining ni ang dakong hulga sa atong nasod nga sumala pa ni kuani ni sa ato ang Department of National Defense kining niya ang secretary nga kining niya ang sa mga umaabot nga kanang naang tensyon ha nagkataas nga tensyon sa Indo-Pacific subot pasabot kinahanglan yun ni siya pangandaman kay dili ni pangandaman ha basin unya takwahaw kita wa tay kalibutan nga di ay naglakaw ta diya sa kadalanan ang atong kalaban na na estong luyo ha wa tay kalibutan nga di ay kita istorya ta niya pagkahuman di ay naara di ta matumba sa ato ang kanan ang atong gitindugan og istoryahan.
1: Okay, gitangkugo na maga
0: tangkugo na day ka
1: kulang ka sa kuan kahanas.
0: So kinahanglan gyud nga kanang naag dunay exercise ha balikatan exercise siguro kaning magiskot na tagbalikatan siguro dunay mga uban nga mga trainer ani nga mga expert nga siguro gikan sa kanan na mga active nga kanan na military nga kuansab kanang coordinate sa term na morag kalambigit no kalambigit dia sa pag-exercise no ehersisyo oh nga mamuhatag og mga maayong pamaagi dugang nga taktika para sa ato ang pagdepensa sa atong nasod sa Pilipinas labi na sa isgutana ng West Philippine Sea. Pero kani dili lang ni sa West Philippine Sea ha ang duna lang tay kanang na ang gitawag nga kanang sentro no kay dugay na maguni nga isyo. Dugay na ning isyo ning West Philippine Sea. Apan, kining niyang maong kining pagahimuon nga ehersisyo, wala lang ni magtumbok nga diha lang taman sa pagdepensa o pagtan-aw sa problema sa ato ang West Philippine Sea. Kundili, ginatutukan na ani ang tibuok estado sa atong nasod sa Pilipinas nga maproteksyonan o madepensaan sa oras nga aduna may kaguliyang ug mga kataladman nga maabot sa atong nasod sa Pilipinas. So ingana na siya partner ka ingana na siya ang mga tinguha aning ni ang maong kaning niang ato ang kalihukan, no? Kalihukan sa ato ang gobyerno. So, pero sumala pa miingon siya nga gihuna-huna sa mga tigplano nga pagdugang mas daghang kalihukan sa lain-laing mga aktibidade sa ubang bahin sa nasod, no? Lakip ang Eastern Seaboard, no? Dipin sa mga sugyot sa mga kaalyadong nasod o sa resulta sa mga assessment human sa ehersisyo. So, human sa mga exercise, so ang mga nasod nga adunay mga susama niini, no? At so duna sila'y kanan ang mga himuon nga mga plano aron dugang sa kanan ang pagpalapad o dugang paghatag sa mga kalihukan diha sa kanang himuon nga mga activity human sa exercise sa balikatan. So, siguro ana ang ato ang tinanawan ug atong observation. I hope nga kining ni makahatag ni og dako hagit sa ato ang mga taga community nga kini ginanglan yun ato suportaan ang atong gobyerno tungod kay kita man ang usa ka mga taga community kanang gitawag nila og community citizen, no? Community citizen. So kining tanan ato ang gigimugna sa atong pangamanan sa gobyerno, ini atong suportaan ug ato sab sila nga kanang
1: dasigon.
0: Dasigon, no? Dasigon ato sila ug ato silang tabangan, no? Tabangan ato unsay mga programa nga makaayo diha sa ato ang community. So partner, sa kasamtangan ingana pa ang ato ang na nakita ug ato ang na observe, no? Kabahin ni ini kay sumala pa ni pamahayag sa ato ang AAP chief of staff nga Romeo Browner Jr. nga ang maong drills nagpakita sa tinguha sa Pilipinas nga makabaton ug makat-on sa paggamit sa modernong armas isip kabahin sa modernization program sa masa
1: military.
0: So okay, ato lang kadito niya mga armas, mga high tech kayo karon. Makainumdum ko atong kuan ba? Katong na igira ba sa kanang naang sa Iran o kanang na Israel? Dunay usa ka babae nga may kuan jud. Kanang naang kulbag jud kayo. Bisag usaon nimo siya kunya kaning Israel. Iba basta-basta na ilang Iron Dome dia. Oh, pero katong bayhana makaingon jud ka nga tapnat sir gitong bayana kay bisag unsa og tira ang katong iyang gigamit nga
1: eroplano
0: di gyud masapnan. So ing ana sab, no, mo na nga kinanglan gyud ing mo nang giingon sa to ang kuan sa to ang dindi secretary nga kinanglan gyud mag-exercise kay aron kinanglan gyud ta makabantay. Dili pwede nga og sa amo apa sa una sa kanan ang advance kong ortisi sa amo ang kanang naang trainings dili gyud ta madili kuan sa ngalan ning magpa shabi ha kay aron dili ta ma
1: paglawsi.
0: Oh, dili maglawsi kay aron inanlan smart sa ganin na smart ani smart sa gay meaning anang smart
1: kinahanglan aktibo kay ga.
0: So ingon ana, no? So mga igala, mao ni ang ato ang kanunay na to inumduman nga ang ato ang mga paningkamot sa itong nasod sa Pilipinas mo na magmakinanglan kita makahatod ng mga maayong impormasyon sa na mga pangitabos itong nasod aron ang tanan nga mga taga community o ato ang mga viewers o listeners inanglan masayod o kung sa na mga kabaguhan ng mga latest update nga kanang mga pangitabos itong nasod sa Pilipinas. Importante kayo ni anong importante ang uban mingon na yun nga mingindai ng uban sa may labot na tuan ng Indo-Pacific, ha? Una yung uban po, mingon po nga, sige, gisgot ang West Philippines, so gidak ang apo na kuana. Pero sa tinuon nga pagka-istorya, kita tanan nga kanang na ang mga Pilipino nga na-adre sa nasod sa Pilipinas, kinahanglan yun ta magpakabana. Ha? Kay aron masayod ta, ug unsay mga panghitabo nga nakaapekto diha sa atong nasod. Kay kita diha musugutan sa dili pagkangalan nga Pinoyta aduna gyud tay kalambigitan diha labi na kana magisgot na kagus Pilipinas ni ang uban mangod muna kinahanglan yun tag edukasyon kay ang uban manggo dili kay nila masabtan unsa day nang naang mga labi na sa mga rural areas. No, mamangani nga kanang natay radyo aron kadto mga dili kayo kabalo mo gamit og kanang naang cellphone ha kay kanila kaning kam usahay og wa gyud kay kabangkaagan ani noon sibagay bisan dos anyos pa agay main laki na gyud ani ang cellphone pero kadtong mga medyo edad-edara na di lang po nato ingnog tigulang kay kanang tigulang mangod nagtiko mangod na ingnon lang nato edad-edara na oh pero pag mutan-aw siya sa cellphone nagitaw nga di nagyod niya kaya labi naghanap-hanap ng pananaw ni magkani mag-edad na tag mga 70 mga 60 na gani uban 50 pa pareha na ko nagantipara na eh di na ko mukalat na ang kanang naang kuan kanang naang
1: litra
0: so kinahanglan kita nga masayod so dili nagyod kayo importante sa ato ang kanang naang mga cellphone no eh, ang cellphone basta mutungtong na gani ka sa kanang 70 na imong edad orang wak naging kapakialam na cellphone. Pero dito ka sa radyo, napagani kay madungog dito atong salida nga Jigo Salvador, tuk-tuk-tuk-tuk. Mukuan pa yun, kanang naang mo, ang imong enerhiya, ha? Mo-expand, ma-uptik. Muna nga kinanglan tagyod og radyo, kay aron kadto mga tao sa kabukiran nga, dili kabalo mo maniho o kanang naang kam nga kanang naang cellphone, madungog niya diya sa radyo ang ato ang ipaabot nga mga impormasyon nga gikan sa kauluhan. So, muna ang ato ang mga estilo karon aron ang tanan aware og masayod og unsay mga pangitabo sa atong nasod sa Pilipinas. So, ingana no. Oh, labi na sa kanang naang mga manglampasay no, kanang kaingin ba? Ngaingin, magkaingin labi na karon nga kanang naang nag-ulan-ulan na. So, karon ali binunsuray ron sa kabukiran kay tanom og kanang ang humay. Ha?
1: Ayon.
0: Kuan kanang nang tanom o kanang nang mais. Oh, isablay din ang radyo dito skilid-kilid iugbok anang tunga-tunga sa kanang nang gitamnan o kanang nang kanang gibunsod. Oh, di. Kalingaw siya bunsod dito, kalingaw po siya paminaw sa radyo. So, makaapas ra kita sa kanang nang mga unsay mga hilisgutan nga kanang mga importante kayo diha. So, mo ni mga galan oh. So, dunatay kanang nang kuan, dunatay laing topic kun nga pag-isgutan no kaning ni ang atong isgutan karon about ni sa kabahin ni sa kananang balikatan exercise so importante kayo niya kay kinanglan yun nato nga kanang naang lima ingon sa pagpanaway pero kanang tambok na kaitad lugos na takadalagan unya member ruta sa Armed Forces of the Philippines o kaha sa Philippine National Police asti kinanglan gyud tag exercise no ngani salamat ta sa kananang ato ang mga namunuan sa gobyerno labi na sa ato ang kuan National Defense Secretary Defense Secretary Gilbert Teodoro nga kining niya ipahigayon ni kay aron maabtik ng atong mga kasundalohan o kanang atong mga kapulisan kanira ba dayon mo palag ra ba ning mga kuan din ani kanini ang mga makakaliwa kanang ingon nila mga walhong grupo mo palag kay supa kay sila ana lobe magisgot na gani kag balikatan exercise suko dai na kay sila anong masuko sila kay dili sila gusto nga ganahan siguro sila nga kanang naang magdalagan yung nanang sundalo niya tambo kayo na naingog ipaligid ng bato so mo na himuon din lang katawanan pero karon basta mo uptake na gani og mamamangmasol na nang atong mga kasundalohan ug kapulisan suko na kay sila na oh pero watay mahimo dia kay kinahanglan gyud na sa ato mga kasundalohan ang kanang naang pagpreparar para sa kanang naang kuan mga dipinsa og dunay moabot nga mga problema sa atong nasod sa Pilipinas. So mga magigala ha. So mo ni ang ato ang kuan karon. So direta sa ikaduha nga bahin, no? Ining ni ang basahon sa atong kauban, no? Kabahin ani nga pangitabo dito sa Negros Occidental, ha? Ining Negros di gyud mahuman-human ning problema diri sa Negros. Hantod karon, na? Ang isgutanan timbaga agyon siguro kanang MPA dia kay dito gyud sige plus ka karong panano na gyud 2025 grabe gyud ang Negros no so atong ihatag sa atong kauban aron sa pagpadayon sa pagbasa sa ikaduha natong topic
1: Salamat, partner. Mao kini ang atong nakalap nga informasyon gikan sa kauluhan. Gidayeg sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC niadtong Lunes ang pamahayag ni Negros Occidental Gobernador Eugenio Jose Lacson nga lehitimo ang engkwentro nga nahitabo niadtong Abril 19 tali sa militar o New People's Army o NPA sa lungsod sa Tubuso. Sa pahayag ngadto sa media, giingon sa task force nga ang kumpirmasyon ni Lacson mao'y pinakatinaw ug labing lig-on nga pagsalikway sa katawhan sa Negros Occidental batok sa komunistang insurhensiya. Matod pa niini, dako og bug-at ang gibug-aton sa deklarasyon sa gobernador tungod kay siya ang labing taas nga piniling opisyal sa probinsya ug nasayod sa tinuod nga kahimtang sa lugar ug gibati sa mga Negrinse. Kung ang gobernador mismo moingon nga liti mo ang operasyon nga gikan sa impormasyon sa sibilyan, nahibaluan sa awtoridad ang nahimutangan sa armadong grupo. Ug walay rason aron kwestiyonon ang lihok sa mga tropa sa gobyerno. Kini naguba gyud sa bakak ng mga istorya nga gigamit aron daoton ang atong security forces og himuong romantiko ang armadong pagigbisog matud sa NTFLCAC. Giingon usab niini nga ang mga pulong ni Lacson mao ang labing kusgan og makasaysayanong pagsalikway sa propaganda og hinimong mga istorya sa CPP, NPA, NDF o Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Sumala sa task force, ang inkwentro sa Tubuso nagpakita nga ang mga komunidad sa Negros Occidental dili na andam mutugot sa presensya sa mga armadong rebilde sa ilang mga lugar. Ang katawhan mismo mao'y nagtudlo sa awtoridad ngadto sa armadong grupo tungod kay dugay nang gisalikway sa mga tao sa Negros ang presensya sa mga komunistang terorista matod sa NTFLCAC. Sulod sa daghang katuigan, gikawatan sa CPP, NPA, NDF ang probinsya sa Kalinaw, Kalambuan, Pamuhunan, Kalig-on o oportunidad. Giagian sa mga komunidad ang kahadlok, pangwarta, recruitment activities, armadong inkwentro o pagpamatay ng gihimo sa ngalan sa usa kapakyas nga rebolusyon. Mao kana ang pamahayag sa atoang NTFLCAC.
0: So mga igala, ako moingon sa inyo kami nga uban sa akong kauban, kami igo lamang kami nagkot, og nagpaibalo og nagpasayod sa community kabahin sa atoang gisugutan sunahan, no? Kining niya ato ning nakuha nga datos gikan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So kami igo lang may mo hatag sa inyo og impormasyon, no? Gani usahay natay mga kuan, mga tanaw nun, apan importante nga masayra ninyo nga kami igo lamang magkot sa maong mga datos nga maabot dinhi kanamo sa maong maghahatod sa mga impormasyon ngadto sa community. So mga to, ha, sa dilipatan mo adto sa ato ang discussion mga igala, no? Ato ang tagaan og dakong kadasig ang ato ang gobernador dito sa dito sa Negros Occidental, no? Kani si uno gobernador Eugenio Jose Lacson nga lehitimo ang iyahang kanan ang pagserbisyo o pagkiguban, no? Super ang kanan na ang kuan ang sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict alang sa atong kasayuran mga kaigsuunan ko, mga kahilgalaan, siya ang chairman sa probinsya. Sa ang gobernador mo ay chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa maong probinsya, no? Diha na sa kanan na kuan sa NTFLCAC. So maugyo na ang yang istruktura, no? Siyempre si gobernador kas kabalog yun kaysa sa kanan ng iyang tahas, no? Isip usa ka chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, duyugan sa ato ang mga mga kasundaluhan o ato ang mga tinugyanan sa balaod, no, ang kabahin sa pag-implementar sa NTFL-CAC. So mao ni, no, hantud karon na nagpabilin, mao ni karon atagaan ato dako kayo nga pagpasalamat ang kooperasyon sa ato ang Negros Occidental Gobernador Eugenio Jose Lacson, no, sa lehitimong ang lehitimo sumala pa sa iya sa iyang kanang pampamahayag, ha, sa iyang gipahayag, ha, lehitimo ang engkwentro nga naitabo ni adtong Abril 19 tali sa militar og kining gitawag na tug New People's Army. Ani pang NPA, ha, common gyud kay ining NPA, dili ni kuan, ha, naong pulos agtang, ha. Uban kay magingon na gani dayon, no, kanang na ang NPA musulo day nang ginagmay nga mga komedya ba, ha, kanang mga joke-joke ba, ingon dayon, ah, na napunang naong pulos agtang. New People's Army, ubot pasabot kadto ni mga walhon nga kanang na ang grupo na nagbit-bit yun o kanang na ang armas, ha, armas yun. O bitaw nang nahimo silang terorista kay dala magit sila o kanang armas. Ya klaro pud kayo nga kanang nang ilahang inkwentrohon gyud ang ato ang mga kasundaluhan kay gusto nila bawion. Gusto gyud nila bawion nga sila mo imamunuan ya. Ha, labi na magisgot na kan dunay sila mga term nga laglom kayo. Ha, kanang mga lugar gani nga mahumanan na gani nila kanang nang gitawag nila padipa. Ha, sila na ang manggobyerno kay ilahang official mo ina nang nagbarog ya. So man ang mga igala, kini nga pangitabo, dito ni naitabo sa lungsod sa Tubuso. Mao ni, ha? Mao na ang gidayeg sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang ato ang gobernador tungkol sa kooperasyon diha sa isgutanan na sa mga walhong grupo nga mga nakigsangka sa ato ang kasundaluhan. So mao na mga igala, ha? Ato yun ni kanang naangkwa kay taghan kay tag mga kuanani. Nga gikuhaan na ito ka na ng basihanan partner, no? Kani mga pangitabua, grabe ni ka-kuan, grabe ni ka. Hantod ka ron, makasaysayanon kayo, no? Udaghan kayong kinabuhi nga ka nang nakalas nini. Kanini ang mugani yung ta nga kanunay ta nagapahibalo, nga kung mahimu yung ta nga kaning ato mga kaigsunan nga naas kabukiran, nga man naghuna-huna pa nga kabahin aning pagkuyog aning ni ang mga walong grupo kumay mumundang nang tata kay wa gyud intawoy kapuslanan ako moingon jud ko ninyo wa gyud jamoy kapuslanan, no, gigamit lang na sa kanang na ang mga tao nga adunay interest sa iyang kaugalingong interest, ha, kay nga matay lang na intawon katura bang nga matay nga mga nagkuyog diha dili ra ba ordinaryong tao na ay abogado na ay mga graduate sa kanang mga university na mga mayra ba og kadto mga kurso po nga kanang nang mga ordinaryong kurso
1: dili pa gyud mahamay-hamay
0: mga kuang gyud mga gamit kay usa kanang nang katilingban nga kurso nya pagkahuman, ha, ang ginikanan ang pamilya nagalao mga maayo ang daganan sa ilahang parinti o sa ilahang pamilya kay lagi gitagaan og kanang nang oportunidad nga mahuman sa kurso nya di ay takwahaw. Ha, mapaingon lang in taon sa hunusan ang kinabuhi nga wala gi hinungdan ang naabtan.
1: Maunta po na una-una nila partner. Bisan na recruit na sila or gipaapil na sila ng mga rally or pag-alkontra sa kuan sa gobyerno sa mga aktivista nga kalihukan. Una-una usab nila nga pila na katuig, pila na kadekada wala gihapon ming daog, wala gihapon sila mo daog.
0: Yes. So,
1: muna ang ngayon ilang
0: unahon-unahon
1: ilang matmunan. Masayang lang ilang kinabuhi tungod sa pag-apil-apil ni Ana nga wa sila ay mapaabot samtang ang atong mga kasundaluhan naninguha sila na makatabang. So katong mga kuan katong mga tao nga naa sa sulod kung duna pa ay panahon

0: tag 27 anyos, ha, sama sa kato mga commander nga kana nang gawas na ang ubang commander nagamatay na kay nanumpa lagi nga di lagi sila mogawas antud nga aduna pay hangin nang ilang ilong kay lagi murag na dutlan sila sa doktrina aning niyang mga doktrina sa Communist Party of the Philippines, ha, kani gitawon natug CPP, ha, then kuyugan pud anang na ang National Democratic Front na kana naana maday nang dagway ana kani National Democratic Front kaning niya CPP, ha, kanang gitawon lang Communist Party of the Philippines dayon hakpon dayon sa kanang New People's Army na impas na ginoon. So mo na hinungdan dayon nga kadto silang kuan silang aninutse, ha, nga intawon makaluluoy kayo do na patoy kanang naisgutan natos biagi nga na-read na sa sundalo may gani kay maulang ito akong giingon. Sos intawon ugap guto nga tribo nga wagi nga murag na hudta na gyud og pailob labi na wagi gyud katamak pod og kanang naang eskwelahan sigurado bugto gyud to gyud tumuila og kanang na mga labi na kanang gibati nila nga nasaksakit na kayo tungod kay dako naking distroso sa ilahang community. Swerte gyud kay nakadumhangan gyud og mga edukadong mga military. Ang sabagay karon mga ato mga military karon kuan naman pod sila kanang naang professional, no, professionalism. Pero di yun malikayan na pag-iuban. Kaya kining mag-training tanga pirting kapuya, bigay na. So, muna mga igala, so muna dako kayo nga mga ato ang mga obserbahanan, ha, gani sa ato ang gobernador dito sa Negros, nga si Gobernador Eugenio Jose Lacson, no? Kani, maugani, gani, giingon sa kanan ang mga media nga ang iyahang, ni, ang pinakatinao og labing lig-on nga pagsalikway sa katawhan sa Negros Occidental batok sa komunistang insurhensya, ha, ini ang giingon ni task force nga gikumpirmasyon ni Gobernador Lacson. Masalikway magyud, ha, mao na itong pasalamatan ang atong mga LGO nga kanang na nag-cooperate sa bayan niya na kay aron kung mahimo, ha, mawagtang na dili na na pirmaminte nga ang uban pod miingon pod nga mas maayo daw na ay kanan ng MPA kay kana po daw mga abuso dia pero matay di man gyud na mo irason gyud na mo irason nga kanan nang moingon ta nga gumikan na MPA dia unya dunay nagabuso sa ato ang mga kuan di gyud na mo irason kay magka problema kita
1: kana kuwagin ko kita mo partner. Mura nang pantalya nila partner aron makasulod sila o kuha sila og tawo.
0: Kuyog na sa ilahang kanan ang panglingla. May daoton day nang gobyerno, daoton ato ang sundalo, daoton ato mga pulis. Ha, kay aron makuan nila, makumbinsi nila ang kanan ang mga kuan ato katawhan aron mukuyog dito sa ilahang pakigbisog. Na karon ako moingon jud ko ninyo. Wa gyo ko labot anay ninyo pakigbusog kay ang nindot karon nga pamation kanang moingon tag pakigbusog. Ha? Kay guway sulod atong tiyan, dahil moingon ta pakigbisog, maabot ka dito dapit sa kanang lasang, o siguro lunosa na ka di na di na nung kakabalik. Oh, mo na nga inaot unta nga kita mamalandong gyud ta. Mamalandong gyud ta kay aron dili ta mahimo nga mahimong kalaban kung makalaban na kita sa gobyerno na lisod kayo basta gobyerno mahimong makalaban kay lisod man good po ang gobyerno mahimong pahuralon sa unang panahon nga pirting daghana ani nila, no, unya gani karon gani na gani tay usay obserbahanan pagyapon kay ang mga lugar nga kanang na kontrolado pagyapon sa kanang na mga walhong grupo labi na kanang lugar ha masa, ha, masa unya dili kay nimo na edukar dayon usahay mulikoy pagyud ang kanang naang kuan mulikoy pagyud ang mga singalan aning program ngadto sa hintungdan na nisamot na gyud pero dili gyud mo na kinahanglan gyud og kanay inyong mulo ni isulti lang gyud sa publiko ang yun po nato ang ato ang mga kuan ang ato ang mga nahintungdan ng mga nagdumala sa atong komunidad sama sa mga opisyal, no, labi na sa isgutan ng barangay.

0: i-guide yun mo. Sahay magod, muingon dahin nga kanang sa amua unta na nga tabang, pero lain may nagpahimulos.
1: Kana karon partner, kana nga mga tabang kan gikan sa gobyerno mura gikuanan na karon. Nanay nagmonitor pod mo nang
0: tinod na.
1: Kaabot na gyud kay naa naman tayo kuan nga whole nation approach, daghan ang mga ahensya ang nagpaka ang nagtutok, naglantaw para ang katong tabang gikan sa kauluhan maabot gyud sa hingtungdan niya sa barangay.
0: Tinod na.
1: Usa ni ana pod nagkuan ang nagmonitor ang mga kapulisan, kasundaluhan, atong ganis sa DILG. Sa so, kanila gimonitor kay para gyud wala nay malingla pa sa atong mga katawhan labi na sa kabukiran na musulod ana nga grupo. Kay wala ginay maayong paingnan.
0: Tinuod na partner.
1: Sumala gud pila na kadekada. Wala gyapon ang ilang gipang istorya nga mudaog sila wa gyud nahitabo. Kay mapatigbabaw gyud ang atong gobyerno tungod kay ang gobyerno mao poy nagmugna sa atong mga kan, sa atong mga kalihukan, atong sa atong konstitusyon, unsay pamalaon nga angay buhaton diri sa atong nasod.
0: Correct. Tinod na siya partner. Tinod na siya. Pero ang ato amang godya, sakyan naman po sa mga walhong grupo ning programa sa gobyerno.
1: Tinood po.
0: Na murag duol-duol po ba? Pero mao gani dapat atong klarohon kay ang nagsakay, or dool-dool rapon sa kanang na mga opisyal, na mura po opisyal ba? Siyempre, maurang opisyal, dili yun sa opisyal. Karon kay maing mga yun, punto siya mo talo-talo. Ha? Pare aning nagdala, aning niang kuan. Aning niang mga, say, tawag na ka ng mga integrated school. Kanang mga integrated school. Na katong mga tuas kabukiran nga di yun kayo kabalo mo kuan mo basa, di po kabalo kayo mo sulat, unya mahadlok mo itong iskwilahan, mauputoy pang atuon nila. Ha? Dayon pasabot. Ana, pasabto nila. Ana, hantod, masuyop nila. Then, sakyan din nila ang gobyerno. Siyempre, kanang integration, labi na sa eskula, iskutan na kanang lumad school. Ha? Kaya ginagamit na sa kanang mga walhong grupo, kanang mga, kanang nangitaw na itong lumad school. Ha? Tuwa na din sila. O niya, tudluan po nila o kanang nang kanang paisug. Tudluan nila aron maisug ang kanang nang tao. Ha? Gamit ang ilahang mga kasinatian. Niya, kantong natudluan nila, muatake siya, si Pro Garbo po siya nga niatake siya. Pero siya masayon nga ang nagtudlo sa iya ha, kontra sa gobyerno.
1: Muna.
0: Oh, so muna po ato ang kanang siguro na doon na naman tayo kanan na mga kuwan anak. Doon naman tayo ka na ang mga tao nga nagtanaw ni Ana. So par ka nang itawag nilag mga legal front. Ha? Kaya kasagaran manggod sa nakikalyansaan ng mga ingunana sa kabukiran. Legal front. So dapat po ang gobyerno. Doon nagintay ka na ang kuhan po. Kita man gyud dik sila. Itawag na sila legal front. Ha? Kaya sila kaya nang gihimong manguna. Mihimong manguna. Kaya doon ay nadipinsa. Unya ang gobyerno. Malupig bago na to ang gobyerno. Ha? Kaya ang gobyerno may pinaka abante niya nga bahin. Oh, busa nga kanang na ang kinahanglan gyud ta nga kanang na ang kuan makasabot. Kinahanglan ta nga saktong edukasyon kay aron nang atong mga kaistorya binagikan sa kanang na ang gobyerno. Ha? Kaya doon na pa dire sa ato ang sa Buanga Peninsula ang mga kahantod karon ang iyang utok aktibo pagyud ngadto sa kaliukan. Adili ingon nga aktibo nga ni bit-bit og armas. Kun dili ang iyang utok iyang doktrinado prinsipyo. Pa og prinsip og ang iyang prinsipyo doktrinado pa sa mga prinsipyo sa kananang Communist Party of the Philippines. Oh. Mao na dia ang kanang naang maong talan-aw nun. So, balik ta diri ha kining bugat nga mga deklarasyon sa atong gobernador. Kaning dito sa kanana sa Negros. So mo ni ang deklarasyon ang gibug-aton sa deklarasyon sa gobernador tungod kay siya ang labing taas nga piniling opisyal sa probinsya ug nasayod sa tinuod nga kahimtang sa lugar ug sa gibati sa mga Negrins. Nindot pa kayo og kanang naang term ha? ni Green si. Sama ni usama ni partner kanang naang scientific name o
1: mo ni kan lang
0: ni Grusanon.
1: Oh, ni Grusanon.
0: Taga dito. Okay. O kan kayo ha. Ora na sa sa ilaing kwana ni kanang naang atuang
1: mga lumad ang gidani. Mga lumad nga taga dito ba. Mo nay angay nilang unaw-unaw nga ang pag-aksyon sa maong gobernador, si Gobernador Eugenio Lacson, angay ninyo nang suportahan. Ngano man, ang kalambuan nga moabot diha sa inyong lugar, dili na mapugngan. Ug unsa pa'y mga proyekto nga angay diha nga mo'y plano sa inyong gobernador, moabot diha, dili na mapugngan. Mo nang, kung unsa iyang desisyon, kabahay niya na sa CBP, NPA, kana mo'y inyong tamdan. Ug angay ninyong kooperaran, kanang makigtambayayo mo sa inyong gobernador, sa kasundaluhan, kapulisan, nga naan diyan ang lugar, aron dili na gina sila makasulod pa diha. Kaya para muusbaw, muuswag ang inyong inyong komunidad, labi na sa mga kabukiran. Kaya mo ganay usang ang itutukan sa itong mga opisyalis karon.
0: So, ingon na siya, no? Ingon na. Muna, dili basin makaingon mong pangumpanya na, ha? Nagbase lang ta sa kanan na ang gwapong performance sa atong gobernador nga si Eugenio Lacson dito sa Negros Occidental, dito sa Tubuso. Ha? Kay kini nga mga ingon-ani nga mga kuan mangkod, kooperar. Nagtan-aw ni sa kaugmaon, sa katawhan o sa komunidad. Kay ako, musulti ko sa inyo, basta doon na gani-impi ang inyong lugar. Ayaw mo pagtuo nga mulambo na. Ngano man, ug siging gira diha, unsaon man kuno paglambo sa mga mamumuo o mag-uuma diha, kasiging gira.
1: Ha? Wala yung musulod ng mga proyekto.
0: Wala yan mo yung mga wala development. Mga ha? Wala yan mo yung mga itawag nila o mga kalambuan nga muagos sa inyong barangay. Ngano man, mismo ang nagdalas proyekto, nahadlok mo ato diha, kay bisanto dili siya appeal sa kanang sa gira, pero may magmuingon ng bala nga excuse me.
1: Gana.
0: Ha? Oh, mo na hinungdan nga pagkaparot sa inyong barangay, partner.
1: Dahil ka na, partner, magod, pananglitan, ang gobernador, nagpatuman diya nga ang ilang daot ng karsada ipaayo. Ang kontraktor naman po iigunan na sa mga walhong grupo.
0: Tinood na.
1: Pangayuan og tax. Pag dili mo hatag og tax, sunugon ang mag-ipo. Unsaon paglambo sa kanang komunidad kung iigunan ang mahitabo. Busa, gi-encourage na ito ang mga katawhan nga sila magpakabana usab kay dili man kaya sa atong kasundaluhan o kapulisan nga bantayan ang tibok kuanda bantayan ang tibok barangay o tao. So kinahanglan na gyud ang kooperasyon sa katawhan para dunay kalambuan o kalinaw ang mahitabo sa inyong komunidad.
0: Tinuod na siya. Ako mainumdum ko katong gira dire sa kuano kani katong dire sa biwa. Ha, kaning biwa sakop ni sa sindangan. Unya katong mga ekipuha murag sa kwanto sa kanang nang sa ESR. Unya atong panahon na di lang nako mahinumduman nag sa tong tuiga nga gi kuan nila kanang naang ilahang kanang naang giduulan ang engineer. Nangayo sila og kanang revolutionary tax. Yang engineer kay siguro pod una-una niya kanong tagaan ta makamagago. Ha?
1: Kana.
0: Niya ang istorya to kuan mi mga sundalo mi sa kabos. Matay kay kana ding sundalo sa kabos mangita man dayo kanang ang revolutionary tax karon mahamugaway. Yung sa may opposite anang kabos di hamugaway. Di pila istorya wala gyud tumatuman. Karon sa ikaduha na pod. Ha, kaning ato hirsi ni pero mo ni tinuod kay na inkwentro gyud na dia. Oh, netabo wala lang gyapon. Sa ikatulo na gipangita nila ang engineer, wa sila kalibutan nga ilang kay kaistorya engineer. Ha? Human ana wa mangin matuman na ilang gusto kay pirmero ato gipangayo murag 100,000 wala mangin matag engineer. So hantod na hatod dito sa 200. Mo nay mga kuan litis nga kana mo nay kanang na mga hirsi ha nga ato ang nasagap at mga gayununa pero kaning niya kuan ra niya halimbawa ra ni sa kanang na hitabo sa kuan ha dito sa Negros ha
1: Mao nay pananglitan partner nga pananglitan tinuod.
0: Katulo ato, di magyapon mo muhatag mo tong mo to hinungdan nga kanang ipangsunog day nila ang kanang namo. Nato gisunog nga kanang nang bulldozer den bako. Den naangin pa tong usaka military jeep siguro to airder o dump truck bato. Mo to hinungdan sa gira. Oh, gira sila dia. Binakbakay din sila dia ang pangutan na karon. Kinsa man day kanang naakwa, naparot ana. Kinsa man day kanang apektuhan dia. Gira dia ang sundalo batok sa kanang mga NPA. Ang napiktuhan dia community. Ha? Komunidad, mao na uwa musulod ang kaning niang gitawag na to og National Task Force to in Local Communities and Conflict. Kining gitawag lang Executive Order number 70. Wai siguro karon. Ha? Magpabilin gihapon kanang mga tawana, ha, diha sa paghisgot og mga sundalo mi sa kabos, ha, para mahamugaway mi, ha, kinahanglan tagaan ninyong revolutionary tax sa mga sundalo sa kabos. Ha, murag komedya pero tanawan ninyo mao ginay hinungdan nga mukunhod ang paglambo sa atong mga community basta dunay kanan na mga CPPNPA diha anang mga lugar. Ha, kay siyempre mo na akong giingon dili man muhural ang kanang atong gobyerno. Ha, kanong muhural man ang atong gobyerno diha sa ilahang kanan ang pagdumala kanang giingon lang revolusyon. Ha, nga kana siya kontra man sa atong balaod sa atong nasod. So mana mga igala, so mana akong giingon nga ang dako na tong pagpasalamat sa ato ang gobernador niya sa Tuboso ani si Honorable Governor Eugenio Jose Lacson, no, sa iyang gihimo nga siya gyud ang usa sa mga gituhuan, no, o gitagaan og kananang panahon. Kaya ang gobyerno dili mag-alanganin basta ingon na ang ato ang sulugoon sa gobyerno, labi na kana nang atong provincial government, kuan man ni gobernador di sa tupa buot pasabot. Nagun ito probinsya niya, siya ang usa siya ka official sa National Task Force. So, nindot kayo. So wala na rason nga ang gobyerno dili makalihok sa mga kanang naang lugar. So mao na mga igala, no, so siguro medyo nahuman-human na gyud ang ato ang kanang kwan. Ang ato ang oras, no, ang ato na lang ang katawhan, ang atong paghangyo, ha, nga sa ato mga katawhan nga unsa man ang mga kalihukan sa ato ang taga-gobyerno atong suportahan. No, og dasigo nato sila og ato silang tagaan og pagpasalamat labi na sa kanang giskutan lang security forces, ha, kay sila man ang magbantay sa ato, no, anang ato mga kasundaluhan. So muna mga igala, ha, ang ato ang panawagan, no, ang pagsuportar sa tanan nga mga kalambuan gikan sa gobyerno og ataga nato kay importansya og unsa to mga maayo nga munaog labi na sa giskutan ng mga proyekto. Ato gyud na silang tuldukan kung mahimo dili na gyud ta magpalingla anang mga klase sa tao. Kaya kanang mga klase sa tao na inumduman ninyo, pila na kabuok mga graduado, mga degree holder, abogado pa ang uban, doctor, nurse. Intawo na niya mapumusli ang iyang kurso. Ngano man nadali siya sa panglingla. So muna ako ibalik sa akong kauban alang sa atong pag-abi-abi, so, sa ato ang mga greetings sa ato ang mga amigo, diha sa ato ang mga komunidad ug sa ato ang mga kalungsuran, ha? Aron pag abi-abi akong ibalik sa atong kauban para sa mga abi-abi sa atong mga kauban.
1: Mayong utusab sa ato ang amigo diha sa Kulabay Tabina. Diripod sa Bulawan, Pagadian City. ni og sa ato ang chairman sa NAD, sir, mayong tuda hinaot na niya mo sa maayong panglawas kauban sa inyong mga pamilya. So din nila kutob sa tulumanon ako tribo kauban ang Mugalong, Sambanga Peninsula og sa Masukap. Dagang salamat.
0: Doon natin ipaibalo, ha, sa tanang membro sa Magalong, gikan sa Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay, Sambuanga del Sur. Doon natin ipagaymoon nga Sikan Assembly sa ato Magalong Sambuanga Peninsula. Dito ipaigayon sa Barangay Veterans Appeal, Sambuanga Sibugay, karong umaabot Hunyo 12. Ha, inaw, tanang Magalong, amo adto ta, mo tambong ta, doon natin ka ng pag-iskutisgutan. Ang kabahin sa pagpanalipod sa kinaiyahan sulod sa ancestral domain, ato ang usab nga mainom duman nga aduna tay katungod diha sa iskutanan sa pagpanalipod kanang gitaw na to Vanguard diha sa ato yutang kabilin. Akong balikon nang ato ang binyo Barangay Veterans Apel sa Buangga Sibugay sa ato ang Second Assembly Mugalong sa Buangga Peninsula. Daghang salamat, I hope nga dili ninyo ni pakyason adto ta dito aron magkatipok ug magka makahatag og mga dugang plano sa ato ang ancestral domain. So mga igala, wala na tayo igong panahon. Ako moingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa amuang tulumanon dinhi sa Radyo Bagting. Ako Tribo, kauban ng Gokom Western Mindanao Tribal Inspiration ug ang Mugalong sa Buangga Peninsula. Shout out sa akong mga parinti di Aslun Victoriano, labi na nila Merna Villamino, nila ang mga langhiras pamili, halalon pamili. Salamat sa inyong pagpaminaw. I hope nga ang Ginoo magkauban ka na to. Salamat sa Buangga Peninsula.

0: Aleshores, a les 3.
1: Humano ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: 6.2 L. Radio Magbating.

0: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom o mas daghan ang ani.
1: Para sa bugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. 106.2 FM. Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. 106.3
2: Radyo Magbating.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Kumusta o maayong gabi kaninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Pagyapon inyo kitang mabati. Walilain kundi ang nagunang CBN din hisdak bayan sa pagadian. Walilain kundi li ang Radyo Bagding. Mabati kita nyo bisan pa sa DXC 106.3 BLFM. Sa gyapon sa Mulcas kita. Sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon, kininyong ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo, akong kauban.
1: Brother Vincent Palisbog, ikan sa Iglesia sa Tabina.
0: Sa ngala ni Brother Elmer.
2: Sa ngala ni Brother Elmer, tarong mga kaigsulan ko, ako sa inyong mga kauban karon, ako si Brother Ace Magsayo, ikan sa Iglesia Pitugo. May kahoy nga ng
0: mga punos kina. So, pansamantala nga wala lang sa karon, mga suking tigpaminaw o mga igsunam uspagtuo. Si Brother Elmer. Okay, doon ay mga kakulian, Bro Ace. Robin sa dalan ba? Iulan daw sila, Bro Ace, gikan sa Bayog. Ang ila ang panaron sa Bayog sab. No? Sa salamat ug maayong gabi iman mil bro sa inyong biyahe. Ayon di po daw sila kapahunat tungod kay duna na po'y ilisan nga pesa siguro sila mga sakyanan. Inahir po daw ang pag-irog ba. Walang pungig na nga. Sige lang pod kay sa sunod higayo na pod. Bansa ka hoy may tubig mao. Nala, maayong gabi kayong tanan mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa mga bukid-bukid nga dapit. Mga mananagat na mga suking tigpaminaw. Bisan pa usab sa mga driver, no? Taxi driver, bao-bao driver. O mga kanang mga piskar birthdays ba? Sa gihapon pa rin ang among pagpahinumdom nga pag-amping intawon mo sa inyong mga pagbiyahe. Kay daghan dyan ato makita sa mga kadalana, no? Na mga disgrasya. Kaganihan, naka kita na po kong wingban, Bro S. Grabe yun. Kung tanong ako ang wingban, murag nabaw gani ang iyang lawas ba?
2: Disgrasya.
0: Tungod, dili ra noon. Dayon, murag siyag simi nagtakilid ba? Dayon, murag baw ang lawas sa... Grabe siguro itong karga? Murag grabe na yun ito ka puno kay ba? Kung mahimo lang unta, kaning concern lang, no? Ay, palabi ikay, looy kay ato ang mga driver diha. Tama yung gabi ikay ninyong tanan, bisan pa sa atong mga kaigsuunan sa Tabina. Labi na ito ni Brother Roldan, Bro S. Nauli naman si Brother Roldan diha. Na siya karon sa Tabina. Uban usab siyang asawa nga Sister Kisil An. Agas, maayong gabi, Bro Dan. Wala ko kakuhag info asa sila karon, murag na sa RM siguro to. Aw murag diri nakatigom ka ganiha.
2: Oh, magpayo sa Tabina da karon.
0: Ah, payo sa Tabina. Maayo, maayo. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa akong Mama Carmen Kagas diha, Papa Daniel Kagas. Sister Jayjay, ako ang hinigugma usab Tamayo. Na usab karon sa Tabina. Abisan pa ni sa mga magulang usab diya sa Tabina. Nilang Brother Fortunato Bantay, Brad Maing Montirula, nilang Brad Marshall Maata, Brad Pedro Colyamar. Abisan pa ni Brad Edgardo Caburnay, Brad Salvador Bantay. Gabi diya mga igsuon. Brad Tata Anggot, ni Brad Enrique Intong, ni Brad ni Bradoy B Bradoy Ausiho. Ug sa tanan nga mga kaigsuon na namo diha. Bisan pa sa nagkalain-laing mga kabaranggayan diha sa Tabina. So mga sa karon nga panahon mga igsuon, di lang sana mo mag-abanid og timbaya. Okay, daghan usab ta nga hilisgutan, may tungod na sa Kamatuoran Brother Ace. Kay murag nakaplano ta nga atong ipahibalo og balik ning punto nga nung naata din sa kwan. Ang sa joy dala ni ato ang kwan probinsa, atong programa ba. Sa probinsa kung ihatag nimo ang dugang usab nga mga pagtimbaya sa mga kaigsoonan.
1: Amen. Salamat sa Ginoo. Mayroon si kanaton tanan, mga binating higala, labi ang sa mga hinigugmang igsoon. Sa kanunay, nagasubaybay nining programa sa Dapig sa Kamatuoran. Labihan na yun alang sa mga nakatune in karon, no? Nga maglaom ta nga ang inyuhang mga idulungog. Dili gayud ibulag diha sa radyo nga inyuhang asa karon nay mutangan nga kaning Bell FM or Radyo Bagting e salamat sa Ginoo nga kanunlan lang kamo magsubaybay kay dinhi sa kahanginan, no, makadungog gayud kung mga makaayo makahatag katabang alang sa inyuhang kalag. Salamat sa Ginoo. Og dugang pagpangumusta labihan na gyud sa ako ang ginikanan diha karon sa lungsod sa Tabina, no? Sa Purok Tandukan poblasyon. Akong inahan diha si Rosalita Kapuyan Paalisbo og akong amahan usab si Roger Paalisbo. Nagsubaybay sila karon. Salamat sa Ginoo, Brother Mike, no? Salamat nga bisan pa sa buluhaton sa Ginoo dito tagikan sa Bukidnon, no? Kabanglasan, no? Nga ang Ginoo nagpahiluna gayod labihan na gyud sa mga kaigsoonan dito hong dapita, no? Silang Brother Dodo, siya play do ni Brother Dodo, Brad.
3: Ragmak.
1: Oh, ragmak. Salamat sa Ginoo nga uban sa mga kaigsoonan dito. Maayo gyud ilahang pagpahimutang og kining pag-atiman usad sa mga kaigsoonan, no? Ang Ginoo nasayod nga Ginoo ra gyud puy magabalo sa ilang mga gipambuhat. Salamat sa Ginoo daghantag mga nakahimamat dito, Brother Mike, no? Mga kaigsoonan, no? Labihan ni gyud to sa Dabaw, nakalimot ko sa pangalan nga sa kita dapit, no? Salamat sa Ginoo nga nakig istorya gyud pud siya. Salamat sa Ginoo nga nagsubaybay siya, no? Ning atong programa sa Dapig sa Kamotoran og labihan ni gyud sa taga-Osamis, no? Brother Mike, salamat sa Ginoo nga nagsubaybay pod, no? Dili siya magmakita ang kunya kihat gyud, no? Labihan ni gyud ni Brother Eduardo Lazarina, no? Salamat sa Ginoo nga nahimamat pud nako siya, no? Dili ko nakita, no? Kay siguro nakahimamat naman siya nato sa Osamis, Brother Mike, no? Labihan na ganilang Sister Lorna, no? Bation Bilyalon. Salamat sa Ginoo nga uban po siya dito. Nato po niya nahimamat dito bisan dugay ng panahon nga wala ikita tungod kay gikan po sila sa Iglesia sa Tabina. Karon na na sila sa Osamis. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa mga kaigsoonan diya sa Osamis, na labihan na ilang Brad Yoyoy Manligit, ilang Brad Dodo Bation. Salamat sa Ginoo nga uban jud kamo sa mga kabatanunan usab, no? Pag-atiman usab. Salamat sa Ginoo. Ubay-ubay ilang mga kaigsoonan dito, Brother S, no? Mga kabatanunan nila. Mga si 20 plus man siguro sila, wa ko na sayop sila ngayon.
2: Na silang Sister Lourda dito.
1: Naa dito, nangita ganito nimo. Salamat sa Ginoo nga karon naka uban ko kanamo karon. Makita ra ko madungog nila. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa mga kaigsoonan dito, ilang Brother David Paipa, no? Ilang Brother Warren Tagat, kumustal diha sa Region 12, no? Mga igsoon na to diha sa Region 12 og labihan na yun sa kining Luzon, no? Natong himamat si Brother Ricky Gatunan, iyang asawa si Sister Arlene, no? Salamat sa Ginoo nga pinaagi ning buhat sa Ginoo, makita ra gayon, no? Bisan pa sa mga kabataan nila dito, labihan na usab diha sa Luzon ato mga igsoon diha, no? Brother Mike, bisan pa sa Bisayas usab, no? Mga igsoon na to nila, mga magulang na to dito. Silang Brother Alan, silang Brother Jim Will usab. Salamat sa Ginoo nga.
3: Titing.
1: Salamat sa Ginoo nga. Wag sila nagkulang, no? Nagatiman yun sila sa mga kaigsoonan, mga batanunan. Brother Mike, ako sang ihatag mo.
0: Bro, is, mga duha nga mga pagtimbaya diha.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Kumusta o mayong gabi itong mga kaigsoonan nga naminaw karon sa tuwa nga programa Dapig sa Kamotoran din sa radio. Sa Radyo Bagting 756 og Simulka sa DXA. Kumusta? Kumusta usab ni Brother Bitlim sa bayton sa may Chos in Osamis? Kaba ni Igsoong Elizabeth Navasilla. Kus dalod usab ni Dominga Maganoy Dorimon. Salamat na Igsoon. Watching live sa Saudi Arabia. Salamat. No, diya sa may Iglesia Igsoon. Labi na siyang ginikanan si mga Igsoonan diya sa may Pantaon District. Salamat yagika ni Sister Dominga Maganoy Dorimon. Mika Bulagao, praise the Lord. Og ni Crystal Jane Ukay. Og sa tanang mga kaigsoonan to, brother. At to dito matinag sa pagtibaya. Gumikan kay limitado sa batong oras. Kumusta usab ni Sister Adulacion Anisa diya sa may Gawas na Nasod. Lilia Look Ferrer. Og sa tanang nakatune in karong mga oras sa Tibuok Nasod, Pilipinas. Og sa Gawas na Nasod. Maayong pagpanimati mga kaigsoonan og sa mga nakatutok live na to. Salamat kasi Ginoo.
0: Kapito ko, Brother S.
2: Amin, salamat sa Ginoo. Kumusta og maayong pagpanimate itong mga kaigsoonan niya. Silang Brother Nino Vidal, kumusta? Kauban siya ang anak usab o labi na Sister Nina Kumol o kauban siyang Paris Badudong Kumol o mga kabataan niya. Silang Sister Arlene, Sister Jeannie, ni Brother Van Van Poligratis. Labi na yun, igsoon sa itong mga kaigsoonan si Brother Sir Subarbon, mga kaigsoonan niya, mga Banwag family, Bakwa family, iban usab nilang Sister Kapada. Uban pa itong mga kaigsoonan niya nga nagkamot ginintaw nagkugi alang sa Bulaton sa Ginoo. Amen. Amen. Sa mga nga Marciliana family. Og uban usab sa akong pamilya, brother. Amen. Sa may pitugo mga magsayo family nga naminaw karon. Salamat kasi ganyo sa inyo ang pagpanimati. Mga salingan niya. Labi na nga ubay-ubay itong mga kaigsoonan niya, brother. Nga wapon ma wa pa mo balik sa panagatigom. Inaotang nga nimati karon sa mga kaigsunan diya nga namundo sa panagatigom. Mahimo kini nga tulay, ingon nga pagpukaw. Labi na sa itong dugay-dugay ng panahon nga wag yun taon makabalik sa panagatigom. At itong pag-awag usap, labi na sa mga kaigsunan nga naminaw karon sa mga kabukirang bahin. Radio mo isor sa pagkuha sa impormasyon. Mahimo ni nga palatayan ba der, kini nga programa sa Dapig sa Kamaturan nga makapabalik sa itong mga kaigsunan. Labi na sa Iglesias Osminia. Ubay-ubay dito mga kaigsunan ito brother nga naminaw karon. Pagita makaadto na napita brother, basi tugutan sa Ginoo. Makalugar na ta sa itong pag paningkamot brother. Kabasig mga sunod higayon mga human ni John maka lugar-lugar ta adlaw sa bag Domingo na pasibol na brother nga maka lakaw na ta na salamat kas Ginoo ato po nang ipangayo gid sa Ginoo nga ma kwanta matagaan ta og taas-taas na nga kutay hipis si aron pon maka lupad ta sa bisan asang mga lakaw sa Ginoo. Salamat kasi balik nimo Brad Mike.
0: Amen. So bisan pa sa tanong mga kaigsuunan na lang na mga nga nagasubaybay Robin, sa dili pa ta mo adto sa atong importanteng mga tapiko, adto sa kita sa pasiunang mga pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. You
2: know. Amen.
1: Salamat sa imong kayo. Salamat sa kanunay imong pag-atiman Ginoong Hesus.
0: Amen.
1: San pa ni inti buok nga simanaha.
2: Amen.
1: Wala gyud ikaw nagkulang sa pag-atiman. Ikaw naghatag og kusog kalig-on Ginoong Hesus. Lord Jesus, bisan pa ni takna sa kagabion. Ikaw among saligan Ginoong Hesus, bisan pa ni ning kahanginan. Lord Jesus, ikaw gayod ang espiritu nga magtudlo og magabukas labihan gyud sa mga tawo nga maminaw karon Ginoo Hesus nga ang pulong nga imong ikahuwa dinhi sa kanginan Ginoo Hesus makahatag kini og katabang alang sa ilhang mga hunahuna o kasing-kasing Ginoo Hesus nga ila gyud usab matanom po ni Ginoo Hesus. Salamat sa Ginoo nga Dios ikaw nga magasupply, magasangkap bisan pa sa mga espirituhanon nga mga pulong nga makahatag og kayuhan alang kanila Ginoo Hesus. Busa ni kagabion among isumbalik kanimo Ginoo Hesus ang pagdayeg og paghimaya, pagpasalamat pinaagi sa imong ngalan. O Ginoo Hesus.
0: Amen.
2: Hallelujah.
0: So mga suking tigpaminaw no, sa dili pa mimo adto sa amo ang kinini ang topic gyud. Among ipahinumdom una sa tanan kay kini manggod bro is nga kung sa ato mga kaigsuna og sa mga suking tigpaminaw, ilabi na sa tanan sab nga nakaila sa, nato sa personal bro kanini ang is kay naong ko tidahang nakaila po sa ato ang lugar sa tabi na po niya mga suking tigpaminaw na yung mga panahon nga dili mi makatimbaya labi na sa ato mga kaigsuunan bro Bins nga nagasubaybay sa live kung sa radio ang aming mga panahon nga dili makatimbaya tungod kay ang ato ang concern sa ato ang programa mauramang yun ang pagwalis kahanginan.
2: Amen.
0: Aron mapaabot na ito mga igsuon o mga suking tigpaminaw, ang labing importante mahitugon na sa kasiguruhan, sa kasulatan, kamatuoran nga maoy atong isulti ug maoy source usab sa atong mga pagpamulong, ang Biblia. So mao nang maila siguro or makita ninyo na mga panong madunggan ninyo, adi ninyo madunggan inyong mga pangalan, busa ang amo ang buhaton mga ilang magdispensa gamay sa dili na matimbaya ha. Kay basin maabot ang panahon nga makita-kita ta Brother Mike, kuman ana wala matimbaya. O nga imig dispensa tungod sa kadaghang mga igsuon nga ni support sa atong program.
1: Amen.
0: Dahang mga igsuon nga nagasubaybay sa kadaghang mga igsuon labi na sa libro. Bro Ace, may mga panahon moabot og 170 kapin ang nag-comment. Ya kung ato isa-isahon, mahurot pud ang atong oras pagtimbaya.
2: Amen, correct.
0: Mao nang amo lang ni pahinumdom mga igsuon mga suking tigpaminaw ha, mga imig pasensya daan katong dili matimbaya or dili mahisgutan.
1: Amen.
0: Then ikaduha namong pahinumdom usab sa wala pa ning program nga dapig sa kamatuoran, sa wala pa ning pag-broadcast na mo din he, no? Ang tumong yod, maog yod ang pagsulti sa kamatuoran nga walay lipod-lipod. Amo lang ipahinumdom og balik nga kining dapig sa kamatuoran mauning maoy gitaytol oh, kining dapig sa kamatuoran mabasa magina bro, bro Bins, no? Balik ka daw basa bro Bins. 2 Corinto 3:8. Amo lang ipahibalo kay kini mong dapig sa kamatuoran mainahan amahan bro is wa gyoy kani ang kamatuoran kamatuoran mong yod.
2: Amen.
1: Kay wala kami arang mahimo batok sa kamatuoran kundili ang pagdapig lamang sa kamatuoran.
0: So sa sulti ni Apostol Pablo wa gyud siya mahimo batok sa kamatuoran kundili ang pagdapig kag sa kamatuoran. Sa to pa sa mga suking tigpaminaw mga kailan ako nga nagasubaybay sa radyo sa FM na og sa AM bisan pa sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay sa live oh wala gyud mi laing mahimo batok sa kamatuoran. Kita tanan nga nagsunod sa Ginoo ang atong sundon kamatuoran gyud.
3: Amen.
0: Maunang maigsoon na tuos pagtuo, labi na matagagawas man diha, mga higala, igagaw, paryente, silingan ba na diha. Basta kamatuoran na mo'y ato ang kanana ang isulti, wala gyud na siya lipod-lipod. Kay si Pablo lang daan, wa mo sila yung mahimo, batok sa kamatuoran, pagdapig, ramang gyud. Unya ka ng kamatuoran mga igsoon, mga suking tigpaminaw, si Kristo na.
3: Amen.
0: Naunya sa matag panahon nga mudapig ta ni Kristo, daghan mang mga taong di ganhan nato diha. Labi nang maghisgot nag prinsipyo baruganan Brother Ace.
2: Mm.
0: Atong basahon daw na Bro Vince kanang Juan kapitulo 14. Si Kristo ra magyud ang kamatuoran diha nga mao'y atong pagasundon. Kanang pag-ingon kanig dapig sa kamatuoran, si Kristo ra gyud imong labanan ana. Ah, siya to dang basahon Bro. 14 sa sugod.
4: Si Jesus bitubag kaniya. Amen. Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran.
3: Amen.
4: Ug ang kinabuhi.
3: Ug ang kinabuhi.
4: Wala bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako.
3: Amen.
0: Si Kristo ang dalan ug ang kamatuoran.
3: Amen.
0: So sa diha nga panahon mga igsuon nga maglakaw ka subay sa pag-alaga sa Ginoo, sundo nimo ning Kristo king nagpakataw sa cross, kung sundo nimo ang Dios, posible nga dunay musaway ni mo or dunay mo alkontra ni mo tungod kay ang tao din sa kalibutan doon naman ay duha Bro Vince. Ang tao din sa kalibutan doon naman ay kanang gitawag natog na ay pagtuo sa Dios or pagkaila sa Dios or way pagtuo sa Dios. Doon ay duha. Muna, kanini ang wala mo tuo sa Dios, posible man kaanin niya nga dumtan tungod sa imong pagdalas ka matuan Brother Ace. Oh. Unya ang Ginoo sa atong panahon karon labi na ning talitapos nga panahon Bro Vince. Nangita man gyud ang Ginoo og magsusulti nga wala gyud lipod-lipod. Nangita ang Ginoo og musulti gyud sa tinuod. Na mao nang sa panahon sa Mateo, sa iyang sulti, sa iyang giingon, Mateo kapitulo 10, versikulo 34. Ang Ginoo matud pa niya nga wa siya magdala og pagdinaitay tan-awa aton nang kuhaon ang punto ana.
4: Amen. Hayaw kamo pagdahom. Ngamian hi ako sa pagdalag pagdinaitay dinhi sa yuta. Wala ko manhi sa pagdalag pagdinaitay kundili espada Hinuon. Kahit mianhi ako sa pagpahimutang sa tao, haron makigbingkil siya batok sa iyang amahan, ug sa anak nga babayi batok sa iyang inahan, ug sa binalayi batok sa iyang ugangang babayi. Ug ang mga kaaway sa tao, anaara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay.
0: Matod pa sa atong Ginoo nga, wala siya manhi diri sa kalibutan, aron pagdalag pagdinaitay. Dinis yuta. Wala siya manhi pagdalag pagdinaitay, kundili espada. Ngano man na, nganong magbatok man ang inahan, batok sa iyang binalay o sa iyang ugangang, ang binalay o ang iyang ugangang babae, o ang iyang amahan o ang iyang anak, nganong magbatok man na sila? Tungod kay ang anak na ipagtuo sa amahan, nagsunod kang Kristo, aw sa Ginoo, ang iyang anak na ipagtuo Bro Vince, unya nag-alagad sa Ginoo, so ang imong gisunod mo ang Ginoo, mga pamaagis Ginoo, o sa mga tudlo sa Ginoo, ito itudlo. Maabot man yung panahon nga ang imong ginikanon may pagtuos Ginoo, dadto man na may mga sitwasyon nga ingon anak karon. Sumabot jud ang panahon nga magbingkil jud mo. Dili man puto nimo pwede og moingon ang imong amahan nga ay nagtigom-tigom ay nagalagad sa Ginoo. Kay nalagi mabasa sa Ephesians 2, tumuhod ka sa imong amahan og inahan. Di na lang po ka mo tigom, pero ang nakasalalay diha, ang imo ang kasiguruhan mahitungod sa espirituhanon. Mo nang magbingkil jud. Wala, kinanglan mo barog jud ang usa ka Kristohanon sa iyang pagtuo dunay kalabutan na sa Panginoon nga side o sa iyang kasiguruhan. Kaya ang kasalanan sa amahan, iyaaman to. Ang kasalanan sa anak, iyaaman po to. Maunang, sa sumpay anak, Brother Vince, basa ha, kung mahigugma ang usa ka tao kung naakay amahan nga walay pagtuo, kung mahigugma ka, labaw pa sa, mahigugma ka sa imong amahan o inahan, labaw pa sa Ginoo, dili pwede, padayon.
4: Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug ang may gugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babayi, labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug ang wala magpasan sa iyang krus, ug wala magsunod kanako, dili takos kanako. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kawagtangan Hinuon nini. Apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makakaplag ra nini.
0: Nawara? Ang nahigugma sa amahan ug inahan labaw pa sa Ginoo dili takos niya. Nya namang gyud na dire ron sa imong pagbarog sa kamatuoran, sa imong pagdapig sa kamatuoran. Wala man kay laing sundon kana ramong yung Ginoo.
3: Amen.
0: Sa mga silingan na kay mga silingan lahig pagtuo. Unya, sa diha nga magasunod ka sa Ginoo, dili man na pwede og miingon imo ang silingan, like for example, miingon imong silingan nga kinanglan ang iglesia iparistro gyud. Unya ang gusto lang yun nimo nga mahusay mo aron wala may gubot, mingon lang pukag amin. Tinuod yun nga ang iglesia iristro gyud. Iristro gyud sa Security and Exchange Commission. Na dili man na pwede. Kinanglan ikaw nga nagdalas kamaturan, ipatigbabaw yun nimo kamaturan. Na bro, eh susama imo ika ko ana nang comment ana.
2: Obis gud kamaturan Brad Mike. Mao gyud na imong matuman. Ang kamaturan di gid mausab bisan pa maunsa may tabo, brother.
0: Mao na.
2: Sa kalibutan binatong prinsipyo. Kita mausab na natong prinsipyo.
0: Mausab, correct.
2: Na binaog, makita na tong maluoy ta sa igsoon. O nga ma makuan madato sa pagbati, unya mayon ta nga sige, okay na lang ni.
0: Okay
2: lang. Mo consider lang pero mga kamaturan standard gina. Dili pwede nga kita imo adjust may kitay ang kamaturan mo adjust na to. Kun dili kita may mo pa si pasibo mo pa om sa maong kamaturan.
0: Amen.
2: O gani, mo na gingon ba der dia sa may 8:32 nga katubang ang Ginoo maghatag nato ang kamaturan maghatag kay nato kagawasan. Sa may Juan.
4: Juan 8:32.
2: Ato pasawa na Brad Vincent, no?
4: Og kamu may balo sa kamaturan. Og ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan.
2: Kana, so ang kamaturan may maghatag kay nato kagawasan. Bisag unsaon dili kina mausab mga igsuon. O kita mayon ta nga luoy man kay igsuon ani. No, labi na og makalanto ta sa pikas bahin, maka madato sa pagbati. Pero magisgot ta kamaturan standard gina. Nabisan gani si Jesus, musulti siya, kanaging tinuod. Muna yung mga igsoon, nga ang kamaturan, nga hiyatag sa Diyos, standard na, huwag tuyo, nga, bisan gani tanan, human nga maluwas, masayod po sa kamaturan. Huwag gani tuyo. Ato na masahan, brother Michael, kanang masayod sa kamaturan sa 1 Timoteo 2:4.
3: Amen.
2: Buot niya nga, ang tanan tao, maluwas, o masayod po. Kay, o, igor ta maluwas niya, wapot na kasayuran. Muna yung resulta sa mga igsoon nga dili makapadayon. Wa man masayod sa kamaturan. 2:4.
4: Nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo, mga luwas unta, ug managpakabot sa kaybalus sa kamaturan.
2: Kana. Salamat kay Ginoo nga mao ituyo brother nga maluwas ang tawo ug makakabot pod sa kamaturan. So, kana brother Mike, usa na nga mga basyanan nato nga dili kita may mo kana bang pahaumon to ang kamaturan din nato kung dili kita may mo pahaom kung unsa ang kahutun sa Dios mga igsoon.
0: Amen.
2: Balik nimo Brad Mike.
0: Mao na nga mao ni dugang pahinumdum namo ni mga igsoon og suking tigpaminaw aron kung do na mi mabuhian dinhi nga labi na ang among mga tapiko wa gani mi magplano ani ko sa imong mga topic na mga miaging mga panahon ang among mga tapiko nagdepende ra sa mga pangutana. So busa kini ang termino ana bro Benz kan magsulti kag kamaturan di mapuna tawgon kag sala ka dispensa lang ni. Nga masabtan sa mga nagsubaybay nato mga suking tigpaminaw nga kining kamaturan way lipod-lipod bisan pag igsuon sa pagtuo bisag igsuon sa pagtuo bisag kinsa ug ato ka sa unang Juan brother.
2: Amen.
0: Bisan pag kinsa maguna
2: ug
0: wa magpabilin sa tuluhan ni Kristo gani di bro Benz unang Juan kapitulo 2
2: ang
0: wala magpabilin sa tuluhan ni Kristo wala makapanag-iya sa amahan ug sa anak.
2: Amen.
0: Amen. 2 Juan unang Juan kapitulo 2 bersikulo 9 siguro.
2: Okay.
4: 2:9.
2: Sige kuno, Brad Vincent.
4: Siyan nga nagaingon. Nga ana man eh.
2: Sige kuno.
0: Ang ano, 2:1. 2:1. Nga ang wala magpabilin sa turuan ni Kristo. 2:1:9, dili 2:9.
4: Bisan kinsa magauna og dili magpabilin diha sa turuan ni Kristo. Siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluhan ni Kristo, siya nakapanag-iya sa mahan ug sa anak.
0: Na? Sa isa, grabe kay standard si Juan Rod bro, Ace.
2: Amen.
0: Kay, ningon mo yun siya nga, bisan pag kisay magauna, o gili magpabilin diha sa tuluhan ni Kristo.
2: Amen.
0: Kaning tuluhan ni Kristo, murag sa bugna version ani bro, Ace, kuan man eh, pagtulunan man eh.
2: Correct.
0: Oh, tuluhan, mga pagtulunan, mga teaching, mga pamaagi. Kung wala na gani masibo, adiha na. Matod pa nga wala og ayan makapanag-iya sa amahan ug sa anak, grabing standard yon kay sulti ni Juan din nga dapit.
2: Amen.
0: Busa ang sumpay pa gani ani kung dunay mo anha ako lang ning i-continue bro Vince. Kung adunay mo anha kaninyo og kini siya wala magdala sa maong tuluhan, ayaw niya ninyo siya pagpasaka sa inyong balay. Ug ayaw ninyo pagpangumusta ha. Kay siya nga magapangumusta kaniya, magapakigambit sa iyang daotan nga binuhatan, grabe standard kay si Juan. So sa atong pagbarog mao ni ang standard. Mao ni ang atong baruganan ng mga Kristohanon. Nganong na iusay makasulti putag unta bro. Luis, no? Tugkay na iusahay ang pagbarog nato sa kamaturan wala man tag ma-distract anini ang punto ba nga uy magulang ra ba ni pila na ra ba ni katuig. Naguna pra ba yan ako bro. Bins, kuan pra ba ni? Ako 24 ka tuig, siya 30 na, 40 years na sa pagkalagad. Oh, kuan ni, kana na ang, ani, bisag, sayop yun, ang maong sitwasyon, muhimo na siya, mukos na siya bro, is og, punto nga di ka makasultis kamaturan, tungod ana nga sitwasyon, huwag okay, nagtanaw ra ka sa iyang kapasiti nga gulang na siya. Pero ang tinuwa, ang tilaing mahimo, sa buhat 4, sa diha nga, sila Apostol Pedro, oh, labi na karon na yung mga panahon usahay gani ang atong wali makontrol og tao. Adili ni ingon sa pag-unsaha kani parte naman ni siya. Kang like for example board is ako na ako sa tabi na. Nya inig bisita ninyo dito ali po is kay nay wali dinhi. Inig adto nimo dito ako din kay ignore nga kuno ha ilang kun biha puhap lang juta ha. Oh, ang ato lang ay yung isulti ning niya ha. Kana siya makakontrol na sa trabaho sa Ginoo. Tungod kay ang teaching gani at kita wa man ta kahimo sa nahimo ni Juan Brother Ace.
2: Mm.
0: Ningon si Juan nga kamong kaliwat sa mga bitin. Ningon pud ang atong Ginoong Hesus kamong mga halas. Ningon pud si Esteban kamong mga tikig og liog. Ningon na pud dayon si Kuan. Ningon na pud dayon si Isaiah sa iya ang sulat pud kamong mga kanang inyo ang mga agtang, mga puthaw, tumbaga. Kita wala man ta kahimo ana.
3: Wala.
0: Ang atong Ginoo grabe standard kayo. Basin og kana basta kay kami mo pa jud ta kasulti ana pero mo na giingon lagi nga mapinahan ta daan kana tawhano na siya sila Apostol Pedro gipinahan man eh buhat 4:17 sugod brother
4: 17 haban aron dili na magpadayon ang pagkabutyag niini ngadto sa katawhan hulgaon ta sila sa dili sa pagsulti kang bisan kinsa pinasikad niini nga lana og ilang gipatawag sila og gipinahan sa dili na gayud pagsulti og pagpanudlo nga pinasikad sa ngalan ni Hesus. Hapan si Pedro ug si Juan, mitubag kanila, kung matarong ba sa tubangan sa Dios, nga kamo na hinuon mao ang patalinghugan, inay ang Dios kamulay mag-igo niini. 20. Kay alang kanamo, dili kami makapugong sa pagsulti may tungod sa among nakita, hug nadungog.
0: Na, gipinahan sila mga igsoon, mga suking tigpaminaw, niadtong panahon na tungod kay grabe ni ang panahon sa mga apostolis brother Ace no. Grabe ni ka kaisog nga gihatag si Ginoo nila. Kay bisag ipinahan na sila di man sila mahadlok pamatyon. Di sila mahadlok lutoson. Mo na kung magwali ganita katong kato bitawng dili hiyas niya magwali bro. Bro Ace.
2: Amen.
0: Tagon talag nahimo siyang dapig sa kamatuoran kay nituo man siya sa Ginoo.
3: Amen.
0: Kung katong mahadlok swali, katong mahadlok pa lutoson, mahadlok makadungog istoryang maot. Pwede man to, di mo ban.
2: Correct.
0: Kaya distract man siya sa wali.
3: Distract. Mapila na po ka.
4: Ikaw mismo nga musulti, medyo mo makasabay ka sa iyang paghapuhapuhap kay basin ba niya o ikaw hinungdan nga kuan niya ang imong igsoon, maka ikaw po'y maingnan nga magluod sila. Pero ang kamaturan, sakit yun, Brad.
3: Sakit yun.
4: No, wag yun po na ibakap.
3: Wala ibakap, correct.
4: Sulti yun o gunsay nasulat. Di sa basahon. Amen.
0: Kana. So, distract na siya. Kung magwali palitan si Brother S, mato sa among lugar. Wali dito, Bro S, ay lang. Nag-ipasulti siya sa Ginoo ato. Unya, gipugnan nimo. Namo nay katong mga, diha man po nimo matris sa Bro S. Basta gani, ang hiya sa usa ka magtuto or Kristuhan o lili magwawali. Maguna-una na nadaan og panguan. Kanan ang tawgon talang og bakuna ba?
3: Bakuna.
0: Nga ayaw lag, ingon ani ah. Basta iyang hiya di magwawali. Mahadlok po na siya lutuson. Oh, pero ganig hiyas magwawali, wala pa ganyan naka-program daan kung sa isulti. Kana magwawali, wala pa na naka-program daan kung sa isulti. Nag-agad na asdihog sa iyang sulod. Kung karoon siya pasulti on sa Ginoo. Kaya kung mag-una-una na siya, makawali man na sa di mao. Niingon man si ang Ginoo ditong Hunas, Bro Vince nga, walihin sila sa waling akong isugo ni mo. Oh. Pero si Hunas, huwag natawa pa to. Usa hinungdan si Hunas. Ni Ikyas, Brother Asa. Usa ni, sa Tarsis. Tungod man to sa iyang katalaw.
2: Correct.
0: Na kung dunay mo kuyog suwali talawan Brad Beans Brad Ace ay lang nag-ana apag sulti ha ingon ani alang na mo nang kanang dapil sa kamaturan habog bi ana mo nang kana na ang kung naay mga labi na diri sa program katong mga igsuon nga mudapig jud mo sulti gusto tinuod pwede atong i-open kay ni kanunay kung napay Brad pwede ba tadi maka-insert og sulti mo sulti
2: amen
0: dapig uta
2: correct
0: oh dapig uta sa kamaturan mo nang sa panahon lang Apostol Pedro dugang ni Brother Bins, Kapitulo 5, versikulo 17 sa buhat.
4: Buhat. Hapan ang labaw sa serdote o ang tanang kauban niya, nga mao ang pundok sa mga Sadusiyo, nanindog nga puno sa kasina, ug ilang gidakop ang mga apostolis, ug gibanlod sa bilangguan sa lungsod. Apan usa ka manlunda sa Ginoo miabli sa mga pultahan sa bilangguan sa takna sa kagabion, ug sila gipagula niya nga nagingon. Padayon?
0: Amen. Continue.
4: Pangadto kamo sa sulod sa templo, ug pangatubang kamo sa mga tawo.
0: Amen.
4: Ug isultin niyo ang tanang pulong may tungod niining maong kinabuhi.
0: Amen.
4: Ug sa pagadungog nila niini, sila nangadto sa templo.
0: Versikulo 21 na ka.
4: Sa pagkabuntag ug nagpanudlo.
0: Amen.
4: Ug unya miabot ang labang saserdote.
0: Amen.
4: Ug ang iyang mga kauban, ug ilang gipatigom ang Sanhedrin ug ang tibuok sinado sa
0: Israel.
4: Amen. Ug nagpadalag mga pulis ngadto sa bilangguan aron sa pagkuha unta sa mga apostolis. Apan sa pag-abot didto sa mga pulis, wala sila makakaplag kanila sa bilangguan. Ug namalik sila og misugilon nga nanag-ingon, nakita namo ang bilangguan nga maayo gayud ang nga pagkasira.
0: I-continue brother sa 41 tanawa ang gilutos. Ba wala na mag-uol 40. Sugod.
4: 40.
0: Amen.
4: Ug sila nagpatuo kaniya, ug sa natawag na nila ang mga apostolis, kini ilang gipanaghampak o gipinahan. Sa dili nagayod pagsulti, pinasikad sa ngalan ni Jesus.
0: Tanawarag, pinahan sila mga suking tigpaminaw nga dili gyud mo sulti, pinagi na sa ngalan ni Jesus. Dayon.
4: Ug ilang gibuhian sila.
0: Amen.
4: Ug gikan sa tubangan sa Sanhedrin, sila na mahawa
0: malipayon.
4: Mga malipayon nga giisip sila nga angayan di ayang pakaulawan tungod sa iyang ngalan.
2: Amen.
0: Tanawara. Ang mga apostolis ni atong panahon na sa ato apatong panahon, ingon naman ta atog na di man mo patuo nga di lagi magsultig ingon ana. Gidakop na noon mo. Gidakop na noon mo noon kay nagwali, bisag di mo pawalihon ana ingon ana, niwali man mo na di gidakop mo. Pero sa standard ari ka sa atong ibasa karon, lahi man akong basa og balik bro binsa. Murag na lipay kay ko aning kuno. O gikan sa atubangan sa Sanhedrin, sila na mahawa nga malipayon. Nga giisip sila nga angayan di ang pakaulawan tungod sa iyang ngalan.
2: Amen.
0: Unya unsa ilang gibuhat? Nangundang ba sila? Purtito. Og sa tanang adlaw sa templo og sa binalay-balay, sila wala magundang sa pagpanudlo o sa pagwali nga si Jesus mao ang Kristo. Naklaro man ni kaayo. Na kung ang atong pagdapig sa kamatuoran mga igsuon, mga suking tigpaminaw, ma pagdapig sa kamatuoran alang-alang, mahimo jud nga maghapuhap or di ta makawali. Kaysa atong panahon ron, labi na ning talitapos nga panahon, dili man ni kinahanglan bro Benz God og ulog-ulog ang mga sitwasyon. Kana bitong musulti ta nga hapuhap nga dili tinud anay, kaoba ra masa dili tinud anay nga pagalagad. Kay dili man pud kakita ang igsuon kung di mo sultian. Pero kung maabot ang panahon nga kanang mga tagawas total kung naipinili sa Ginoo diha, makadangat man aba bisag pagbukat pa na imong gisulti tanawa. Sa Buhat 2 versikulo 36 brother Benz, bukat-bukat pa na sulti ni Pedro diha.
4: Amen.
0: Pananglitan karon kana kay giminsyon nang gina brother S ni Apostol Pedro nga sila gyud nagpatay sa atong Ginoo. Sa atong panahon ron ignon ti karag ikaw biag yun ngawat dito ipapatay pa kay ni sulti kag tinuod. Pero tanawa ang mga pinili sa Dios napugngan ba sa pagsultig sakit ni Pedro.
2: Amen.
0: 36 sugod.
4: Busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tininuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo o Kristo ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Ug sa ilang pagadungog nini gisakitan sila sa kasing-kasing. Hug kang Pedro, hug sa ubang mga apostolis, sila nangutana, nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Hug, panayon? Hug si Pedro mitubag kanila, paghinulsul kamo, hug pabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo, sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo.
0: 41, pila kalibo ang nakadangat?
4: 41. Ug unya gibautismuhan nga kadtong mga misagop sa iyang pulong.
2: Amen.
4: Ug niadtong adlawa, may mga 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila.
0: Ta? Atong panahon na katong grupo brother Ace, bukat-bukat ba to? Iyang gibuhian atong panahon na nga kamo man katong Kristo nga inyong gipatay mo man tong Hesus. Gihimong Ginoo Kristo nga inyong gilansang dito sa cross, inyong gipatay. Pero ang pinili sa Ginoo ni atong panahon na wala gyud in taon ingon nga masakiti ang termino biya diri o nga masakitan. Lahi din ning tawo brother og masakitan. Kay mangutan nag unsay angay buhaton?
2: Aron maluwas.
0: Aron maluwas. Pero karon atong makita kana bitawng mga suko wala man ang masakiti. Ning sukol man na. Ezekiel kapitulo 2 versikulo 6 versikulo Dos, ato dang tan-awon. Wa ba ko masayop. Ezekiel kapitulo 6, versikulo 2.
4: Dos. Anak sa tao, ipatubang ang imong basin sa Ezekiel.
0: Dos. Dos, versikulo 6.
4: Og ikaw, anak ko, ay og ikaw, anak sa tao, ayaw kahadlok kanila, ni mahadlok sa ilang mga pulong. Mm-hmm. Bisan pa ang mga sampinit og mga tunok manlagbas kanimo. Og ikaw magapuyo sa taliwala sa mga tanga. Og ikaw, ayaw kahadlok sa ilang mga pulong, ni malisang sa ilang mga tinanawan. Mm-hmm. Bisan sila usa ka balay nga masukulon.
0: City.
4: Og ikaw magasulti kanila sa akong mga pulong, kung mamati sila, kung sila dili mamati, kay sila mao ang labing masuklanon.
0: Kanang mga suko bitaw, masuklanon na. Pero ang tinanod nga nasakitan ari ka sa Bible, nangutan agyo na sila, unsay angay namang buhaton.
2: Amen.
0: Pero kanang na ang mga suko, mao nay klaro kaayo nga nanukol na mahitungod sa Dios. Kay sila usa ka tawo nga masuklanon ning sukol dai na. Busa mao lang ni ang mga pipila brother Ace, nga mga tapik ko, among pagpahinom do mga suking tigpaminaw, labi na sa mga kaigsoon nga nagasubaybay, maunang matingala mo bugat raman yung kay sila mga pulong. Kaya nga naman, nga nung dili may bugat o mga pulong, gawas nga pulong sa Biblia, o sa tawaron, tawagun tala, pangyoon na to gamay ha? Pangyoon mo na mo gamay. Dado na to sa title, dapik sa kamaturan, o niya magsulti ka bro, o is og. Kanang dili kamaturan, murag lain kayo. Murag insulto-insulto ba? Kao ba naman ang termino bro, bins nga, ah, sini na raman na God? Oh, pero ang tinuod di ay, dili man na mo dapi God? Nabusa, salamat og daygon ang Ginoo nga pahinumdum lang ni mao nang matingala mo nga ang mga pulong sa dapig sa kamatuoran sakit-sakit man bugat-bugat sa mampod. Sige lang kay ang Ginoo kung tinud jud tang pinili labi na sa atong mga suking tigpaminaw nga nagasubaybay naglaom man gyud mi nga or nakabalo gyud mi nga naay mga bugat-bugat nga mga pulong among nabuhian pila ka panahon.
2: Amen.
0: Apan kung ato nang tanulan kung atong dawaton ang pulong nga arang makaluwas atong kalag kita ra pay mabulahan.
2: Correct.
0: Busa mo ato ta bro Benz bro, eh, susab, sa ato ang laing nga tapiko. Wala na ba mo laing ikadungang atong nga tapiko?
2: Amen, wala na.
0: Amen. Ang atong tapiko, usab nga laing, nga usab nga panig sa atong mga tapiko, mao kining mga ilhanan, brother Ace, sa kaliwatan nga walay Dios. Tungod kay, sa atong makita karon bro Ace, akong ihatang ni muron ang panahon, mga suking tigpaminaw, amo yun ningi, ako yun ningi hambin bro Ace. Tungod kay, makita na ko sa atong palibot bro Benz, na ay mga makita nimo mga pamilya nga kabantay ka ng mga anak amahan maoy magunay-unay ba kaya bitong matingal ka sayo ganang gilalis na o manggilalis na mga pamilya umurabag walay kalinaw walay kalipay then gawas pa ana karipong punto nga naiuban like for example hilig man kaina sa kalibutan kana ato makita nga mamatay ang ginikanan do nayuta nga panulod no
2: panulod
0: no o normal man
2: gyud na
0: o magpabilin naiuban gagmay ra kayong yuta pero giawayan gipatyanan naiuban mga duluna ra gani o mga duluna ra sa manggilalis manggi grabe na mga istorya mabuhi ang tungod lang sa maong kabtangan unya kana na nga punto nakaingon ko nga mao jud ni siya ibyo nga mga walay Dios kay unay Dios na may pailob.
2: Correct.
0: Busa ang atong unang pagbukas ang atapik ko bro is step by step lang ni kanimang mga ilhanan sa kaliwatan nga walay Dios.
2: Amen.
0: Ang ihatag na nimo nga panahon bro is usa imo ika sulti mahitungod ana.
2: Amen. Mas may bread maker nga maunahan nimo daan para makasunod ta.
0: Amen.
2: Sa maong tapiko.
0: Hallelujah.
2: Kay kini ato ning step by step o pagpasabot labi na sa makaigsunan unsay mga ilanan nga ato makita ba? Di as palibot na to labi na kita naman taning ibabawos na sa yuta.
0: Oh, correct.
2: Silingan unsay mamatikda na to sistema sa kalibutan nga makaingon kita nga wa

0: Oh, sa magkadugay man, mabali man, magkadugay, magkakapait man. Atong unahag bukas, Brother Vince, sa Roma Kapitulo 3, versikulo 18, nga ang mga tao nga, ang kaliwatan nga walay Diyos, unsay mga sign ba? Doon naman mga sign, ana.
1: Huwag nasayod ka sa iyang kabubuton. Huwag nakauyon sa mga butang halangdon. Kay binansay man tuod ikaw sa kasugaan. Huwag kung nagatuo ka nga ikaw magatultol sa mga buta.
2: Correct.
1: Kahayag sa mga gigingit-ngitan. Magpapanton sa mga hungog. Magtutudlo sa mga kabataan. Kay nakabaton man tuod ikaw sa dagway si Kaybalo. Huwag sa kamatuoran nga naas sa kasugaan.
0: Amen.
1: Nan, karon, ikaw nga nagapanudlo sa uban, dili ba usab ni mo tudloan ang imong kaugalingon?
0: Amen.
1: Ikaw nga nagawali batok sa pagpangawat, nagapangawat ka ba?
0: Kana.
1: Ikaw nga nagaingon nga ang tao kinahanglan dili manapaw. Nanapaw ka ba?
0: Ayon.
1: Ikaw nga ngilaran sa mga larawan, nagapangawat ka ba sa sulod sa ilang mga templo?
0: Amen.
1: Ikaw nga nagapasigarbo tungod sa kasuguan.
0: Amen.
1: Gipakaulawan mo ba ang Dios pinagi sa paglapas sa kasuguan?
0: Amen. Kana ang punto ha. So daghang mga punto diha nga daghan makairon tan-aw nato. Nagani roy uban mga religion nga tan-aw nimo murag na idagway sa pagsimba. Oh, pero katong ipanghisgutan ni Pablo, ambot lang og naaba kay naligsan ani og wa ba? Dai uban magpapanton sa mga anak, dai uban moingog di ka mangawat unya kawatan di kaayo. Magsige magsaysay og Panginoo, like for example bro is magmingon nga ayo pangawat pero duna siya secret nga pangawat. Like for example nanapi ka sa pulong, di ba din nakawat? Kawat man siya, kaya dili man na imuha.
2: Kurap na, kurap.
0: Kurap man siya. Kani si Brad is kay maka-explain yun ng kurap na buhian niya kay kinini ang limitado po ng ato ang kuano. Brad is kay doon namang yun po niya. Study mga history siguro.
3: Sakabias,
2: plunder. Plunder ang kaso.
0: Brad is, no? Nakakapad bin siya ng plunder po, no?
2: Naagi siya basihan po.
0: Naagi po basihan. So, muingon ta, tanaw niyo mo bang religion bro is? Hindot yun, doon ay dagway sa pagsimba. O dunay dagway sa kahibalo pero pagpangawat di ay na di mo ni masakpan, di ka mahimas sa Biblia, di mo ni masakpan. Mao na siya usa nga ilhanan nga mga kaliwatan nga walay Dios.
2: Correct.
0: Dili na mahadlok sa Dios. Doon na ra sa dagway sa kahibalo pero ang tinuod nga kahadlok sa iyang sulod wa iya mo. Kaya ano ra man kay siya naiuban ro mga kani mabalik ra gyapon sa religion agian lagi tanan ni. Naiuban ang ilang mga igsuon wala kabalo asa nga butang ang mga kanang tawagong talag na naman yun sa Biblia ng halad. Naman yun na, pero ang mga membro, di man kabalog asa. Oh, ang mga membro kayo di po hinose, di po himasag Bible, ah, wala lagi po na nila, pero ang tinood, wala na. Kung nag-iingog, talagsaon na po ng pagkatulisa, kay inatubang ngayon. Nabusa, ang ila pa yun nga usang nga sa hindi ha, Brother Vince, kanang mahigugma sa kalibutan kaysa Diyos. 2 Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 1, Tamas 4.
2: Amen.
0: Maunay usa-usab nga sign nga kaliwatan nga mga walay Dios. Tawa.
1: 2 Timoteo kapitulo 4 versikulo 3. Ngay nagasingabot ang panahon nga ang mga tawo magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan.
2: Amen.
1: Hinunoa haron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog. Sila magapalirong og mga magtutudlo.
0: Kana
1: nga magahapuhap kanila sa ilang na nagkatul nga mga dalungan.
0: Amen, continue.
1: Ug ang ilang mga dalungan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran.
2: Amen.
1: Ug ipaabong ngadto sa tinumutumo nga mga sugilanon.
0: Amen. Klaro kay diha nga maabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw sa matarong nga pagtulunan. Unya magapaabong na sila og kinini ang
2: magtutudlo
0: nga magahapuhap sa ilang mga na nagkatul nga mga dalungan.
2: Mao ni ampay sa reliyon, brother.
0: Oh, mao ni ampay nila. O sana siya kasayin nga ilhanan nga walay Dios. Kaya gano, kung naapay Dios, atong kuuto na siya nga punto ha. Ang naay Dios ana bro is, malipay man ana.
2: Correct.
0: Kaya kung ato ka sa proverbio, ang naay Dios, imong badlungon, malipay man ana. Pero gani, ang usa ka tao nga walay Dios, pagpaminaw nila, radyo man ino? O radyo man yun eh. Naapoy live. Pagpaminaw nila, uy, sakit man. Bugat man, balhin be. Balik lang istasyon. Pagkadungog dito nga, ulog-ulog man, hapu-hap. Akini ganahan ta ani. Nay mga tawo ron makadungog o kana na ang pulong sa Ginoo. Labi na sakit-sakit maigo sila. Adili na maminaw. Ang ilang ganahan paminaw katunang hapuhap unsa man ni hapuhap mga igsuon, mga suking tigpaminaw. Ulog-ulog ba?
2: Dire sa EPSD version.
0: Kana.
2: 2 Timoteo 4:3. Kaya mo abot ang panahon nga ang mga

0: Tao dili na maminaw sa tinuod nga mga pagturuan.
1: Amen.
0: Kun dili ang gusto maulang gayod ang ilang sundon.
1: Tanawa.
0: Mangita silang mga magtutudlo nga magisgot lang sa ilang mga gusto nilang manunggan.
1: Klaro.
0: Dili na sila maminaw sa kamaturan.
1: Da.
0: Kun dili sa mga pagturuan nga tinumo-tumo lang.
1: Na. Klaro kayo. Kana usa niya siya kasayan nga kaliwatan nga walay Dios.
0: Oh.
1: Kana mga walay Dios dili na ganahan maminaw pulong.
0: Correct.
1: Ang ilang ganahan ana katong ulog-ulog ra katong gusto nilang madunggan, maro puti gusto lang madungog. Nagani uban ana kita akong tinitingan bro, bro Benz, kita mm. Akong bro Ace, kita man tong duha no.
0: Mm.
1: Grabe ang pagka naman mi wa man to kabalo putong pastor man kunuha ito. Gi hire ba? Nya kami na gid minaminaw skilid. Karon kay pag istorya na brother Benz pagkadahan ng ulog-ulog dito lagi, ana din siya pagsaysay okay co-op man to. Kining co-opa, maabot ang panahon. Dili lang ni sa ingon nga million, billion pa ni. Mugro ni.
0: Mugro ni.
1: Oh, mugro. Oh, mutubo ni.
2: Gidasi.
1: Oh, gidasi. Grabe yung.
0: Sama sa usa ka man sanitas.
1: Sa usa ka man sanitas.
0: Oh.
1: Gamay kayo. O sa isa raman nakabuok. Bunga niya na. Pero grabe gliso na, brother. Eh?
0: Libo-libong gliso na.
1: Libo-libong gliso na. Na? Grabe yung ulog-ulog niya. Kayong ko, diidyo di kakuot sa kamatuuran or kakuha sa punto kini mga tao nga walay Dios. Duwangin daw, Brad Ace, sa may kasultiana.
0: Amen. Salamat sa ginoo, Brad Mike, sa pagatag panahon na binigid sa itong mga kaisyon ng Anamino karon. Muraga, medyo taot-taot ang wabadunggan sa radyo, labi na sa dapig sa kamaturan.
2: Amen.
0: Salamat kayo sa ginoo sa panahon usab. Ingon nga, nakahigayon ta, gumikan sa kaulangan po ni Brad Elmer, no?
1: Amen.
0: Nawa magkatambong. So, naagay pa hulip ang ginoo.
1: Amen.
0: Kung mag-isgot ang mga butang ilanan, labi na sa mga taong walay Diyos, dagang mga ilanan na Brad Michael, Brad Amen. Vince. Unang-una, kanang mga walay Diyos, gitirmino na sa Biblia, mga buwang-buwang. Mga nang mayingon ba nga, why Diyos silang kasing-kasing? Oh. Kuya na, brother, kay kanang mga walay Diyos, mangod, ang tumao na, paghimor kay daotan. Mga ganyan yung una-una nila mga eksoon. Mga nga, magitan mo mga tao nga, ang ganahan nila, kanaging ampan nila, kanang pagpatay tao, labi na mo ilang pangita, brother, daghan ang karunin nito kalibutan, sa tawa nga, palibot mga kaeksoonan nga, kanabang, ang panapin nila, kanaging, paguno sa kinabuhi sa bang tao, bayaran lang kag 5 mil, impas na. Pero sa Biblia, ato basahon ang Salmo 14:1. Dunay mga tao di nga magdumili gyud sa pagtuo sa Dios ang ilang himuon daotan ra.
1: Mm.
0: Mga tao buang-buang na sumala sa 14:1 sa Salmo.
2: Ang buang diha sa iyang kasing-kasing miingon. Walay Dios, magadunot sila na nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod.
0: Mm.
2: Walay bisan kinsa nga nagabuhat og mayo.
0: Kana matud pa igsoon nga ang buang matud pa kuyo ning Biblia kay wali pulipo ning igsoon.
1: Ilang trabaho makaluod
0: ko. Oh, ang buang gyas siyang kasing-kasing miingon. Walay Dios, kuyo ni basta kami kag way Ginoo. Kay karon mga igsoon dili tanan karon ang tuo Ginoo. Pagtanan mo ubano miingon sila og makita na gid akong Ginoo ayar ko tuo. Mga dunot sila na nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod. Walay bisan kinsa nga nagabot og maayo. So naargi nila ang daotan. Mo na ilanan sa taong walay Dios. Unya kidaotan na Brad Michael, Brad Benz ang ilang pagbuhat. But pasabot nag kinabuhi diya sa sala.
1: Amen.
0: Kuya ni basta magkinabuhi ka sa sala igsoon, naa ka sa kuana. Tao ka ang daotan, delikado ka basin og walay Dios imo kasing-kasing.
1: Amen.
0: Ato masaw nang Roma, gibasa man ni gana igsoon no?
1: Mm.
0: Sa Roma 1:28. O, ano yung masagi na, Brad Mike?
1: Wala, amen.
0: O, 98, nga ito sa 30,
1: amen.
0: Kinang IPSD, Brad Vincent? Itong ipabasa na yung IPSD. Muna IPSD mo niya?
1: Ano,
0: sige, Roma 1:28, nga ito 30. Kahit kung ang tao nga mayingon walay Dios, na dunot ang una-una, nagbuhat sa makaluod. O niya, nagkinabuhi na sa sala, igsoon. Muna nga delikado, kung ikaw gani, ganahan ka, magbuhat o sala. So, siya mo kasing-kasing, masigwa kay Ginoo. Ato masaw ng IPSD version 1:28 nga to sa 30 Roma.
2: Roma 1:28.
0: Amen.
2: Nagingon. Tungod kay dili sila muila sa Dios.
0: Kana
2: gipasagda niya sila sa ilang kagulingong huna-huna.
0: Ang Ginoo mohatag nagpridan brother
2: nga dili makapili sa usto.
0: Oh.
2: Busa gibuhat nila ang mga butang nga dili angayng buhaton.
0: Kana lang problema na dayon.
2: Nahimo silang ulipon sa tanan nga mga matang sa kalautan.
0: Kana ba?
2: Kangilad. Kahakog.
0: Mm.
2: Og kasina.
0: Kaya na, ugna ka ng butanga apilas daotan. Basig delikado, basig wa kay Dios yung kasing-kasing. Para yun.
2: Ana, usab kanila ang pagpatay.
0: Pagpatay.
2: Panag-away.
0: Panag-away. So, itong ipaingon ni Brad Michael nga, doon ay panaglalis, mga ana, pamilya, gumikan sa yuta. Delikado na basig nung ususiya yung kagalingon. Masumingon mo, nagtuomos gino, basig ba-ba ra'y taman, no?
1: Mm.
0: Basig sa ba-ba lang, naigino, pero kasing-kasing wa di ay.
2: Wala.
0: Kay daotan, gapon, para yun.
2: Pagpanglimbong.
0: Pagpanglimbong, bisan og kini magisgot ta pagpanglimbong diya sa Puno Bradbin. Punto-punto, punto per punto ta. Balik ka itong Bradbin katong ingon, unang kuan? Balik ka itong basa daw?
2: 29B.
0: O, 29B lang.
2: Nahimo silang ulipon sa tanan nga matang sa kadautan.
0: Kaling mga tao, ang ilang amo, sala na. Ang dautan, ang ilang amo, wala yun.
2: Kangilad.
0: Kangilad.
2: Then, kahakog.
0: Kahakog. Naa, kaning tao, gani ka ng kahakog, brother. Dagang matang sa kadalo. Kahakog, mamuni siya. Kanang kadalo. Kanang pagkadalo. Pagsimbang Diyos-Diyos na na.
3: Kadalo.
0: Oh. Dalog panahon. Dalog panahon, Ginoo. Oh, gusto nimo nga abisag adlaw nga panagatigom igsuon, imo pang tilokon sa trabaho? Dalo kina.
2: Dalo.
0: Dalo gid ka igsuon kon imo panang tilokon. Di ka kahatag panahon sa Ginoo. Ultimo na ang paghalad gani si mong sarpianong bayad, tagahan nimo
3: 20 pesos.
0: 20 pesos tanasin silo Ginoo ko. Salin sa bayad sa kurente. Oh, resibo. Di na pwede. No? Di mo tagahan panahon ng Ginoo. Dalo na padayon.
2: Og kasina.
0: Kasina, naanay kasina, imo silingan nga midato, ikaw po, nangutang po ka, kaya gusto kang madato.
1: Bro. Eh, sa panalap dito ng panghimaraot?
0: Kaya, panayang province.
2: Anausap kanila ang pagpatay.
0: Pagpatay. Kini mga tao nga, trabaho rin, kanang kalipan nila pagpatay? Karoon, bisan asa mga tao rin, masuko sa asa mga tao?
3: Patyon
0: nila. Mga tao karoon nga, nasa likalagot silang silingan, dali na kayo, brother, 9,000, mangitag mga gun for hire. Mauna mga tao nga walay Diyos sila kasing-kasing.
2: Pagpatay?
0: Panag-away, padayon.
2: Pagpanglimbong.
0: Pagpanglimbong igsuon, di lamang hitabuni sa ordinaryong tao, bisan pa sa atong kahimtang karon. Atong kahimtang karon nakabalo naman kita, diha pa social media, atong makita, grabe ang korupsyon sa atong nasod, mga kaigsunan ko. Korupsyon diri, korupsyon dito. Di naman amalimbong. Pila ka mga bilyon, minalita ng mga kwarta, ang gikawat karon mga kaigsunan ko, kwarta na sa katawan, limbong na. Pagpanglimbong sa mga tao, maingon nga, okay na tao, may problema ang nasod, pero ang nasod ay nakasinatig Marcelo na. So, kana dako na pagpanglimbong. Kinsa mailuoy, kita mga yanong mga luksuranon. Muna mga kaeksyonan ko, kana, nahanan sa mga tao.
3: Correct.
0: Muna nga,
3: mga Diyos, no?
0: Way mga Diyos na. Hinumdami nga ang kining alibutan, Brad Mike, no, Brad Benz. Gisap na yung skadautan.
3: Correct.
0: Muna nga, wak na gitarong o gato ng tawag ron ang kahimtang. Sistema palang daan, gidisinyo na sa, Uman, sa kanautan. Para yun. Bad Vincent,
1: Palap di kami, bro. Is. Kanang, like, for example, imong yuta, din hira din, ilapas pag yun mo, limbong na.
0: Dakong limbong na. No, gani na sa, naano sa proverb you better, nga digi ka, amuringin na mo irog ang mohon. Kay kaso mo na, pwede magkabakusun o trespassing na egsoon, kung imo na nga irog ang imong mohon, tungod na sa imong kadalo po. Tungod po na sa imong kadalo, gumika na na, bisan o ganang yuta sa imong silingan, kay gusto kika mo, mo extension ang gamay mong yuta imong iirog. Dako kay nang saipan sayo brother. Nagkinabuhi ka sa dautan ng suon, ayaw ginagawi ah. Kay kana trabaho na sa mga walay Dios.
3: Mga walay Dios.
0: Oh, unya imong himara auto ni imong silingan.
3: Kana
0: labi nag nakay kontra.
3: Maglagot,
0: mahirag ma pandol ka dito, maunsa ka dito. Igsuon wala ginagitudlo. Ang gitambag sa Roma atong basahan brother. Maining atong mabasa gining kuan. Roma ka to brother gingon nga pang himaraot
1: akan versículo 29
0: Roma 12:14 kani ninot ni Roma 12:14 kana sa Pinedag version.
2: Amen. Roma
0: 12:14
1: panghinauti ninyo ang mga nagalutos kaninyo
0: dayon
1: panghinauti og ayaw ninyo sila pagpang himaraota
0: kanahi man ang panghinaot og panghimaraot kanang panghinaot positive na pero may kag panghimaraot negative na tunglo man na
3: tunglo na siya
0: may kag Michael mahilag ma Diyos mo kasunahan oh magmamatay ka dito. Panghimaraot na egsoon. Ayaw na gawi ha. Kaya matod pa, panghinauti ninyo ang mga naglutos kanyo. Mayingot ka nga, sige lang, ginaurag yung magbalos. Bani panghinaot, mahinaot ang tanga, ginaw, muhikap sa kasing-kasing, di ba? Pero, kana egsoon, di na mahimo sa mga taong wala Diyos.
3: Amen.
0: Ang panghinaot. Pero ang panghimaraot ay ampay na. Moni ampay nila igsuon patyon bagilan ng tao og na sila kasuko.
3: Mogani no.
0: Tungod na kay wa sila Dios sa kasing-kasing.
3: Kasi na lang
0: mo patay na. Oh, moni gi Brad Mike nga nagkinabuhi diya sa sala.
3: Amen.
0: Unya di lamang kana igsuon ang ilanan sa mga kaliwatan nga wala Dios labi na sa palibot karon di lamang kalimbong kasina. Dunot tig-an na kasing-kasing igsuon.
3: Correct.
0: Ato masahon ang episode 418 ngadto ni 19. Tig-an kasing-kasing na.
3: Amen.
0: Og si sa sinultihan pa ni Ezekiel gahi na kasing-kasing, gahi pag naong. O, oh, nai, gitrin na, termino ni Ezekiel ya. Ato sa basahan ng Episo 4:18.
2: Ang ilang pagpanabot,
0: okay,
2: gingit-ngitan.
0: Okay.
2: Sila nay mula gikan sa kinabuhi sa Dios.
0: Oh.
2: Tungod sa kaburong nga naana kanila.
0: Mm.
2: Gumikan sa katigas sa ilang kasing-kasing.
0: Tigag kasing-kasing.
2: Sila dili na mubati ug mitugyan sa ilang kaugalingon.
0: Mm.
2: Sa pagpatuyang sa kaulag.
0: Amen.
2: Dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kaugawan.
0: Dalo kayo. Oh. Morning kini mga matangos mga tao nagkinabuhi sa nya dalo pa gyud.
2: Mm.
0: Matud pa igsuon nga sa kuno to? Sa Episo igsuon nga atong ibasa karon kining dalo us paghimo us matang sa kadotan tungod na kinabuhi sa sala.
3: Amen.
0: Sala ang ninghari gumikan sa kasing-kasing nga way Dios. Naimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong. Anaa kanila gumikan sa katig-as sila kasing-kasing. Muna, sa risutso. Muna nga... okay, tumasawan ko ng Roma. Kwan? Continue to sa 30. Ikson? Okay.
1: Kaniingon rin, bro. Iso nga, i-continue ni.
0: Sige, sige.
1: Kaniingon rin nga, humanamaning kasino o pagbuno, pagpatay man eh. Kaniing pakiglalis, Brad S.
0: Away na yung mga away.
3: Makita na to, no?
0: Kaniing pakiglalis, bantay ta. Kay basi nung ingon ta, katura man ang wala Diyos. Bisan pa sa dunay Diyos, maglalis, Japon. Ato makaiksunan. No, biklon ra gani og kananga. Ah, nakadungog lang og istorya, nasakitan kuno sa igsoon. Naglalis na.
1: Lalis na.
0: Wa na ni mutigom kay nasilo sa igsoon gumikan kay wa ra magkasinabot gumikan ra sa gamayng butang. Himdumi nga ang kaaway mangitag pamaagi na.
1: Mangita na, correct.
0: Aron mabungkag og dili mapaday ang pagtukod sa iglesia. Ato ba rin, Brad Michael?
1: Anong mga lances?
0: Lances.
1: Lipat-lipat daw, bro.
0: Lipat-lipat. Dagang lipat-lipat ka nun, limbong. Bisan asa na nga bahin. Trabaho na sa mga walay Diyos, Brad.
1: Okay.
0: Muna nga, bantay ta. Ba yun?
1: Kangilad.
0: Kangilad.
1: Sila mga tabian, oy.
0: Uy, kanyang mga apil yung tabian. So, bantay ta. Kining tabian, nalangkob ni sa, kung ang ganun, panahon na to ka nun, labi na ka na nga.
1: Nalang yung termino lang na, bro.
0: Oh, na sila yung termino ka nun nga, mga marites ko nun, kanang sa millennial term ka nun, mas kalibutan.
1: Marang ginong marites, no? Marang
0: kanang, kanang mong tabian, kung ano siya? Nagsultis ni tinood.
1: Correct. Oh. Murag negative side ba ni siya?
0: Negative ba? Pagpandaot, sudungog sa uban, manabi ka nga si Kuan naman. Grabe to si Kuan.
1: No, sa bagay, og general bro is, doon na may tabi. Like, for example, ingon ko ni mga si sister ba, nakadangat biya sa pagto, nindawat biya ng autismo. Tabi man na siya.
0: Oh, muna nga, muna yung taho nga nindot.
1: Oh, minuto siya nga, taho.
0: Oh.
1: Pero kanang, kaning nga termino din nga, kaning tabian,
0: negative tabian ni. Negative na.
1: Oh.
0: Kay, nalare man siya sa mga dimayong mga buwan.
1: Malibakon.
0: Malibakon. Kanang ay. Malibakon ng soon, kanang uban nga po nasa tabian nga, nagsulti ka sa din mo ito, nag-doubt ka, dungog siya mong isika tao. Gilibak ni mo nga, si Kuan, Brad Vincent, grabe na ba ito? Grabe ito ka, hinapi ito. O, may ito mo sulti po lang puro, pag-ending nga ito, mga tag-subri, mga yung kwarta. O, nalibak na, kanang libak, wala man na ka dungog.
1: Wala ka dungog na.
0: Ang imong gisultihan, wala ka dungog na. Imong gitabi. O, muna yung libak, huwag na, di na libak, no? Parayon.
1: Madumtanon sa Dios.
0: Kana.
1: Mapasipalahon.
0: Mapasipalahon. Masakit sang tao. Labi nagtao sa Diyos. Magsultig pulos. Gino, masakitan. Mayroon mga dos mo ni mga Kristuanon. Di ba? Mapasipalahon na.
1: Mm.
0: O, dagan na tanan na agyan ng suon. Labi na dili magtao yun sa pulong. Kaya sakit mo ganyan kamaturan. Para yun ta.
1: Mapahitas on.
0: Uy, garbo kayo. O, niya kinig suon. Napo ni sagi mga magtutuo.
1: Oh, usahay.
0: Usahay, magarbo ta. Unsa man ilan ng garbo ng suon. Kana dagag sakinan, dagag truck, dagag kwarta. Di ilang kay kana. Kana usahay, dili ka mag-ampos Ginoo. Di ka basa sa Biblia, garbo ka.
1: Kay
0: di man ka gusto nga matabagan sa Ginoo, di man ka gusto nga ang Ginoo mo ligon nimo. Nagsalig man kasi ko galingo, kusgan ko ni ko pahimulos Ginoo. O nya kanang garbo igsoon ang Ginoo hilak bes tago.
1: Amen.
0: Kon pagarbo yung anak ista ipundo sa number mic atong basahon ang Jeremias.
1: Sige, basa bro Benz.
0: Jeremias 17:11 atong basahon.
2: 17:11.
0: Oh, nagingon. Okay.
2: Ingon nga ang buntog magalumlom sa mga itlog.
0: Okay, 3:17. Okay.
2: Sa
0: Jeremias.
2: Jeremias 3:17. Nagingon.
0: Okay.
2: Apan kung kamo dili magpatalinghog niini,
0: oh,
2: ang akong kalag muhilak sa tago.
0: Ingon ang Ginoo, kung di mo patalinghog na ko akong kalag muhilak sa tago tungod.
2: Tungod sa inyong garbo.
0: Kana ba? Tungod sa garbo sa tao igsoon ang Ginoo, sakitan siya. Oh, may ngunta nga, grabe pagigarbo na to up. Dagagong kuwan mo ni naka adto ta dito. Kita gi padala dito.
1: Kaya mapetas on bro is no. Nay uban ani mo gamit nag oy. Inahan biya mi. Oh. Gulang paminin nyo.
0: Tinod.
1: Oh, di sa Biblia bro is walay gulang-gulang.
0: Sa sayop,
1: sayop.
0: Sa iglesia brother, kon magani ang magulang natudlo kana kung tigulang na ang muhari ana kana usay kana kuan. Hari-hari.
1: Correct no?
0: Oh, hari-hari labi nang tigulang siya.
1: Oh.
0: Magulang siya. Pero ganig, batanaw na tudlo sa pagka maglalantaw, ang marin na garbo.
1: Correct, garbo.
0: Garbo. Alam niyo, nagbata-bata pa, kinaamang kining garbo. Muna nga, bantayanan po ni nato egsoon. Bisan pa lang na mo, ang pagka kining garbo, so, naunin sa, naka-input
3: na mga nito. Walay Diyos.
0: Walay Diyos. Ilan na ang walay Diyos, pero, kini magluto bintaha ni. Nga naman, kayo magpagarbo, magkabantay, magkabantay. Siluwagi ko gino, nakapagarbo ko ganina. Magkasugi na sa sala.
3: Sayang walay Kristo.
0: Pero buhay Kristo yung soo na.
3: Padayon
0: na gina. Nga di ginaman palupig.
1: No, malupig rin na bro is. Ong nuna na po yung mga gamhanan pa niya.
0: Oh.
1: Like for example, karon ugwa pa yung nakita niyang murag labaw niya. Uy, ato yung labaw ron.
0: Tinood.
1: Pero nga na, amo daw na siya. Ato okay. Pareho ni imong tapiko.
0: Ato pareho na.
1: Andakan.
0: Andakan. Kaning andakan ba der? Kano siya?
1: Kanang ugma, madato ko.
0: O, kana ba?
1: Kabaro sa yuko.
0: Kana bang sigig pangandoy ba? O, kana bang ugma pohon, makuana ko ani. Labi nang mangandoy nga dili gyud iyas Ginoo pod nga gusto manato og dili gyud para sa Ginoo ba padayon
1: gusto man tigmug nag daotan
0: kana problema man kanang
3: mahimo ang daotan pinagi niya
0: trouble maker ba mo ning himo kanang
3: hey, source, no?
0: Oh so sa tinudlans ka samok nga og naagi siya perting sa mukas magigsunan oh pero wa siya lino mga igsuon tigmug nag daotan nah. Mga tao nag trouble maker ba din padayon
1: kini din siya bro sign din sa mga videos
0: sign na sa mga Ginoo dili ka aduna ikaw gani di ka hatag kalinaw sa mga igsuon kasamok imong hatag. So siya mo kagaling mga Gisun, masigwa kay Ginoo. Para yun.
1: Di apay sa mga bata. Masipilon sa mga ginikanan.
0: Tana. Karong kaning masipilon ba dero? Tunig palapdan gamay.
1: Kana.
0: Daga mga bata karong igsoon nga usahay, wala na ipagtawad silang ginikanan. Ila pa ganing ko ba dero? Brad Bison, ila pa ganing kanang ipanghimaraot ilang ginikanan. Tungluhon pa, may mamatay ka. Dayon, balikason pa. Muna ilanan igsoon sa atong panahon karon ila binigod sa kanabang giingon sa 2 Timoteo brother 3:1
1: kana
0: naman diha nga giingon nga kana mga ginikanan kana at ipisdi brother at basahon to ni
3: murag na ipisdi si brother
0: okay 2 Timoteo 3:1 ato kana naman muna diba kay putas sa atong kuan sa tapiko indot ni tapiko igsoon okay
2: timan e kini
0: timan e ni igsoon na
2: lisod gayud ang katapusang mga adlaw
0: kining ato panahon karon naa na tas kalisod og naa na ni mga ilana para yun na
2: kaya ang mga tao mahimong mapalabilabihon.
0: Kana mapalabilabihon.
2: Mahigugmaon sa kwarta.
0: Kani bang wala na kay panahon sa Ginoo? Ang imo na business kwarta money.
2: Tinuod.
0: Kwarta dito pag kwarta spikas.
2: Mm.
0: Panginabuhi dito bisag dako na kag income diri maadto pa kag ubang lugar kay gusto gi kag dagkong kwarta. Wa na kag kanuna sa Ginoo, delikado na. Padayon.
2: Hambugiro.
0: Hambuhina aga ba hambugiro di ay. Kana og dala ni mga tao nga makita nimo nga puting garbuha. Delikado kay hapit ng panahon.
2: Mm.
0: Padayon na ta sa malisod nga panahon, padayon Berbens.
2: Mapahitason.
0: Mapahitason na ay garbo gyapon atong isgutan to, padayon.
2: Magsulti og daotan batok sa ilang isigkatawo.
0: Mo na isgutan ginangat
2: sa Dios.
0: Oh, malibakon, tabian, padayon.
2: Dili mo tuman sa ilang mga girikanan.
0: Oh, mo to gibasa gina. Ilang pasipala na girikanan dili mo tuman. Mayo ka nga ayla sa gid anak ha kun nang pangkuan kay mga pamalit o mga mahalong gamit, dili importante. Kay wa gitay kwarta ron mag kwan gyud. Sokol gyud. Pa mo skuy motor. Pa mo skuy motor, abi nas magini ka karon. Parte og cellphone ba katugig mahalon kay kinanang kay sus pwede ra magini taon tong baratuhon kay magamit ra mag pag eskwela. Komo lagi kay anak ka panalangga. Oh, matuman magkintaon nang gini karon magkautang-utang itaon og arma kapalit sa pangandoy sa anak. Dili pa mo tahod labi na dai pangayoon nga dili hatag magluo dayon. Muray mo ingon, makikog ko. Diba, mamanay na uso karon sa mga bata.
2: Tinod,
0: ilan na lang egsoon, sa mga namino to, mga kaegsoonan, nga naan at sa malisod nga panahon, kung ang ato mga anak, dili maminaw na. Nato, di magpabadlong, padayon.
2: Amen. Dili mapasalamaton.
0: Oo. Oh, na yung mga panalangin madawat, na yung mga gihatas Ginoo nga panalangin grasya. Muingon pa nga, unsa man eh, kanira. Labinag, nakapait ni mama, to, baka, kanang halinag kupras o niya. Palito ka ng isda dito. Tulingan o niya, bait po bugas. Maura ni ma?
2: Kinira,
0: well di mapagkapasalamat. Taga-agresis, kayong taon, igagura doon, manalang ni mo doon. Di higig kapasalamat. Magbagulbol pa. Usahay, kita, igsoon, kita gaanas ginoon may panglawat, magbagulbol pa. No? May pag nga, ato ginindot, nindot, gito ginoong na, buta yung mga sakinan po na, magandog ikayo pa na yun.
2: Og dili Dios noon.
0: Kada, kaya man hindi mahuwa po yung Diyos kasing-kasing pa yun.
2: Gawas pa niya na.
0: Gawas niya na, Exxon.
2: Wala sila'y kaluoy sa ilang isigkatawo.
0: Kana ba? Kanang makahimo kag, kanang muhimo kag dautan sa mong isigkatawo, wala kay kaluoy na. Patyo ni mo, imong batan og dautan, wala kay kaluoy tungon kay wala ay Diyos sa mong kasing-kasing pa yun.
2: Dili sila makighusay sa ilang kaaway.
0: Oh, bisa ganin doon ay bikin sa mga kaigsunan, sa dadun pagbarangay. Dili makighusay sa mga kaigsunan, labi na mga ilan na silingan nga naking away. Ay gusto gyud at tumodangop sa barangay magpahusay ganito. Hindi, hindi. Bagid mahusay kay, gubot pagsamot.
2: Mm.
0: So, ilan na naigsoon nga, hindi kay kaguro magpahusay, wak kay kalinaw, di ka gusto kalinaw ba? Gusto kay, kasamok na ganyan mong ganahan. Kay, dautan kang dako, para yun.
2: Dautan nila, dauto nila ang dungog sa uban.
0: Oo. Oh. Kana, muna yung badmays katabian. Mm. Mga malibakon. Mayroon sila nga, si Bad Michael, grabe na ito, Bad Michael, babing mamira ito eh, sa mga kaigsunan, labi na sa mga silingan. Mayroon sila nga, grabe, pero ang kinabuhay ito, wampoy, klaro, wala nga ba? O, dauto nila, para yun.
2: Dili sila makapugong sa ilang kaugalingon.
0: Oh, dali na masoko, masinta, labagadoga na expul, sulte nga di mayo, ah, mo, tangkang gindalunggan, para yun.
2: Mabangis.
0: Mabangis sila.
2: Ug supak sa bisan unsa nga mayo.
0: Kana ba? Ug unsay mayo gani nga sa iglesia, labi na gid sa nakita gid sa mga magulang, musupak. Masinupakon, para yun.
2: Mabudhion sila.
0: Mabudhion na yun.
2: Mapasagaron.
0: Para yun.
2: Og mapasigarbuhon.
0: Mm.
2: Palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay.
0: Kana ba? Para yun?
2: Kaysa paghigugma sa Dios.
0: Kana ba kung nagsoon? Kana bang mapalabihon pa nimo ang kalibutanong kalipay kaysa paghigugma sa Ginoo? Ilan na nang way Dios imong kasing-kasing?
3: Mm.
0: Mga taong nagkinabuhi sa sala. Mga taong tigag kasing-kasing nga mapalabi pa ang paghigugma sa kalibutan, kalipay sa kalibutan. Kailayan, inay ang pagigugma sa Diyos, Brad Michael o Brad Vincent. Kana nga mga ilan na usana, nga ilanan, mga kaigsunan ko, sa mga taong, sa mga kaliwatan nga walay Diyos. Dagay ba unta mga butang ato'y paambit, Brad Michael?
1: Doon na pa'y 5 minutes.
0: Okay, doon na pa'y 5 minutes. Ito'y para yun eh.
1: Amen.
0: No? O niya, sa Matthew 24, Ikson, ato masahon eh.
1: 24:12.
0: Dagan ang limbong o dili pagkamatinud anon kay mali mo tuman sa imong gisulti ba?
2: Tuno,
0: o mat dili matinud anon.
2: Og kay mo sanay man ang kadautan.
0: Okay.
2: Mubugnaw ang gugma sa kadaghanan.
0: Kana ba?
1: Sa to pag isay-isay na ni brother is kagani hatong bio.
0: Mm.
1: Gi-explain ni ginung Hesus diha nga gitagna na dan niya no?
0: Tagna dan.
1: Nga mo abot ra juning panahon na nga mo sanay juning kadautan.
0: Adi magina, di gi mapugo ni mga tawo brother nga maghimo og kadautan.
1: Oh, maabot na tong panahon na nga katotoang sa 2 Timoteo gibasa nimo ganiha bro Benz. Mao na to sa ibyo.
0: Mm.
1: Namo na nga ang atong panahon karon kung tan-aw na to ang sitwasyon sa ato ang palibot, ang mga kaninga kaliwatan, kaninga mga tao daghan gyud ni. Unya kaninga kaliwatan di naman imo ingkag Hudiyo, Gentile unsa diha. Kaninga kaliwatan na kuno man na general naman eh. Na nga gitagnan sa atong Ginoo sa iyang panahon sa una.
0: Mm.
1: Unya ang usa sa mga kaliwatan nga walay Dios, ang usab-sab nga sign, walay tinud nga kalinaw ug paglaom.
0: Correct.
1: Tanawa ng ilang mga bunga diya, Isaiah 57, versikulo 20-21, brother.
0: Mm.
1: Bins. Walay tinuod nga kalinaw ug paglaom.
0: Mm.
3: Isaiah
1: 57, versikulo 20, tamas 21. Tanawa ang sign sa ilang kinabuhi.
2: Apan ang dautan.
3: Ang dautan.
2: Masama sa dagat nga nagubot.
3: Gubot kayo.
2: Kay kini dili makapanaghulay, makapahulay.
3: Makapahulay.
2: Ug ang iyang mga tubig, nagasabyag sa lapok ug sa agbot.
0: Amen.
2: Wala nay pakigdait. Mingon ang akong Dios alang sa dautan.
1: Alang sa dautan, wala nay pakigdait. Unya naghulagway siya sa dagat nga nagubot. Wala imong hingpit nga kalinaw. Nakaron og mao ni ato ang pasiugdahan mga suking tigpaminaw. Dili pwede. Muna nga sa panahon sa ato ang Ginoo, mao nang ang atong Ginoo ni anhidris kalibutan aron sa pagwagtang ani unta.
0: Amen.
1: Dadunta sa Ginoo sa iyang presensya og pailob. Dadunta sa iyang kinabuhi mao nang gitukod niya ang iglesia aron dadunta diha sa iya ang panimalay og mahimong magkinabuhi sa iyang kinabuhi.
0: Mm.
1: Kaysa kan sa pagkamatay nilang sa pagkaon nilang Adan og nilang iba. Wala na itong matarong dito.
0: Correct.
1: Busa, gidala ta sa Ginoo sa dapit nga matarong. Danon ta sa dapit nga diin makakinabuhi ta sa iyang kinabuhi. Kay kung wala'y kinabuhi ang usa ka tao, ako dahil mong nakita, nagiganing na yung mga panahon, dilingos pag-unsa, sa akong ginikanan sa unang panahon diri dapit sa tagasambuha nga dilunorte man jud ko, ako lang itambagan nga kung maoray, naman po, ikabtangan bro is gamay pod.
0: Mm.
1: Anya, kay ang akong mga lulag-lulo na nigika ni biya naman ang kalibutan ah.
0: Mm.
1: Nya kay do na may gagmayng conflict sa ingon ana. Atong gitambagan nga kung mahimo dili ingon ana kay mga magtutuo. Ang magtutuo sa Ginoo dapat ipakita ang kinabuhing mapailubon, kinabuhing puno sa kalipay o kalinaw. Mas pilion pa nato nga kanang ingon ni Watchman ni sa awit nga gastuhon ko kining kinabuhi aron ang uban mabulahan. Pero karon sa atong palibot dili man. Bahala na ma, ang kinabuhi noon, murag nahimutang mang, bahala ng uban, basta kay masiguro ko. Nadili siya pwede yun na mga suking tigpaminaw. Unya ka na siya, ang kalangkuban ana. mga ilhanan sa kaliwatan nga walay Dios. Sa salamat og daygon ang Ginoo nga ining panahon na maglaom ta sa atong mga sa mga nagasubaybay namo karon, bisan pa sa Radyo Bagting, sa BLFM og sa DXA 106.3 Bill, sa 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo, katong naka-dial ana nga programa, maglaom nga duna moy na kuha.
0: Amen.
1: Or duna moy na kuha ang mga pagtulunan nga katudi ay mo to siya mga sign sa usa ka kaliwatan nga wala ya moy Dios. Katong ipaambit ni Brother Ernest kaganiha, mga punto na to nga diin usa nga nagpaila nga kung naata to bro is makaingon na dai yung tanga, uy mao dai ni sign dai no.
0: Amen.
1: Nga wala ya Dios.
0: Correct.
1: Aron makabantay ta.
0: Mm.
1: Nga dili dai ingon ani kung tinutang nga nagalagad sa Ginoo, dili dai ingon ani ang kinini ang kinabuhi sa usa ka tawo. Nabusa sa sunod higayon, Brother Ace, naglaumta nga maka kuana sa ubta maka unsay tawag ani, maka sibya na puta sa laing tapiko.
0: Amen.
1: Ato na pong ipaambit sa mga igsuonan nga kaning kalibutan sab nga walay Dios katong kaganiha kaliwatan man to. So, salamat og daygon mga suking tagpaminaw no. Maglaom mi nga duna moy nakuha nga mga pagtulon-an sa ato ang mga tapiko. Apan sa dili pa, tambay kamo diha samtang muhalad og awit ang atong mga minahal nga igsuon. Mga minahal nga igsuon mga suking tigpaminaw. Busa paminaw kamo diha kay ang ila ang alawiton ang uluhan ani naguluhan ni Ginoong Hesus mahal ko.

0: So mo ka itong mga suking tigpaminaw, no?
1: Amen, salamat kasi ginong Ikson. At oras, alas 8.22 na kagabi on. Siguro, brad, may usunay plano ni mo. Doon na ito yung mga pagtimbaya, no?
0: Doon na ito yung timbaya, no? Okay. Pero atosang ipailakadyot ang atong mga mag-awit.
1: Amen.
0: Nagyapon ang atong mag-awit, si Brother Nicky Tambong. Ikan sa Iglesias Pagadian. O sa Sister Bimbim, no? Bimbim, pero...
1: Arcelia.
0: O Sister Charlene Balasi.
1: Sige, amen. Salamat sa Ginoo.
0: Amen. Continue, bro, Ace.
1: Amen. Salamat sa Ginoo. Alamin na itong mag-action na ito ni hatag sa pagtimbaya, of course, kay kinaya itong mag-action na nagsubaybay manis sa live, no, sa radio.
0: Sa kwanta, bro, Vince, Ace, mag-una sa kinaubsan, Gyod.
1: Okay, alamin na itong kung ang mga, atong una nga mga ka-action na nagpadangan sa ilang mga komento o atong itimbaya ni, no? Salamat kay Ginoo. Kumusta ni Brad Cornelio o ban pausab ni Brad Padaw Arnel di sa my church in Tarlac. Salamat sa Ginoo. Labinas ni Sister Tana Dominga Dorimo Narika Yango di sa may Ikson to di sa may kuani sa lungkuran Ikson o ban usab ni Brad Cabunay Mors Moisa Sabayton watching in church in Panimbang. Kumusta usab ni Sister Via Barley di sa may Kulambugan Renren Muralo na mag-exon to kamayang gabi eh, matod pa. Elizabeth na Basilia, ni Brada Sister Cura Salarda Campos, ni Princess Bautista, salamat sa Gino, Church in Kalumpag, Region 12. Kumusta usap ni Sister ni Brother Richard Bandangit, kumusta? Ni Marjan Swaring, kumusta? Last Church in Las Piñas, ni J. Ray Landusan, Church in Malita, Davao Region. Kumusta sa tumag-action na ni Obayubay itong mag-action na kitang sa Davao Region? Hinson, Nisa, Princess Bautista, Joyla Salayaw, Gina Talam, si Brad Jazz Ampalaya. Kumusta ni Brad Jazz? Nasa Brad Jazz sa iyo sa Pagadian. Nanay siguro ni Ronnie Saga, kumusta? Dalay ko na ginamag-action watching from Region 7 Church in Carmen, Bohol. Uban-usab ni Arnold Palacio, ni Bro Arden Cobol, ni Christopher Mana. Praise the Lord, mga Ikson, watching from Northville 15, Kutod, Angeles City, Pampanga. Church in Paranaque, Tarlac. Salamat kas Ginoo. At itong mga Iksoni, mga kapatid natin sa Luzon, kumusta? Sofonias Gahuman, kumusta? Iglesia sa Church in Kuani, Quezon, Palawan.
0: Palawan sa Kuani, Palawan, bro.
1: Amen, salamat ni Sofonias Gahuman. Jeffrey Ogan, Michelle Falurin, Eliakim, Diana Bakwa, Diyos sa may Church in Bitogo, ni Ryan Kagas, kumusta? Si Brad Ryan. Albitan eh.
0: Sa Negros. Adili. Ilo-ilo.
1: Ilo-ilo. Okay, sa Ilo-ilo. Nico Bajaon Abulay, Abuyan Sheila, praise the Lord. Carl Aling watching from San Jose Negros Oriental. Amen. Lezel Canoog sa may church in Mid-Salip. Riza Tumapon. Katuloy mag-isunan na ka-views nung live ba? Ubonosab ni Sister Lezel Manlangit Paglinawan Church in Sambuanga City. Ni John Mark Anop. Ngamunusab ni Sister Nanay Dais, no?
0: Amen.
1: Salamat kasi Ginoo mo, nanay gina katima na tudya. Kumusta nilang Brad Alan Bataluna ni Sister Jane Bataluna. Oh, salamat kayo. Bani din na usab, no? Din na tangaro. Kaya nga ito rin makauli. Mamuntoy kanunay matiman. Salamat sa Ginoo ni Sister Mirasol Ranwis. Kaya banusab siya Paris. Ni Brad Gary, dasa may di mataling. Banusab ni Brad Tata Balasi.
0: Amen.
1: Nindot kito ilang kwan ito. Ilang nga bunso nito, brother. Mataka uban sa inyong lakaw dito. Sandra Kailan Bilo
0: Tindos.
1: Maigo Lano del Norte. Ni Brad Ryan Natarok. Kumusta ni Brad Ryan? May nais Brad Ryan tayo magkatambong po ni sa among tigong po dito. Magkalaag ba?
0: No, no.
1: Brad Ryan tayo, kumusta Brad Noy? Masam ni Brad Marlo Talino, journalist sa Ladaga. At na Iksoon ni sa, ano?
0: Lapuyan.
1: Imong pares, si Sister Jai Jai Tamayo. Namat sa Ginoo. Yan sa may tabi na James Rabaya, journalist sa Ladaga, Risa Flores, Arnisa Tana, o ni Ramel Nabinano, yan sa may Sambuanga City. Ninia Perez, kumusta? Yung nasab ni Brad Rin Betancourt, Dina Tangaro, Lizelle Maminta Saligan, Rosie Angot, kumusta? Kasama ni Brad Narciso siguro.
0: Amen.
1: Si Sister Rosie Rilinda Bation, Church in Osamis. Salamat sa Ginoo. Alberto Rubio Palaraw, kumusta? Brad Tata Arcelia, yung nasab ni Joanna Marie Salarda Campos. Praise the Lord, mga Ikson watching from Villa Garcia, Sierra Bulyones. Bohol.
0: Bohol.
1: Salamat sa Ginoo. Okay. Nika nasab ni Sister Tiffany Romo Emilio di sa may South Cotabato Church in Tupi, no? Praise the Lord, Juanita Bitangkor, Rosaline Elorde, ni Imutan Freddy. Salamat sa Ginoo, Juniper Byron sa Sindangan. ni Brad Bethlehem sabay ito.
0: Amen!
1: Itakalaag silang Brad Bethlehem.
0: Kamusta na. Kamusta dahil sa mga Ikson sa Osamis ha? Mm. Sabay itong pamili, Bation pamili, Lim pamili, o Bilyalon pamili.
1: O, oh, labi na ni, sa una ito ni Bradlito, makanto ta sila.
0: O,
1: oh, mahindi man na ito sa Bradlito, laban ni Brad, sister, kuan, Lorna. Kapano sab siyang bata, no?
0: Mm.
1: Si, kuan, Brad Lil.
0: Bilyalon.
1: Katong yung masamong si Brad Jumar. Lamat kayo. Moisa Galanaga, sabay ito. Kamusta, mga Ikson, Sammy Mintas, Hanalisa Rilav o ni Mildred Pabutoy diyan sa may Tanggob City. Tumag-eksyon na sab ni Princesa Bautista Forfilio Tubal Hanalisa Rilav. Salamat kay Ginoo. Pa-shoutout ko na sa itong Ikson ni Sister Vika Valer. Anad tas pawara mo na Ikson. Salamat kay Ginoo. Linito Mendoro. Salamat ni Brad Burns Medico Kierdo. Ni Ikson ni Brad Ace, wa man lagi kas nasyonal. Wa kita ka higayon Ikson, no? Di ka nusab sa natunog po nga ni Paulay kung mama ni itong adlong Domingo. Nga nalubong po ibis, wa na kita ka lugar. Natunog yun kayo sa mga pangitabo. Sige lang Brad Beans, magkakita ay tayo sa itong higayon. Tugutan sige nga makatambong ito sa sunod nga meeting na ako ni National Open. No, ni Sister Roselyn Revilla Ilorde watching from Malungon Church in Tungawan. Sige Ikson, parayan Brad Beans, una pa ipadangat nga mag-ong komento. Napa siguro kana kana wa na basa
2: no silang Sister Rizalyn Flores
1: kana
2: og silang Sister Jacine nga taga Lasi Sikihor brother og labihan gyud si Sister Yodia Iskatron no dan labihan pa gyud kan Sister ni Elizabeth Kadilinya.
1: Amen.
2: Silang atong wala na basa ni Brad S.
1: Okay
2: brother Mike basi na kay kadugang
0: na ako iapas diha sa church in Tacorong. Nilang Brother Warren Tagat, ni Dodong Bine, ni Arlac Bilyano. Rig kay Mamat Brother Isa Kwan sa National. Sa Church in Kapalong. Salamat ubay ko ng Ginoo ni Brother David Paipadiha. Ato sa mga himamat, Bernabe Branya Nula, ni Henry Manaran, Judy Bilyarba.
1: Amen. Salamat sa Ginoo.
0: So wala nang kami laing panahon. Wala kami igong panahon alang sa pagpadayon pa sa atong programa ni ining mga orasa.
1: Salamat kayo, Ikson. Atong mag-eksyon ang nagatambong sa National Young People Conference. No? Salamat kayo sa Ginoo nga padayon ilang kung ang pagsibabay. Labi na sa atong binyo, Ikson.
0: Lagi.
1: Sa may Kabanglasan.
0: Kabanglasan, Bukidnon.
1: Nindot kayo today kay nakapangit sila. Nakapadayon sa atong meeting. Unya, of course, atong mag-eksyon ang usap nga nagatambong pasinsa. Huwag kita maka-join sa inyong kuan. Halipay dito sa Kabanglasan, no? Magpunapoy kagulaanan na itong nasagubang. So, salamat sa Ginoo nga ang pag-ampos mag-ayon ng parayon po. Of course, sa itong mag-ayon nga naminaw, karon siguro sa Surgen, Anas Bad Ilmer, kauban no, sab na ito, no? Kani, hulip na lang ni Ikson kay Paman ka, Dayon, Bad Ilmer. Salamat kay Ikson sa mga naminaw o panahon po niyo, Red Mike, nagihatag po alang nako parayon sa Ginoo.
0: Matos sa kita sa mga pag-ampos mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
0: Lord Jesus, salamat Ginoo.
1: Amen.
0: Salamat sa imong kaayo.
1: Amen.
0: Salamat sa imong dugang kusog og tinguha nga imong gihatag usab kanamo. Salamat sa pagdasig sa imong kasing-kasing.
1: Amen.
0: Salamat sa paghatag og igsusulti sa pagsulti nga walay pagdapig gawas kanimo Ginoo.
1: Amen.
0: Lord Jesus, salamat usab sa paghatag og kaisog. Dili ini namo mahimo kung wala ka maguban kanamo.
1: Amen.
0: Usa kining tanan among dawaton, amo kang pasidunggan, itubo namo ang imong ngalan. Tungod kay wala gyud sama kanimo kaayo Ginoo. Wala nimo gililong ang imong kamatuoran ngadto sa mga tao.
1: Amen.
0: Imo jung gisulti sa walay lipod-lipod Ginoong Hesus. Busa sa tanan nga mga tinawag nimo, ikaw sa among saligan. Magapahumok silang kasing-kasing Ginoo. Magmagabukas niini aron sila mutuod diha kanimo. Tungod kay walay laing ngalan nga pinagi niini maluwas kami, kundi dili pinagi sa imong ngalan Ginoong Hesus. Og salamat usab sa istasyon nga imong gamit. Ikaw among saligan usab nga mihinaot kami kanimo nga ikaw magaamping, magaproteksyon ani nga istasyon. Magapanlangin ini Ginoo tungod kay usa kini nga gigamit sa imong instrument nga makapuwali kami or maabot ang imong maayong balita ngadto sa mga tao. So, salamat, daigon ka namo sa walay katapusan.
1: Hallelujah.
0: Wala namo kami laing panahon hangtod sa samang higayon o samang istasyon lang gihapon. Kini nga ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina akong kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Amen. Sagala ni Bad Elmer Taro kakuyo Ikson. Brother Ace Magsayo gikan sa Iglesia sa Pitogo.
0: Kami manamilit og mga ingon.
1: Dapig sa kamaturan. Salamat sa Ginoo. Amen.

0: a las 8:30.
1: 106.2 FM. Radio Magbatín. 106.2 FM.

0: horas a las 9.
1: 106.5.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang gabi, Luzon! Maayong gabi, Visayas at Mindanao! It's 9 PM once again at oras na pong muli para sa inaabangang ultra-exciting night loaded with super thrilling jackpot prizes. This Sunday po yan, May 17, 2026. We are about to find out the lucky combinations na hindi lamang po basta magpapula na panalo, pwede rin tumupad ng millionaire dreams niyo. Kaya po sa mga gusto makasama sa list of Lotto millionaires this month, stay tuned for our super and ultra jackpot prizes. At syempre, tatapatan din po yan ng third wave ng 2D at 3D prizes na ihatid naman po ng aking partner na si Jasmine. Good evening, Jasmine.
1: Good evening din sa iyo, Tan. At isang maswerteng gabi po sa ating mga kalaro. Kahit nasaan man kayo, sure na aabutin kayo ng good vibes from PCSO. So stay tuned lang sa IBC 13 and DATV. Big shoutout din sa ating online barkada na very active sa pagko-comment ng kani-kanilang number combinations on our live chats on Facebook and YouTube. But a quick reminder for our Lotto players, only 18 years old and above lamang po ang pwedeng makasali at manalo sa ating mga games. So always remember to play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players!
0: At dahil all set na po kayong maglaro at manalo, kami rin po dito sa studio handang-handa ng magpapremyo. Kasama po natin ang ilang Lotto players who will serve as our panel of judges.
1: We also have here with us the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Kasama po sa ISO Certified Procedures ng Lotto ang pagsasagawa ng 3 draw procedures. Yan po ay para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng Lotto players. Ang highlights po ng paghahanda kanina, eto, panoorin po natin. Sa isinagawang 3 draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: It's time to manifest your win, mga kalaro!
0: Hakot time na at tara na! Let's play Lotto!

0: Unahin po natin ang Super Lotto Jackpot tonight. Wala po tayong winner last Thursday, kaya naman ang Super Jackpot prize natin ngayong gabi ay 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. 49 balls numbered 1 to 49 ang makikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang hintay nating piliin. So good luck, Super Lotto players! And our first number is 27! Lotto winners, ingatan pong mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansahin ang mga yan. Remember, kailangan pong ma-validate ang winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 14. You can win 50 pesos if you match the 3 winning number drawn for the Super Lotto 649. And for our third number, we have 46. Kapag 4 winning numbers naman po ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang pa-premyong paghahatian. And our fourth number is 18. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa ating lucky winning combination. The fifth number is 11. Isang bola na lamang po ang hintay natin para makumpleto na ang super million combination. Sana lucky number niyo na po ang mapili. And for the sixth and final number, we have 17. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 27, 14, 46, 18, 11, and 17 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Bigger jackpot prize is coming right up. May makapag-uwi na po kaya ng ultra pa premyo? Malalaman po natin ang sagot dyan sa aming pagbabalik.
1: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Ultra pa premium time na! Wala po tayong jackpot winner last Friday sa ating Ultra Lotto 658. And tonight's Ultra Lotto jackpot prize is 75 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. Kumpleto po ang 58 draw balls numbered 1 to 58 na nasa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang pipiliin, so good luck po sa lahat ng may tickets. And our first number is 39. Sa mga jackpot wearing games gaya ng Ultra Lotto, paghatian po equal yung jackpot sakaling dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 37. Kung makuha ninyo naman ang 3 sa 6 na nanalong numero, panalo kayo ng 100 piso. And our third number is 35. 1.4 million pesos naman ang paghatian equally ng mga makakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 45. Kung magmatch ang 5 numbers ninyo sa ating winning combinations, paghatian nyo po ang 1.5 million pesos. The fifth number is 16. Isang numero na lamang po ang hintay natin para makumpleto na ang Ultra Million Combination. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 52. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. 39, 37, 35, 45, 16, and 52 for the jackpot prize of 75 million pesos, net of the agent's prize commission. We are halfway done, mga kalaro. Jackpot prizes pa lamang po yan. Siyempre, susunod na po ang ating digit prizes.
2: Pero bago yan, narito muna ang exciting news from PCSO. Panoorin po natin.
3: Good news! Lots of players!
4: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
5: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
4: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
5: Sa Lotto 642, mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
4: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
5: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
4: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
5: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
4: Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
5: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
4: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
5: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
4: Kaya araw-araw, let's play Lotto!
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng limang numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng limang nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, Ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 Ang Radyo Bagti is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 Ang Radyo Bagti is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: makainom.
1: Makainom. Laski gud.
0: So sa to apa ganiha pa ka nagulat diri para lang makapalit.
1: Oh gud. Wag gud boss, hulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot gud ang bila-bila coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
6: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas ka akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
5: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
8: Dili.
7: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
9: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
10: Paidigo! No. Banda!
7: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktang sa tadimu!
10: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
7: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo!
7: Silan ko!
8: Imo na ko check ko. Pero, pakasliyon na ko. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Bunsa!
7: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana, way laing kundili si Taklak.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausap na yun, luspanto siya, karon may na kayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun, na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Kung sa may mong masulti sa mga... ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: hello mga higala, kumusta? Mayong adlaw ka ninyong tanan. Yan sabi niyo higalas kanginan, Ray Arellano. Asap gihapon ta ang sweldo.
1: Ayaw pirmi ha.
0: Bueno mga higala, it's shoutout time. Shoutout nga doon ni Fritzy Avila diha sa San Roque, Macro Southern Lady, Josephine Manggubat, Christine Lara, o si Jacqueline Mangalo diha sa Tangkaan, Padre Burgos. Okay, dita maglangan mga higala. Ato sila yung mahinumduman ang nangaging ano nga, nagbuhay Raina na silalat sa iyang panimay. Kay ang tanang trabaho sa bahay, si Takla naman ang mubuhat. O niya sila yung bayan usap na dakpan si Girly sa PDA kung Philippine Drug Enforcement Agency. Pero daling nakasibat si Bogart o mas gianugnan pa sa illegal nga drugas ang kanahan kaysa ni Girly. Ang mga pagabangag sa ilong. Samtang si Jigo sa dito na makita ni Nonoy sa pangpang sa kalasangan, makalulo in taon nga tumbina. Bueno mga igala, ingunining na itabo, no? Niya na nalang sumpan nga itong sugilanon. Anon? Budbon! O bibingka!

0: la juntada y quién sabe.
1: ¡Vamos, qué!
0: Pues la neuana, mi hijo, urbana, coinana y. Ubuana, se apaga con tata y. Más mayo pa Juan bajo el pan pan.
1: ¡Ay, qué pechicao!
0: Juan bajo el.
2: Ana, oh, na punting ko na. Klaro kayo sa akong telescopic sight. Makita ko kayong panda nga nagbarog. Karon pa ko, doon na di panda din is Pilipinas. Sabi ko magsa China lang na makita. Ah, karon pa ko kita og panda. Nga gitaparan og baktin. Baya, karon. Pusilon ko na. Kini. Da! Tumba ka lagi! Bullseye! Oh, karon wa. Ang bakti na sab. Oh! Bullseye gihapon!
0: Ay, ka, angguroy!
1: Bay Jigaw! Natumba ka niyang may nabati itang butaw! Naigo ka? Ha? Naigo ka, Bay Jigaw? Patay na ka? Oh! Ay, kasakit ako kilin!
0: Patay na, sab ka?
1: Angguroy!
2: Nadugay mas Hercules! Nga nagkuha sa panda o sa baktin nga akong gipusil. Huh? Aha! Wala! Si Hercules na karon. Baya, Hercules ang pangan pirpiking gauta. Kangayan ba yan ni Hercules nga nagpairo-iro?
3: Turo-turo! Yan ang panda o kong baktin na yas!
2: Kinako manayaan ang panda!
3: Usaw man ato kini, Duraturo.
2: Sama sa naandan. Lati! Kay gusto kong muhigop sa sabaw sa panda o sa baktin.
3: Yes! Kaloon!
4: Unsay sunod nga mahitabo.
5: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
6: Ikapila man mo sa imnon?
7: Siya katulo sa isa kaadlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
7: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuan sa kong, jabiti. Kani, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Parang, way problema.
6: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
6: Taga-asa?
7: Upper Limato.
6: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kun.
7: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
5: Mga kaparagis, Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabilang Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mo kasi natin, patinood lang yun, ako biyahe-biyahe dyan ko, kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong mga kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
5: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
10: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
9: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
11: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na'y competition, di bagsakin akong blood pressure na nag-maintain siya, di ko na wala ko mabati ng kaluya.
6: Sa haplas yan, sa...
11: Dere ko sa liniment oil, ka nang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani katong mga kuan ko katol-katol naigo ko buni pastila duara kaplasan ako wala siya dihagit sa herbal capsule ko ning bilip ko ana kay dagay mga food supplements karong mga panahon nga nanggawas wala man tayong nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga gika sa buntag paingon og hapon labi na sa kanang coffee digi ka mo bati og kaluya mo gyud ako na naranasan gyud ako na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po.

0: ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Patay na ba tabay jigaw?
2: Kahoyr ka nang naas kilid ni Mubay nga nakatusok ni mo. Buhi pa ka?
1: Oh, kumao, ikaw ang patay?
2: Patay siya mong kagaral, buhi man ko.
1: Oh, ngano na tumba man ka?
2: Ang imom kong gigakos. Nga ang akong tiil, nasabot si mong tiilsan. Ha? Di ko kalakaw mong natumba ko, buhi pa ko.
1: Oh, ayaw naging paghikog.
2: Hikog sa imong mata? Di ko eh, kasakit anong maghikog.
1: Di ka mo ambag sa pangpang?
2: Di lagi. Buhin ako. Oh. Mauli na ta kaya. Hapit naman nila ang langit, oh. Padoong ng ngit-ngit, oh. Natana,
1: ta. Abitaw, no.
2: Atana!

0: Ay, salamat, Bay Chico Bay, nga wa ka madayon sa paghikog. Dalamdagan sa kaitasaan ang imong huna-huna.
1: Huna-huna ko lang, Bay Nonoy, nga di magmalipay yung sinanay Anhing Maria Pika kung maghikog ko.
0: Huwag yun, di kayo magmalipay yun si Nanay Maria Anhing ni mo.
1: Huwag yun.
0: May tama ka, Bay!
1: Sa, kunong, kunong, Bay Nonoy?
0: Ano man?
1: May mga taong armado pa ingon sa atong limutangan.
0: Ha? Alam pa, tayo ni Bay Chikaw.
1: Dagan, Bay Nonoy! Dagan!
2: Uy! Managan sila!
3: Ni Karatil, Duraturo. Nablok na ko.
2: Uy! Balik! Balik mo! May ipangutana lang ko ninyo!
3: Wala yun mo balik, Nyor.
2: Kisa naman ay atong pangutanon ini. Kung asa taagi padung uli sa ato. Ha? Nga nasaag man ta?
3: Ganahan kag masahi, Duraturo.
2: Ah, masahi si mong kagaral. Gusto na kong muuli!
3: Ayaw ka pala ka, Don Arturo. May pagkailo bang ko. Simot-simotol ko lang ang yuta. Aliya.
2: Mituan ka man ko niya. Mura ka nag-iro. Uy, baya. Ala, sige, kumbati. Kumbati, Hercules. Aron sa ingon magkaulit ha. Simuta yun ang yuta. Ang ato mga tunob ka niya to. Uy! Ngano ka, Hercules?
3: Ang ako na ikapan, baong jackpot!
2: Isa? Sumay bahong jackpot?
3: Simuta. Simuta kong kamot, Arturo. Simuta.
2: Kabahoan na! Imo pag yung ipasimot ako ginoon sa gulaw!
3: Sorry, Don Arturo, ha? Gusto kang masahi?
2: Masahi si imong kageral? Ha? Nga na mas imong kamot, mipilit ka nang...

0: Anong, wala ta! Anong, walang ta!
1: Ganong, ganong hungnong man ta!
0: Layo na kayo ta nila. O, kapoy na kayo kumidjigaw. Ginyat ang higdagan.
1: Salamat, Lord. Salamat, kuwa may po sila. Salamat, itaw na may po sila nila.
0: Kinsa kita ta sila no, bidjigaw?
1: Dako ka yung tao, niyang usa nagdag armas na mubuto. Samtang usa, wangki kayo.
0: Itaw no?
1: Kuya, wag itulis ta ato no?
0: Mayo nagtulison. Kay kwarta na. Ang kuyog, tuliun ko ato.
1: Bangga sa ilong.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian

0: ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
1: Ay, dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol, gani, kaya maghila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinaload akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
0: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiatlang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, sukaay ko, budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
4: Pero pag-take na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Si Nanay Sonia, nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi.
6: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon, pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako dahil sa Paragis Bilabila ibinigay niya sa aking gamot.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01.
2: 106.6 Bell FM. Radyo Bagting.

0: kasalanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 FM. Radio Bagbaging. Alas 5:07 mga kabagting o buntag ganatong tanan ining adlaw nga Lunes, pizza 18 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. May buntag, kumusta ang inyong mga pagmata diha? Kumusta na kapasalamat na maghihapon ta sa ato ang magbubuhat gumikan kay Gracia Goods Kanunay ang pagmatas buntag mga kabagting o kabulkadas. Ang buntag kutom sa mga nagbiyahe na naglatas kadalanan niing sayos buntag gihapon. Nato mga nagmata na nga mga mag-uuma. Padayon ragid gihapon mga vendors na to diha. Lakip na usab ang to ang mga tigbantay sa kahapsay o kalinaw mga force multipliers. Bisa na nga to mga sweepers ang to mga young and adult professionals. Magalakit na sa to mga estudyante. Kay nguban way klase pero nguban nag summer guban pa nga mga kalihukan na ilang giapilan o gaguban padayon paghihapong nag-eskwela ambot kanus sa sila mahuman. Bitaw, good morning everyone. Salamat sa Ginoo gumikan kay Lunes na sad magubantas pagtunol sa mga balita ug impormasyon nga ni kalabdanan nga tawo sa dakbayan lalawigan og mga kanait pang mga rehiyon dili lamang sa tungpag para guban lanog sa bagtingan. 106.7 Ito maglangay kabagting o kabulkadas.
0: Headlines.
1: Atong sayra na mga uluhats balita nining buntaga gikan sa BBC News Center mga nagpanghitabos paglabay sa pipila ka mga gutlo. Naon na to ning mga headlines sa mga kasayuran na aktibong pulis sa basila na dakpan sa bypass operation. 12 milyones nga shabu na kumpiska. Dagang pang headlines sa mga balita. Usa ka vlogger na aksidente patay dito sa Zamboanga del Norte. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, tulog ka atleta nga taga Kumalara nga musalmot sa palarong pambansa gipabalunan og taga 5,000 sa mayor. Dugang pang headline sa mga kasayuran, shooting fellowship sa Radyo Bagting og BELFM. Itangunahan sa 1CMO Mahigalaon Batalyon pagad yan sa team. Sa laing bahin sa mga balita, DMW9 may salmot sa 2026 Red Ease of Doing Business Fair sa Pagadian City. Samtang suspect sa pagpandungga ba dinis Pagadian na dakpan. Ingon man, lalaki palgang patay o ganun ay pinusilan sa dinas sa kuning lalaki palgang patay. Doon ay samad pinusilan dito sa dinas ng Buanga del Sur. Sa pikas bahin sa mga balita usab, lalaki nga natulog sa duyan, gipusil sa ulo, patay. Samtang mananagat, gipusil patay sa lungsod sa Pitugo, suspect padayong gipangita. Headlines paghihapon sa mga kasayuran sa Buanga Peninsula Bar, maguban pang dapit sa Mindanao, apektado sa Intertropical Convergence Zone. 3.2 million yung kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa dumagok, suspect balog nos bilangguan. Dagang pang mga headlines sa mga kasayuran nga itong pag-asayran din sa ito ang tulumanon standby lamang. Makabagting o gakabalkadas. Alas 5 jazz na din sa ito ang tulumanon. O gadita maglangay. Ato nang sayran ang kompletong detalye din sa itong pagpanaguban. Pero naka-standby na. Kanina pa nga ito mga IT. Saglakip na ito mga bagting reporters. Nagos bagting din sa East Van sa Kagas. Tumakmo. 106.7 FM. Radio Bagbaging. Naontang update sa kintang salakat sa panahon, may kalabtanan ining intertropical convergence zone sa detalyes report ibagting 17 Florida FEMA.
0: BDC Weather Update.
2: Ayan ang update sa lakad sa panahon karong buntaga. Gumikan kay dili paghihapon ang iyan ng kumpiyansa magkatauhan niya ng Moyo sa Zamboanga Peninsula Bar, Masak sa Argen og Davao Region. Gumikan kay apektado kita sa intertropical convergence zone karong adlawa. Matod pa sa pag-asa, nga bisa pa man tuon nga dunay manindot nga lakad sa panahon na nga masinatian parang sa buntag apan dili kini angay kumpiyansaan. Gumikan na dakwang puruhan nga dunay pagbundak sa ulan na sa mataga karon og hunya. Gumikan na nining ITCZ magdala paghihapon kining mga pagbaha inguman pagdahili sa yuta. Hinungdan pa ang publiko gipasidan-an nga magmaigmat sa kanunay og sa gayon nga makasnatig pagbundak sa ulan. Gilayon nga muhiklin labi na nato mga narimuyo sa mga low-lying areas. Samtang pipila ka bayan usab sa Visayas apektado usab nining Sterlis nga kini usab ang magdala sa kalit nga pagbundak sa ulan. Inubanan pa usab ka na sa pagpanalugdog. Matod pa usab sa pag-asa nga bisan pa man nga dunay jutay lamang ang tsyansa nga mubundak ang ulan sa Visayas apan dili usab sila ngayon nga magkumpiyansa. Pagpipila ka bayan sa nasod apektado usab na localized sa thunderstorms karong adlaw nga mga sa hinungdan na kung nga nung adunay kalit nga masinatiyang pagbundak sa ulan na paghidangat na sa gabi. Sa bigas bahin, unas ugtaw sa pagadian, karong adlawa, pinsa 18 buwan sa Mayo, alas 12:09 kagarang kadlawa na 0.0 meter ang gilad mong stubig, unang hunas. Ang tao po sa bunyang alas sa 6:25 wagtak na sa buntag, 2.2 meter ang gilad mong stubig. Subling ang muhunas, pagkaalaw na 7 ang tak na sa hapon, negative 0.4 meter ang gilad mong stubig. O subling mo tao, pagkaalaw 7:11 ang tak na sa gabi, 1.6 meter ang gilad mong stubig. Lawan mo subang ang adlaw, alas 5:25 karong buntag. O lawan mo salo po sa pagkaalaw 5:55 o niyang hapon. Baka na update sa lakad sa panahon. Bagting 17 Florence FEMA sa Belem M. O gradyo bagting.
1: 106.0 FM Radio Magbating. At inyo mga timanan, mga kabagting o kabalkada, saron nga diin ang inyo mga lakaw di madilatar o gaganunay mong andam kung nagaling nga doon ang mga kausaban sa kahintang salakat sa panahon gumikan sa Intertropical Convergence Zone. Sa dugang pang mga balita sa BBC News Center, Department of Migrant Workers 9 misalmot sa 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa Pagadian City. Ang detalyes balita na standby is bagting 27 Daryl Ayaay.
3: 106.0 BBC Live Report. Aron mas mapadulo ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan, ang Department of Migrant Workers Regional Office 9 ming appeal sa 2026 Grand Ease of Doing Business Fair nga gipahigayon niya tong Mayo 16, 2026 sa May Pavilion Hall Provincial Government Complex, Davao, Pagadian City. Among kalihukan gipangulan sa Anti-Red Tape Authority sa pakigtambayayon sa kagamhanan probinsyal sa Zamboanga del Sur nga naghatag og gibug aton sa nagpadayong pagsalig sa gobyerno alang sa efficient daling maabtan o nakasentro sa tao nga paghatod sa serbisyo publiko. May tambong sa maong okasyon si ARTA Director General Secretary Ernesto V. Perez kinsa nagpadayon sa pagpangulo sa mga inisyatiba nga nagpasiugda sa transparency, tulubagon o ka-epesyente sa burokrasya sa tibuok nasod. Isip usa sa mga ahensya nga misalmot, gipakita sa DMW9 ang ilang frontline services alang sa mga overseas Filipino workers nga nagpamatudo sa ilang pagsalig sa paghatag og dinalian og kombenyenteng tabang sa gobyerno ngadto sa mga migranteng trabahante og sa ilang mga pamilya sa rehiyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: 106.0 FM Radyo Bagting. Balita ka to nga may kalabtanan sa negosyo, mga kabagting o kabalkadag sa guban pa nga mga naglangkob sa nasangpit nga kalihukan. Ay alas 5:16 na dinisto ang tolumnon. O ang maong balita usab, ang gipaluyuhan. O uban sa pahimangno gikan sa National Telecommunications Commission Region 9. Padayon pagyapong nagpahimang nos publiko nga mag-amping, dili magpataka og click sa mga link nga moabot ngadto sa ilang cellphone nga nagpakaron ignon lagi. Pinaagis text messaging ha. Di ba ka sa online platforms nga dunay minsay nga nagpakaron ignon nga taga bangko kuno sila o taga ahensya sa gobyerno, di ba taga telecommunication companies kay makana mangilad lamang mga kabagting og kabalkada sa inyong buhaton. I-verify sa og ayha dinyo ipang-click, i-verify ang kamatuoran kung asa kinigikan o ingon man dali usab nga itaho ngadto sa mga nahingtungdan sa especially sa NTC Region 9. Ayo po dihatag inyo mga kuan ha OTP okay, basta transaction diin na legit di kina mga yog OTP mga kabagting o kabalkadas. One time password ba di gina. So i-report gilayon kung unsa man mga kadudahan gikabalak ang mga mensahe ngadto sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9. Alas 5:17 na dinhi sa tung pagpanaguban. Dugang pa mga balita og kasayuran tabok ta ngadto sa mga atleta nga padulong na ngadto sa gikatakdang pagpahigayon o ipahigayon nga kanibitong palarong pambansa dito sa Agusan. And kini may kilabtanan sa tulo ka mga atletang taga Kumalarang nga musalmot sa palarong pambansa. Ipabalunan og tag 5,000 pesos matag usa kanila sa mayor na nasangpit nga lungsod. Okay, may nanang na mga pocket money ning mga kabataan. Kini lalim na mong sige tao gasal kanibitong exercise routine na nga pag-exercise o guban pa nga mga pagpangandam o mo pressure ba yapod pero kini nga itong mga kabataan good luck sa palarong pambansa. Ang report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
4: Dako ang kalipay sa tulo ka atleta gikan sa Kumalarang human sila midawat og 5,000 pesos matag usa isip balon para sa ilang pag-apil sa palarong pambansa nga ipahigayon sa Agusan del Sur. Gipasalamatan sila ni Mayor Will Balong G. Molina tungod sa dungog na ilang gihatag sa lungsod pinaagi sa ilang talento o paningkamot. Giampo usab sa mayor ang ilang kalampusan sa maong kompetisyon o ginaot na ilang ma-enjoy ang maong dula. Dugang pa sa mayor, kining mga kabatanunan maoy pamatuod nga kung hatagan o suporta o pagtagad ang mga atleta o kabatanunan dako ang ilang potensyal nga mahimong garbo o paglaom sa umaabot. Pagting 43, Jin Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Pagting.
1: 106.7 Agad salamat sa mga kasayuran, mga kabagting o kabalkada. So gadiin sa dugang pang mga balita o impormasyon nga itong pag-asairan. Was niya itong mga atleta nga din ni Salmot or mupailalom, appeal. Ito sa palarong nga pambansa, mga kabagting o kabalkadas. Anita sa usaka masubo nga kasiyuran, although ato ning nakalabay nga adlaw, nahitabo mga kabagting o kabalkadas, kamping-amping, gina, sa kanunay, kaya doon naging mga disgrasya nga natala, o usan ni ini ka usaka vlogger, ina-aksidente patay sa Zamboanga del Norte, mga kabagting o kabalkadas. Sig mga subscriber mo ani niya o naka-follow baka mo ani. So mo ni ang lintungan ay sa maong pagka-disgrasya sa usaka vlogger. Then ang detalye sa maong balita ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
5: Patay ang usaka vlogger human na aksidente sa National Highway, Barangay Sikayab, Dipolog City, Zamboanga del Norte niadtong Sabados buntag, Mayo 26, 2026. Ang biktima na ilang si Mel Midiha Miniaw, 27 anyos, estudyante o residente sa Plaridel, Misamis Occidental. Base sa imbestigasyon sa Dipolog City Police Station, nagmaniho si Miniaw sa iyang motorsiklo nga KTM Duke 200 gikan sa Dapitan City padulong sa Dipolog City samtang ang usaka Toyota Fortuner nga gimaniho ni Joel Adriano naglatas usab sa pikas direksyon na gingong kalit mitipas og dalan ang Fortuner nga mahinungdan sa panagbangga gumikan sa kakusog sa empaka ang biktima nakaangkon og grabing samad og bunog sa ulo sa laing parte sa kalawasan. Gisuwayan pa pagdala sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival sa Corazon Aquino Hospital samtang ang driver gikustudiyan na sa kapulisan alang sa tukmang mga lakang. Bagding 29 by Cyril Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: 106.3 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o BLFM, alas 5:21 na.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gobyerno kay gitulog ako, mahuhupong mo siyang maayo. Ginaim naman po na ako, Sid Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
12: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
13: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
12: Para asa na?
13: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
12: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
14: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
15: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
16: Mabuhay Hardware.
15: Mabuhay Hardware. Let's build together.
17: Experience the best accommodation from a hotel. The new
18: Pensione de Eliana.
17: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
19: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
20: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.2 FM Radio Magbating. Alas 5:28 na mga kabagting o kabalkadas pa dayon paghapon sa pagtunod sa mga balita o impormasyon din sa itong pagbanaguban.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Din ang mga balita nga natala ikas paglabay sa mga adlaw or oras mga kabagting o kabalkadas. Bikin kayo matay public affairs inig Domingo. Tama naman ito sa Bados Buntag mga kabagting o kabalkadas. O gadiin na ito ang pag-asaira ng mga natala o galakit na usab ang mga panghitabo matag lungsod base o sab gini. Mga nakuha nga mga impormasyon na ikan usab sa mga nagapahigayon o ginibitong kung nagpadayon ng mga investigasyon sa itong mga otoridad. Siyempre, mga kabagting o kabalkada sa so dunay mga natala o gato ang pag-asairan din sa tuang pagpanaguban o ng standby sa round 2 sa tuang pagpaambit nga na kaninyo sa mga kasayuran din Lanog sa Bagtingan. Huwag kining ato ang tulumanon nag ipaloyuhan o sabkini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag especially. Kung ito mga kanunay nga tinguha ba? Nagtinguha nga lagsik sa kanunay ang panlawas. Kabagting o kabalkada so niya kung adunay mga pamaol nga nasinatian o adunay mga nasinatian nga mga pagpanakit sa mga kalutahan ay dili kada problema. Tungod kay ang said liniment epektibo kining ihaplos sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit hubag-hubag sakit sa ngipon nakit na usab sakit sa tiyan pinakan sa lamok sa mga insekto nga pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di gid na makaduol. Niya ang said liniment minutos lang wag tang ang tanang balatian tungod kay ang said liniment ginama kini sa said pharma. Alas 5:30 na anita sa round up sa mga balita was sa standby kabag ding og kabalkadas kay unahon ato mga accomplishment report ikan usab sa mga silingan nga mga rehiyon ug lakip ng mga silingan nga mga probinsya. Gawasan ni ini mga kabagting o kabalkadas ang baguhay pa lamang gayon nga nadakpan. Kaning usa ka aktibo pag yun. Wagin alang-alang ha. Kay aktibo pag yun kining inibitang pulis sa Basilan nadakpan sa bypass operation. 12 milyones nga shabu nakumpiska. Ang detalye sa mga balita pinagi ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
2: BBC Live Report.
5: Sa kaaktibong pulis nga nadistino sa Basilan atol sa Baybas operation nga gipaygayon sa PDR Region 9 sa Barangay Santa Maria Zamboanga City niadtong Sabado. Ang suspect gila nga si Police Staff Sergeant Najir Indal Abdul Basir, 35 anyos, residente sa Barangay Santa Catalina og miyembro sa Barn Police Force. Nakumpiska ang gibanaban ng 2 ka kilo sa ginudahang shabu nga ni kantidad og 12 million pesos. Gawa sa illegal nga droga na recover usab sa mga operatiba, ang mga armas og Mark Money nga gigamit sa entrapment operation. Sa pagkakaroon, nananas kustudiya sa mga otoridad ang suspect samtang gihimo pa ang dugang investigasyon aron masulta ang mga posibleng koneksyon sa drug network sa Region 9. Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Ito yung accomplishment report. Gikan ka dito sa Basilan, mga kabagting o kabalkada. So, diin na tugyan na ganyan dito sa karamihan kahigayunan. Ang madakpan kay dilipod maayong ihimplog, dilipod maayong panag-ingnan o makahatag lamang o mga lama. O maghatag lamang usab o di may impresyon. At sa mga otoridad nga naghimo sa ilahang mga maayong tinguha o nagsunod sa lagdas balaon. 5:32 na mga kabagting o kabalkadas. Samtang dito sa lungsod sa Dinas, adunay napalgang patay o adunay samad pinusilan. Kinang sayra na to. Kinigo sa kalalaki mo'y nakabsan dito ha. Mga napalgang patay. Ang report ni Bagting 28, Kimberly Namuwag.
2: BBC Live Report.
21: Palgang patay ang usa ka lalaking gibanabana nga 30 anyos og residente sa Dimataling ug adunay pinusilan alas 6:22 sa buntag Mayo 17, 2026 sa Purok Kamungay, Sitio Balao, Barangay Ludyong, Dinas Zamboanga del Sur. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagkaangko ng biktima og daghang samad pinusilan sa nawong, wala nga bukton og likod nga bahin. Sumala sa usa ka saksi, nakadugo kini og sunod-sunod nga buto sa pusila human makita ang biktima nga naginusarang naglakaw paingon sa barangay ngay Ludyong proper, alauna 50 sa kadlawon. Padayon pa usab ang follow-up investigation ng operasyon aron mailhan ug madagpan ang responsable sa pagpamusil. Lagip na ang motibo ni ini. Giawag usab ang bisan kinsa nga aduna impormasyon mahitungod sa insidente gamutaho sa labing duol nga istasyon sa kapulisan. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: 106.0 Radio. Salamat sa mga kasayuran, mga kabagting o kabalkada sa mga hinautang adunay dagan or kinibitang suspect nga mapapanubag labot ni adtong maunga panghita sa pikasbahin sa mga balita ni Spaghetti City. Doon na po yung suspect sa pagpandunggap si Inadakpan. Ang detalye sa report, follow-up report na lamang kanin Bagting 27, Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang usa ka 38 anyos nga lalaki human sa nahitabong pagpandunggab eksakto alas 11:30 sa gabii niadtong Mayo 15, 2026 dito sa Purok Gawad, Kalinga, Barangay Nazareth, Pagadian City. Subay sa imbestigasyon, na siren nga igaagaw ra sa suspect ang biktima nga nagpangidaron og 39 anyos di nag-inom sila niadtong higayuna apan ay santop sa pagpandunggab. Nakahiagom og sama dinunggaban sa likod ang biktima gamit ang kutsilyo og dali miikyas gikan sa dapit nga nahitaboan. Dali nga gidala ang biktima nga to sa Zamboanga del Sur Medical Center o kasamtangan karong nagpaalim. Ang responding personnel sa Pagadian CPS daling ni pahigayon og hot pursuit operation nga miresulta sa pagkadakop sa suspect. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alas sa pagpasaka sa tukmang kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 5:35 na mga kabagting og kabulkanas og kini nga to ang antulumanon. Syempre gipaluyon usab kini sa maayong kabubuton sa mga padayon paghapong pag-abag, way kahumanan nga pagsuporta. Ingon man pag pahimangno ngadto sa tuang mga ginikanan ng ilang mga kabataan nga tunay gayod nga panghatagan og dakong bili og pagtagan pinaagis pagpalig-on sa main panlawas gikan sa puya ngadto sa tibuok pamilya mga kabagting og kabalkadas mo kana ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system makapalantip sa salabutan og maing vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata og may edad na para sa puya nga 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga naginado, 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet, alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa mga butika o farmasya sa inyong mga dapit. 106.7 Radio Magbating. Ara sa alas 5:36 isna, dinhi sa to ang pagpanaguban, padayon pagyapon sa mga balita ug impormasyon. Nga to ang ipadangat kana kaninyo niining buntaga mga kabagting ug kabalkadas. Adunay mga pagpandunggab sa pagadian, syempre tungod sa mga nakalap nga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly namuwag. Bikan kay adunay nagduyan. Kapaitan nagduyan mga kabagting ug kabalkadas. Lalaki nga natulog sa duyan, gipusil sa ulo, patay. Ang detalye sa report ni Kimberly namuwag.
4: BBC Live Report.
21: Gipusil patay ang biktima nga hinanok tatulog sa duyan o gipunting sa iyang ulo dito sa barangay Gaulan na Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Alas 11:35 sa gabi ibaguhay lang. Ang biktima giilang si Jerry Mariano Tanyo, 20 anyos, o residente sa Purok 1, Villa Castor, Buog, Zamboanga, Sibugay. Sa investigasyon sa kapulisan na sayran nga anaa sa duyan ang biktima, dihang kalit lang mitumaw ang wala mailing suspensado nga armado sa wala pamatinong matang sa armasya o gipusil pun ting sa ulo nga mauhinungdan sa hinanaling kamatayon sa biktima. Samtang suspensado daling miikya suman sa krimen, paingon sa barangay Gitom, sakop sa lungsod sa Buog. Ang motibo sa pagpamusil padayon panggisuta sa kapulisan, lagip na ang responsable ni ini. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 So makayatraso ato mga kabagting o kabalkadas nga duyan rin din taon. Wata kabalugun sa mga rason pero di po siguro makaingan taga ang imuhang rason may balido para imuhang posilon ng usa ka tao. Muna lagi na mag-amping ito sa kanunay o mga buhat o pinulungan eh basin niyag makapahiubos tag pagbati niya lain siyag mahiubos ay dili mo sugot o di kabalos delikado. Alas 5:39 din istong pagmanaguban samtang sa pikas bahin tabukta din sa Agadian City gihapon gumikan kaya dunay dako nga kantidad usab 3.2 million gud nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa dumagok suspect balhog na sa bilangguan. Aga uban pa mga balita gikan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur og Pagadian report ibagting 17 Florence Ofima.
4: BBC Live Report.
6: Kabat sa 3.2 million pesos ang kandidat sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa mga otoridad sa gipahigayon nga anti-smuggling operation na kagahapon na alauna 15 sa kadlawon sa Prox Sweet Love Plain C Barangay Numagok Pagadian City nga resulta sa kini sa pagkasikop sa usa ka individual nga nagpanginaron og 23 anyos nga residente sa Gipuz Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipangunahan sa Regional Intelligence Division 9 kabag ang Pagadian City Police Station 906 na upang hutong sa kapulisan. Ang nasangpit nga individual giingong nakalapas sa Republic Act 8424 o mas nila nga National Internal Revenue Code of the Philippines. Nakuha sa iyang posisyon ang 55 ka master cases sa Diamond Brand nga sigarilyo o 2 ka master cases sa Green Hills Brand. Pangawala matutpag kini mga BIR tax stamps o graphic health warnings nga sa kinatibuk-an adunay kandidat nga 3,266,100 pesos o dali usab kining turn over nga to sa batas sa Bureau of Customs. Sa kasamtangan na ninakpan ang ibalhog na sa pagdating sila kapsel o nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence sa FEMA sa Belef M o Grand siya Bagting.
1: 5:41 na mga kabagting o kabalkada. So gamot ito yung mga balita nga natala sa nagkadaiya ng mga panghitabo, nagkadaiya usap ng mga lokasyon sa buwang kadalsor ganahit mga napit standby, kinapay mga balita gikan sa lungsod sa Pitugo. So, galakit na usaba ang ban pa mga balita gikan sa BBC News Center. Ang update gikan sa Merkado Publiko Isda. So, sa itong pagbalik standby mga kabagting o kabalkada, oras sa 5:40 tay uno na 106.7
7: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
22: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong iulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
23: Hardware. Southland Plus Gold.
24: Ako si Jumar Santillan, aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
23: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
25: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
26: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
25: Skin Shop? Asa man adapit?
26: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
25: Unsa man ilang baligya didto?
26: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
25: Safe ba na ilang products?
26: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
25: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
26: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
27: Mag-Skin Shop na! Muhuwa para ka! Muhin ka!
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
12: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
13: So, ingon ana. Paragis bilabila.
12: O, paragis bilabila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
13: Abulay edad din mo ron, ma'am.
12: Ako, 55 na.
11: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bilabila
16: paragis bilabila
14: paragis bilabila
16: radio
27: 106.7
16: radio magbating.
1: Balik ta mga kabagting ug kabalkadas, dinhi sa to ang pagpanag-uban lanog sa Bagtingan. Ning adlaw nga Lunes of course, kay Lunes na Lunes padayon tas tong mga gimbuhaton ay kumpiyansa kay paspas ra kay oras. Dali ra gyud gayo nga ubanos ug matingal na lang ka oy. Late na gyud. Oh, 5:48 na mga kabagting ug kabalkadas dinhi sa tong pagpanag-uban. Standby kamo diha kay atong hatagan og pagtagad ang presyos mga nagunang palaliton ug usana niini mga kabagting og kabalkadas ang presyo sa mga isda. Isda ta karon no? Basin yang nagsagunson mo garni kay nagada iya nga mga party-party ang inyong itambungan restas mga isda. Available nga isda. Na pwede ninyong mapalit o mapalgan gayod ninyo diya sa may merkado. Particular na diya sa may isdaan section. Of course, o, di gini muryo-muryo ka ng maogi ni actual. O kung galing nga doon ay mga pagdasag sa isda, unya na napit. O da, dayo naging o da, ayag naging kaayo. Di ba ka normal na mga alas 6, alas 7. O di ba ka depende kung kanus ang dasag pag-abot sa mga dagang isda nga i-deliver. Pero sa use buntag, ngoni ang mga plastada. O gadiin ang report atong sayran pinaagi ni Bagting 97 Daryl Ayaay.
27: BTC Market Report.
28: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buong tabiha ka nimo. Ilabi na sa mga suking tig paminaw. Live kita dari karon sa merkado publiko, particular sa mga isdaan nga bahin. Ni mga oras sa atong ito na lang kasamtang ang presyo sa isda, adun na na yung mga kapilian, apat pipila pa lamang ang nag-display ng buntaga. Karon atong sayran, tulingan dala

0: kilo. Sa barilis, ulo 200 ang kilo, uno 350, boneless 350, ikog 250, straight cut 250, panga 250, o antinae 180 usap ang kilo. Mao kadto ang kasamtangang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Bell. Aga kay salamat sa mga presyo mo. Ito yung mga aktual nga mga isda nga napalgan ni Bagting 27 nga naka-display diha sa may merkado publiko. Particular diha sa kanibitang isdaan section. Muna mga kabagting og kabalkada sa iyatos mga sayo nga motog merkado pero unya ra kadapit aw ikaw mag-igo. Oh, dito magbuot kay ingon tanya magbuot-buot mga. Dito wala 5:51 na. Mga kabagting og kabalkada dinhi sa to ang pagbanag uban of course sa mga mama ug papa diha, ate ug kuya. Ug adunay mga anak or manghod or mga pag-umangkon. Give your child a safe, nurturing, and quality learning environment where young minds grow and hearts are inspired. Ipa-enroll na ka ng inyong mga chikiting. O, ngadto na sa inyohang mga pag-umangkon, mga kabagting o kabalkadas. Diin na ilahang ikinahanglan. Ipa-enroll ngadto sa SEMA-PESI, CMA Paganian Educational Center Incorporated. E nagsugod na ang ilang enrollment alang sa 2026-2027. Is now going on gayon. Ang enrollment fee ni ini, 2,000 pesos lamang. O niya ang ilahang pagbukas sa klase gikatakda sa June 8, 2026. Di po gangay mabalaka kay small class sizes lamang gini sila. So, 25 kabuok lamang ka mga estudyante sa mataglawak. Kaya kayo nga uga conducive kayo sa learning. Uga dili po da panington, dili mamahimo nga asiwa ang imuhang estudyante kung imuhang paeskwilahon tungod kay fully air conditioned ang ilang mga classroom. Gawas pa niya na sila nagatanyag alang sa preparatory ha. At ang mga nursery, 3 years old, o kinder 1, 4 years old, o kinder 2, 5 years old. Kanya ang elementary, usab, gikan sa grades 1, nga to na sa 6 mga kabagting o kabalkadas. So, building minds, nurturing hearts, one family, one si Mafesi, asa man na mahimutang. Anadya sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Wa ka katultol kung kadumdum po kag basketball court diha sa San Jose diha. O dayon mo subida kagamay na gate diha nga white sulod. Diha ang compound safe na safe para sa inyo mga kabataan tungkol kay di man daplin o karsada. Kanya gawas sa dako po ang area nga kailahang madagandaganan. Ano galing nga ganahan sila nga magdula. Nagawas pa ni Ana mga kabagting o kabalkadas bukas ang maong tulungan. Ito mga buot magpa-enroll gikan o Lunes palulong ng Biyernes alas 8 ang taknas buntag lahos na sa alas 5 ang taknas sa hapon. Alang sa dugang kasayuran you can text or call 0951 835 7196. Hala, pa-enroll na. Mabiyabihon kayo, friendly kayo mga teachers diha. O good morning diha ni Ma'am Bergie Bunbun diha. Good morning everyone. O lakit na usap niya itong mga wala pa nakapa-enroll ay nagkabalaka si Mapesi, CMA Pagadian Educational Center Incorporated para sa inyohang mga kids gikan preparatory ngadto na sa elementary. Oras sa 5:54 na mga kabagting og kabalkadas. Og din na to ang sayran usab ang mga balita kay wa pa gid nahuman na mga na-update gikan mga kasayuran gikan sa mga kubanang reporters. Inita sa round 3 sa to ang pagbarag-uban dito sa lungsod sa Pitugo sa mga kabagting og kabalkadas. Aduna say nahitabo didtong pagpamusil in mananagat ang nahimong biktima. Detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
3: Sun sa kinabuhi ang usa ka 50 anyos nga mananagat human magkaangkon og samad pinusilan sa dughan dito sa baybayon nga bahin sa Proxice Barangay Liasan Pitugo Zamboanga del Sur alas 8:00 sa gabi ni adto Mayo 16, 2026. Base sa imbestigasyon ni samtang nanagat ang biktima uban sa iyang asawa ang suspek nga usa-usab ka 49 anyos nga mananagat og residente sa Dimataling Zamboanga del Sur gituuhang miduol sa bangka sa biktima og galit lang mipagawas og armas og mipagawas.

0: buto sa mga daghang higayon na ganto sa biktima nga walay klarong hinungdan na nagaanggon ang biktima og pito kasamad pinusilan sa dugan hinungdan nga gideklarang patay sa mga personal sa Pitogo Rural Health Unit. Human sa insidente ang suspek dayong may kalagyo sakay sa usa ka motorboat padulong sa baybayong dapit sa Dimataling Zamboanga del Sur. Nakig-ordinar na usab ang Pitogo MPS sa kasigbit ng mga istasyon sa kapulisan aron madakpan ang suspek. Bagting may diotso Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.3 Samtang sa Pikas Bahin, kini atong tulumanon, gipaloyon, usab kini sa maayong kabubuton, syempre sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahang ilang lokasyon na namahimutang nga kini sa May Pulmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadi, Anzete. Tagpalit o kantidad. Ano day, o ilang mga produkto mapalgan diha mga kabagting o kabulkadas. Anang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, o Santon Vitamin C, o Premium D3 Soft Gel Capsule. Sila po sila Premium D3 Coffee Mix, o Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer or Clear Skin Herbal Soap og Sis the Pain mga kabagting og kabalkadas mo na ang ilang mga produkto. Og igun man sa laing bahin no mapasalamaton dai kita kay nahumong malampuso ng kalihukan og kagahapon nga gipartisiparan sa pipila ka mga empleyados BBC Baganyan Broadcasting Corporation og mapasalamaton usab kaayo tas nahimo usab nga inibitang suporta og pakigtambayayong gikan sa First CMO mo syempre mga kabagting og kabalkada sa mahigalaon o batalyon og mahigalaon troopers pagyud mga kabagting og kabalkadas nga nahimo nga malampuson ang usa ka nanabitang shooting fellowship bagapil na ni ana ang pag pero ang highlight kadiadto is nang proper gun handling mga kabagting og kabalkadas so mo na nahimo nga malampuson kagahapon ang gun shooting firing activities BBC mo nang kagahapon murag kung hindi makita ng post, puro rin ito ang mga dunay armas. May nalang, di ba may ignorante yun, no? Saman mo diya. Ito, salamat eh kayo, no? Ato ang pagpasalamat ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, acting commanding officer, mga kabagting og kabalkada sa 1st CMO. Og lakit na usab sa pagpasabot ka na to, no? Siyempre, napod ang executive officer si Lieutenant Colonel Napoli Carriazo. Magagay salamat kaninyo, sir, og sa mga nag-assister. Kaya unsaon pagunit sa mga armas, basin niya mo patakalamig gunit og patakalamig buto. Magagay salamat din ni sir Otap, dahil nun ko kalimot ni sir Otap. Yun. Okay, gan one-on-one, good. Basta maminaw lang yun. Og diin na to ang sayran ang maong impormasyon. Tagad ato lang, ma-play pa man siguro ni one time. Itong sayran sa report ni Bagting 29 Cherilo Nyo Tlinaza.
2: Malampusong gipahigayon ang shooting fellowship sa mga empleyado o pamilya sa Radyo Bagting ug Bell FM pinagi sa pagpanguna sa 1st Civil Military Operations sa Mahigalaon Battalion alas 10 kaghapon sa buntag sa Kuta Dao, Pagadian City. Atol sa kalihukan, may padangat og mensahe si Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, ang acting commanding officer. Diniyang gipasiugdang importansya sa media is a partner stakeholder sa paghatag og impormasyon ngadto sa publiko mahitungod sa mga kalihukan og programa sa kasundaluhan. Sa wala pa ang actual firing activity, gipahigayon una ang safety briefing o pagtudlo sa hustong paggamit sa armas. Din matag partisipante, adunay gitagana nga tagpulo nga 15 ka mga bala ang gipabuto. Nagpasalamat usab si 1st CMO Executive Officer Napoli Carriazo sa mga media personnel nga mitambong nga nakapaligon pa sa ilang kolaborasyon. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazon sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.3 Radio mga kabagting o kabalkada, salamat o sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe o ipalihog ko ng flash Clint o ang mga nagpadangat sa ilang mga greetings sa pansadili pa ang resulta. Kagabi is 431 ang resulta mga kabagting o kabalkadas. Thank you so much sa mga nagsuporta at nagpadangat sa ilang mga mensahe. Ay nawa na migong oras sa pagpadayon pa din sa tong tulumanon. Pulungan na kanayon nasa James 1:19-20. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Agos magting, this is a is Vanessa Cagas tumakbo. Kasalamat, may buntag. Ganatang tanan.
3: 106.6 Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Sample Plus Gold.
6: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
8: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santong Plus Gold.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Rock, rock.

0: Hala sa say sa Jess na itong oras, kabag ni Gabalgadas, may buntag ganinyong tanan. Welcome, there is nga pag-panagumay. Ang programa nga labagtingan sa katawhan, inyong mabati ni Simian sa 106.3 ang Bell FM. Simulcast usab sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Karin yung tanaan, mga suki namang tigpaminaw sa kamaayong buntag. Kamusta sa tuang mga kaigsuunan yung nagpaminaw garon? Dari si Kuday 4, Kabarangay, Siyudad sa Pagadian, naglakip na usab ang 26 ka mga kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Good morning, kaninyong tanan. Sa ito usab ng mga mag-uuma sa ganunay, mga mananagat, mga drivers, sinahinilan sa pagpadagan. Labi na nga taas na gayon kayo ang kaso sa mga kining road crash incident kabag di Gabalgadas. Og lakip na usab managsunod nga mga pinosilay diri sa Zamboanga del Sur ang natala, no? Labay nga semana kabag di Gabalgadas. Nagingon kainit bag ulo sa mga katawhan karon. Walay kwan daghang langan. Gamay nga angulo kabag di Gabalgadas, pusil da yon kun mahimo, di ba? Nagingon nga ang kainit sa ulo dili ipaagi sa kasuko og tama, no? Sa pagkasuko og kabag di Gabalgadas. Kainit sa ulo dili paagi sa kapungot or di bakaha, dili paagi ang balaod sa dili tugyan ang balaod sa inyo ang kaugalingong mga gamot aron lamang nga mupatay mo og tawo kabag di Gabalgadas. Mahatagan na lagi nagkasulbaran ang kahiubos, kasakit o galigot-got. Kung galing, ipaagi lang sa sakto, no? Alas sa 6:12 na nga itong oras, diretso pagpanaguban, ako si Bagting 17 Florence Sofima, hangtod ta sa alas 7 ang taknas buntag sa makanunay. Magalas sa inyo ha mga mahinungdanong pabagting o debakha mga katuyuan. Doon na may mga reklamo kabagting Gabalgadas. Ipadangat lamang sa itong text line 0938-2077614. Atong usbon 0938-2077614. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o debakha mga katuyuan. Daghan mga panghitabo sa tuwang nasud, no? Nagingon ba? Nga diin ang atuang nasud karon human bitaw nga nausab ang atuang dunay kabag-uhan ang atuang Senate President sa Senado o ang nahitabo kabagtig Gabalgadas kay daghan pod ang nailisdan og mga chairmanship, di ba, sa kining atuang bag-o karon, no? Bag-o karon nga kining liderato sa Senado kabagtig Gabalgadas. So kining tuang nga sayran karon, no? Kon kinsa na ba ang nagkupot sa mga bag-o, no, nga mga chairmanship gikan sa education og samot na usab sa atoang agriculture, kung wata masayo, di ba? So atong tanawon karon kung kinsa ning mga tawhan na ang napuli kahano, nanabay napuli nini o dunay akwan kining hugon-hugon pa lang, no? Kay atong kong nakit-an si Bam Aquino, nagpagawas na magutos siya og statement, no, bahin na to nga bahin ni ining kabaguhan sa chairmanship kabagtig Gabalgadas ubos sa liderato ni Senadora Alan Peter Cayetano. Kay musugot mog sa dili siya na magid moy bag-o nga kining Senate President karong panahuna human nga iyang napulihan si Senador Tito Soto kabagtig Gabalgadas. O dada, ang atuang uyon ba mo, Department of Education, sa atuang mga magtutudlo, nata nakitaan kagabi ang nag-shared post bahin ni ini, nga yung siya na, good luck sa education. No? Good luck daw sa education, matod pa niya. So ang si Bam Aquino, nga mauntay chairman sa education kabagtig Gabalgadas, giilis dan ni Ruben Padilla. Good morning ni Jimmy Tizon, magbuntag niya, sir. Oh. So, kabagtig Gabalgadas, no? Si Bam Aquino, nga sulod sa pila katuig, pila ka mga kining presidente ang ning daog og lakip na usab kabag di gabulkadas pila ka mga senate president ang nagadumala. Karon pag yun, nailisdan si Bam Aquino isip chairman sa education kabag di gabulkadas og ang gipuli niini mao si Ruben Padilla. Uyon ramo? Okay ramo nani na. Sana lang daghan og mga nagpagawa sila ang sentimiento. May good luck matod pa sa education, no? Kay sa pamahayag ra ba ni dito nang gawas ng mga clippings ni Senadora Padilla katubit taong giingon niya kapag tigabalkadas nga ang mga generation karong mga panahon na kay mga weak, oh, mga huyang matod pa ang mga kining generation karon basin daw niya og mahuyang na pud ning dire sa departamento sa edukasyon basin unya matud pa og nindot og mga programa alang sa education ang dili unya mapatuman og sakto, no, ilalom sa chairmanship ni Ruben Padilla. Ato lang tanawon po, di lang po nato ni desisyonan gilayon kabagtig kabalkadas kay kwan man kining bag-o pa man basin dai dunan ni siya mapamatud-an, di ba? Basin di ay og mahitabo nga ang kining maong iyang gikuptan nga kining chairman na siya sa education mas iya pang malabuan si Bam Aquino. Tanaw lang gud nato. Dayon si Francis Pangilinan nga maoy chairman usab, no? Kaniadto sa agriculture. Gihulipan po niya siya kabagtig kabalkadas. Oh? Daghan o mga gipang-ilisan. So, katong mga nangailisan, lara po to sila ilain nga gikuptan nga kining komite. No? So, ina naman na, kanaba kung baga kabagtig kabalkadas, mahimong rotasyonal. Puli-puli ba? Kung basin di ay nga, human na kadire, dugay na taas na nga panahon nga, ikaw gadala diyan eh, so ibutan na po ka sa lain. Katulong lain mo na po'y padadon, no? Kung effective bag yun, ana siguro na ikabagtig kabalkadas. Anyway, no? So, mauni karon ang nakakuha o magkanagadayang ng mga reaksyon, ilalom sa kining liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya nga nung lagi matod pa, nag-iilisdan maning mga tawhan na nga effective matod pa sila hanga posisyon. Oh, taas na matod pa og mga kasinatian. So, sa klaro nga pagkasulte, no, dili man yung forever ana ang mga komite. Kaya lagi, sa kung nagkikaingon sa unahan, doon nagyo, once nga mag-change gani ang kining Senate President, doon nagyo kahigayunan nga ma-change usap, mausap, manlain usap ang iyang ibutang ana nga kining isip chairman ana nga komite, no? So, di lang po nato dayon i-bash kabagtig kabalkadas, no, ang usa ka tawo nga gibutang sa Senate President. Kay basin po do na siya nakita nga angayan ana nga kining committee, di ba? Ana ra man na. So kung dili pud mahimong epektibo, no, anytime pwede ra pud na siyang ilisan sa Senate President, no? So ana na siya kabagtig kabalkadas. Kay na, mas nakanon man kung panahon na daghan lagi kig bright oy. Daghan kayo bright karong mga panahuna nga gusto gyud nga unsa man sila'y masunod, di ba? So muna nga pabot lang tanawon lang nato mapagani pag appoint inyo na yung ibash og taman ayaw sa ato sa siyang patagaan og mga pila ka bulan, no, kay basin og na siya pasabog kabagtig kabalkadas sa alas 6:19 na itong oras. O, doon na po yung ihong karong kabagdig kabalkadas. Katulad daw ang interview ni Jessica Soho. Sabi daw ang bahin nga nung ningiso ning kalit o pakita si Bato din kalit po kahanaw. O, gumikan matod pa kay gitawagan dahil siya ni Senador Alan Peter Cayetano, no? Nga kung mahimo kay mutungha siya, kaya doon na mahitabo nga chains of kining kuan Senate President, no? Ano to ang rason kung ngano nga ning tunga siya kabagtig kabalkadas aron nga mahimong majority ang ilahang nga kining grupo o ang ilahang nga hutong kay siya matud pay mahimong ika-13. kung dili matut pa siya mutunga, so lupigon ragihapon sila kabag di kabulkadas siya. So moto ingon po ng uban nga doon nagid siguro dahil sila yung mga hidden agenda, no? Katubitaw nga nakahinomdo mo nga gipangulipas ni Pia Cayetano nga lagi doon na sila yung contact ni De La Rosa o niya sa dihang. Giangkon man po ni noon ni kining Alan Cayetano nga dito din sa iyahang nga sakinan ni Sakay Sibato aron nga makasulod sa Senado, no? So muna kabag tigabulkada siya o muna giingon nga unsa man ang mga hidden agenda nila ato ang sayra karong adlaw ba ito magsugod ang kuan katong impeachment trial ni VP Sara, no? Karon to magsugod Monday 18, correct me if I'm wrong, double check na to be murag karon to siya, no? Ang the House of Elected on Tuesdays, okay? Double check na to ha kung karon ba to ang kuan kining magsugod tong kang Sara bitaw nga kuan impeachment trial. Okay. Murag karon to ko ako masayop 18. O mo to ilahang gikuan nga kining kuanon daw oh atangan. Atangan kun unsay mahitabo. Matud pa do na patay na ilahan ka bagdig kabulkadas ingon nga dako kayo nga kuan kun ma-impeach matud pa si VP Sara. Mahimong lucky guy. O karon lagi o Monday. Senate convenes as impeachment court on Monday. O karon ni siya. Ang inaandam na ang ilahang suuton kabagtig kabalkadas. No? O andam na ang ilahang suutonon. Karong Monday. Mahitabo ang karong adlawa in view of the shall convene as an impeachment court on Monday, May 18 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedures. Sa, anyang alas 3. O. Magsugod ang kuan katong ato ang mga senador nga isip mga kuan sila moy mo hukom, no, sa bahin sa impeachment kang VP Sara. So karong alas 3 sa hapon, so mo ni kabag tigbulkadas, so matod pa nila, no, nga kung sa gayon daw nga ma-impeach niya si VP Sara, bulahan or lucky guy ni si Senador Alan Cayetano. Ano man, kasi siya may automatic mahimong vice presidente sa mubo nga panahon, di ba? Kana kon ma, dutlan yun sa impeachment si VP Sara. Sa inyong lantaw, no? Sa inyong lantaw, unsa gyud kahidangatan ni VP Sara? Masama siya, ma-impeach ba ni si VP Sara o protektaran, no, sa kining iyahang kagrupo nga dili ma-impeach si VP Sara, di ba? Kidaghan ang nagtuo, 50-50 rather. 50-50 mangod karong panahon na ang nagtuo nga ma-impeach si Sara, din 50% po ang nagtuo nga di gyud ma-impeach si VP Sara. Tungod lagi kay unsa man. Majority nasa ilaha kabag ti kabulkadas, no? So mo na nga unsa matud pay mahitabo nining dagan sa impeachment sa to ang vice presidente. Nga karon kay mahitabo nga majority naman sila, no? Matud pa ni Alan Cayetano nga iyaha as a Senate President, kung unsa matud pa ang kining nasa balaod, kinahanglan sundon. Ipaagi gidaw ang ipatuman gidaw ang ugsa ang sakto nga balaod kabag ti kabulkadas kana akong matinuod, no? Pero kung ugaling dili, aw nara pud na niya. Pero do na po yung mga kining political analyst ang nag-ingon kabag ti kabulkadas, no? Kung nakit nananaw lang mo sa mga kining sa kuan sa mainstream media, giingon nga while ongoing ang impeachment ni VP Sara, no? Pwede kini kabag ti kabulkadas aron nga dili siya ma-impeach matud pa, no? Giingon nga pwede siya nga mo-resign. Dayon madili na matud pa mahimong balido ang impeachment ni VP Sara, no? Kung ugaling kini ang muritero sa iyang pagka-vice presidente. So, matod pa na sa mga political analyst. Pero ang decision is naragyapon kang VP Sara, ha? Nagiingon nga, ang agin ni pamatudan ni VP Sara, nga wagin siya'y mga anomaling nga nabuhat, no? dili tinuod ang mga ninggula nga mga isyo, ang magipanglabay nga isyo kaniya. Kaya diri man gud sa Senado, diri gud pamatud-an ni VP Sara kung unsa gyud ka tinuod, tinuod ba o dili tinuod ang mga allegations, no? Kining mga gipang sangat nga mga reklamo against iyaha, no? So diri niya matubag sa Senado kabagtig kay Balcadas, kay diri sa Senado mo man ang kining sakto nga kining mutawag tag hukmanan. Diri na sila sa Senado mo ni unya ato mahibaw-an, no? O yun man, kanun sa kanil ipatawag si VP Sara aron nga matubang, kana kun matubang pod, basta niya lawyer na pod mo ipatubang gihapon, di ba? Anyway, paato lang nang kining tan-awon later, no? Kunun sa gyo dagan ni ini, basta na po doon na po yung mga pasabog karong adlaw ba, no? Doon na po yung mga pasabog ng mga kining mahitabo sa Senado. Stilan na gyod. Nagiingon nga, daghan matakig problema itong Pilipinas, pero ambot, natabunan. Ang flood control issues, nawala, no? Ang corruption issues, ambot na lang. Nanaro nakafocus na yung impeachment gayon. Anyway, inyo haman ang choice, no? Kamu may nagkuan, kamu may nagpili sa mga angayong palingkuron, so wag ito, mahimo na yun eh. Andili, maniid na lang, isip mga yanong lungsuranon. Anyway, kabagdag kabulkada sa itong pagbalik, ito ang kining, akong ipabati diha kaninyo, ang pamahayag ni Arta Secretary Ernesto Perez ato sa gipahigayon nga na-assigning sa Memorandum of Agreement or Understanding rather sa ARTA, no, or Anti-Red Tape Authority kabagtig kabulkadas ni Adtong Adtong Sabado nga diin na matod pa sa kining mga opisyal nga daghan na matod pa sila og nahatagan og solusyon or pagtagad kuman nga nakadawat ang ilang buhatan og mga sandamakmak na mga reklamo mahitungod, no, niining nga mga buluyagon nga ahensya sa gobyerno nga magsigig pangayo og bayad aron nga mahimong mapadali ang ilahang pagproseso, no, sa ilahang kining mga kwaon nga mga dokumento. At ang ilan sa pagbalik diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan alas 6:27 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukan. Marami na po akong sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako sa bukan na nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ako ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sa bukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
9: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Magbating. Bansa katawhan mo dating sa kamag-uuran. Pag-ibigan sa katatawhan. 106.7
10: Radyo Magbating.
0: Alas 6:31 na itong oras, kabag ni Gabalgadas, balik na rin sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan sa kanunay na bagan Osaka sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, Osaka Obstetrician Gynecologist, nga adunay sa specialty sa Maternal Fetal Medicine, High Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. O si Dr. Heidi Abalie, General Dentistry. Alang sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text, cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, gabagdig gabalgadas, ang Iliana Bivio College niabag usab sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Alang nga ni atong magkatawhan, maginikanan o mga tinunan nga gusto ng maskwilag kulihiyo o baka senior high, pa-enroll na sa Iliana Bivio College. Ang Iliana Bivio sa kapribadong tulungaan nga dunay ubos nga tuition fee. Ang pwede kang makapili sa mong klase, morning class, afternoon class, or evening class. Wala na yung rason aron nga dili ka makatungha sa imong pag-eskwela. Ayaw kalimot ha, Iliana Bivio College, the builder of future leaders. Ingon man, kabag ni Gabulgadas, niabag usaw sa ito ang pagpanaguban, alang na nga gusto nga mo trabaho sa abroad. Gusto ka ba mo trabaho sa abroad? O di ba ka ha? Gusto usab nimo nga mahawa sa kalisdanan ang imuhang pamilya. Hala sige, adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagkinahanlan og mga domestic helpers alang sa mga nasod sa Dubai, Saudi Arabia, Qatar o sa Kuwait. Mga kabayanan nga nagpagidaron og 24 nga adto na sa 43 anyos. First time or ex abroad with or without passport as long as physically fit og willing mo nga mo trabaho sa abroad, welcome kayo mga mo apply kabag tigabulgadas. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagatanyag o libreng accommodation, libreng pagkaon, libreng transport kompletihan. O ingon man na libreng passport o libreng medical. Ayaw galimot, gabag di gabalgadas, ang GPM 88 Manpower Services Corporation. Alang sa maayong kaugmaon sa imuhang pamilya, apply na ang ilang buhatan na himutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. O diba ka, kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 or di ba ka ha, sa 0962-211-6023. Ayaw galimot, alang sa mga kababayanan nga nagpagdaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga gusto mo nga motrabaho alang sa mga nasod sama sa United Arab Emirates, kun Dubai, Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. Apply na pinaagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas 6:35 na tong oras sa kabagtig kabalgadas. Padayon ta sa tuang pagpanaguban na diri paghihapon sa bagtingan sa katawhan. Ang buntag di ay ni Impalmado Tatsky, lakip na usap. Good morning ni Aljo na Mukatkat sa uban pa. Good morning. Okay, kabagtig kabalgadas, ato nang ikaingon kaganina nga kanina tong adlaw nga Sabado, pizza 16 sa Mayo. Gipahigayon na ang ease of doing business, no? Katambayayong usab ang kagamhanang probinsyal. O dito kinigipahigayon sa pavilion na daw pagadian na City Kabagtig Kabalgadas Shop. Tumong niini, no? Nga aron nga mahimo nga one-stop shop na itong maong adlaw sa kaadlaw nga kalihukan. Ang tanan nga mga government agencies nga mamahimo nga mga katawhan mo transact sa ilahang nga mga buhatan, no? Ilaha kining gihiusa og ingon man nakahigayon sab ang news team makauban usab ang atong kawanan sa media sa pagpakighinabi kang ARTA kon anti-raid tape authority secretary Ernesto Perez sa pagpakighinabi kaniya short interview alang sa iyahang kining pagpaklaro sa nasangpit nga kalihukan og lakip na usab kun unsa bay mga lakang ang gibuhat kabagtig kabalgada sila nga buhatan mahitungod sa mga adunay pipila ka mga government agencies nga hangtod ning kasamtangan duna paghapoy isyu sa iningon taga bayad no mangayo og bayad kabagtig kabalgada sa aron nga mapadali ang proseso ang ilang nga transaksyon. Aniya ang pamahayag atong pamation ang short interview lamang kini ni ARTA Secretary Ernesto Perez.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pagdilan sa katawhan.
10: We are celebrating the Ease of Doing Business Month as declared by the President under Proclamation 818. This is the first event that we're holding together with the signing ng memorandum of agreement that makes the province of Zamboanga del Sur as a provincial one-stop shop. The first to be signed outside Metro Manila, the second after Bataan. So we thank the governor and this will really promote the province as a center for business because ito po yung kwento, yung provincial one-stop shop governor. This is a recommendation from the Asian Development Bank study to promote ease of doing business month, to give a role to the governor kasi right now, kanya-kanya yung mga LGU, mayor. So if we have the governor under yung mayor's directing na ma-monitor yung status of project, this will really speed up the process. Yung mga tumatawag, hindi natin may iwasan, pero makakasa naman yung mga tawag na mga reklamo na action na naman kagad. Na action na po. Mabilis ang action na alternative authority.
11: Zach, our team for this year is achieving results through transparency and accountability. Gaano na po ka-successful ang ARTA sa pag-implement po ng mga measures to prevent renting?
10: Oh, very successful. Dumami na po yung mga programa natin i-implement. Yung mga LGUs na merong electronic business one-stop shop. The move is really ongoing. At ang ating pong mga sa ating mga kababayan, mabilis po ang pag-aksyon. Mabilis ang internet connection, mabilis ang pagproseso ng permit. Pero kung may reklamo, ireklamo niyo sa ARTA at harapin po natin, tutulungan na natin.
1: Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pagdilan sa katatawhan.
0: Modo kapag nagkabalganas, ang ato ang arta secretary nga si Secretary Ernesto Perez, no, ato sa ipahigayon na ning atong adlaw nga Sabado nga ease of doing business, no, diya sa may pavilion na Dao Pagadiana City. Kini ang gitambungan sa mga nagkadaya nga mga pribadong sektor, government agencies, lakip na sa mga stakeholders isip pagsuporta sa nasangpit nga kalihukan kabagtig kabalgadas sa kaadlaw. Daghan ang nakapahimulos, no, nga mga individual nga dunay mga transaksyon sa mga nagkadaya nga government agencies. Kini magwingunan bitaw kini nga mahimong one-stop shop, no, sa kasayuran sa tanan. Sa higayon nga dunay pahigayon nga mga one-stop shop nga mga services. Dunay pahigayon ang matag buhatan sa gobyerno, no, kinahanglan nga pahimuslan nga naman. Tungod kay kundiri magud ka mo avail sa ilang ipahigayon nga one-stop shop, dali ra ang proseso kabagtig kabalgadas kun imong ikumparar nga moadto pa ka mismo sa ilang buhatan, di ba? Unsa bay mga advantages o disadvantages kun ugaling na aduna ipahigayon nga one-stop shop services sa matag LGUs or diya sa kundi ba kahadapit ang venue. Ang advantage na kabagdig kabalgadas, no, dali nga proseso, di ba? Kung nung sa ang imuhang tumo o gatuyuan, dali ka nga mga process. Dili pareha dana sa kining kung ugaling muadto ka sa ilahang buhatan nga magbalik-balik pa ka or else maabtan pa ka dugay kaayo gumikan kaya iya-iya kayo o galihok ang uban nga mga empleyado. Unlike kung anang mga dunay one-stop shop, kay maskin mantuod o daghag tao, muna usay ang disadvantage lang po kung one-stop shop, kay daghan yun kayong tao kay gusto mo avail. Pero sa kunang gikaingon, bisan pa man og daghag tawo pero dali or paspas ang ilahang lihok og dali ka makahuman sa imong transaksyon, di ba? Basta kay duna lang kay unsa man, aduna lang kay sakto nga mga requirements. Dayon sa pahigayon pod nga one stop shop kabagtig kabalkadas, dunay gitanya nga libre nga mga photocopy, di na kinahanglan nga magbayad kung ugaling adunay mga additional nga mga requirements gikinahanglan sa usa ka buhatan aron ka nga makakomply kabagtig kabalkadas, no? So kaganiatong adlaw nga Sabado, nining ARTA or anti red tape authority kabagtig kabalkadas, then dinhi, no, gipahibalo kung unsa ang angayan nga buhaton pinagi sa pakigtambayayong sa kagamhanang probinsyal kabagtig kabalkadas, no, pinagi sa pakigtambayayong sa kagamhanang probinsyal maingontang ang atoang probinsya sa Zamboanga del Sur, no, ang gitagaan na kinioga katungod sa ARTA kabagtig kabalkadas nga maoy mudawat o gugaling unsa may mga dili maayo bitaw, dunay mga reklamo bahin sa uban nga mga government agencies nga mangayo og bayad kun ugaling aduna moy transaksyon sa ilaha, pwede mo nga magmudangop, no, ngadto sa kining kagamhanang probinsyal aron nga kini ang mahatagan gilayon og dinalian nga pagtagad kabagtig kabalkadas. Kay kun ugaling manggod munigun ba kun ugaling manggod kanunay lang ta nga magsalig nining buhatan sa ARTA, daghang uban nga mga reklamo nga dili kayo mahatagan og pagtagad. Tigbok nasod gud ni ilahang nga kining serbisyuhan, di ba? So muna nga ilang gibuhat karon, first, no, first in Mindanao nga ang ARTA nakigtambayayong sa kining matag LGUs, no? First in Mindanao diri sa Zamboanga del Sur, gipahigayon, una gipahigayon ang memorandum of agreement kabagtig kabalkadas, ilang signing of memorandum of agreement aron nga mabatukan lamang or mapakgang lamang o maundang lamang usab ang kining isyo sa red tape kabagtig kabalkadas. Kay bisan pag unsaon dako kayong nakasulat diana anti red tape, beware of fixers, pero ang pangutana, nasunod ba na? Dunay uban nga mga establishmento or buhatan sa gobyerno nga wala nasunod, bato-bato sa langit, tamaan, bukol, di ba? Tuna. Dunay uban ang pinaka-worst kabagtig kabalkadas, mismo ang ilang empleyado maoy mangunay, maoy mudawat sa bayan. Radio magbating. Di ba? Ingon ana ba? Sumauna nga karong mga panahon na ang gibuhat kabagtig kabalgadas is pahugtan, no? Pahugtan ang pagpakigbatok sa ingon nga matang nini nga klase nga kining pagpanlimbong sa mga katawhan kabagtig kabalgadas. Sa so, muna giingon nga mahimo tang patas diring dapita, no? Kinahanglan nga kung unsay mga gikinahanglan, kinahanglan nga kung unsay mga inyong programa or mga services, kinahanglan ka na mo'y inyuhang kining sundon, no? Dili nang matawag ta og palayo ninyo nga inyuhang ipatigbabaw, ingno ninyo, gusto kag madali, hala sige, bayad ani nga kantidad, no? So ayaw na ninyo buhata ha, kay kini gipahugtan na karon ang nasangpit nga pagpakigbatok. So ato ni nga kini nga i-monitor kung napila na ba unya ang madawat nga reklamo sa tuang kini kagamhanang provincial bahin ni ini, no? Kay lagi matud pa ni kini nga Secretary Perez sa ilaha nga buhatan mismo daghan gayud silag madawat nga mga reklamo, no? Mauna nga ilaha gilayon nga gibahatagan og unsa man dinalian nga pagtagad. Pero mao lagi na, no? Dili po diha dayon maaksyon na lang kabagdig kabalkadas tungod sa kadaghan sa ilaha nga kliyente. Aside ni ini, no? May ngontag, ipaagi pagigihapon og due process ang tanan, di ba? So kinahanglan nga masunod pagihapon ang due process. So usarag yun ang makapakgang nining fixers or anti-red tape kabagtig kabulkadas, no? Unsa may makapakgang nini? Ang makapakgang nini, maura gayon ang dili ninyo tangkilikon, no? Dili ninyo pahimuslan. Pero lagi, kini pong mga Pinoy, no? Ang bata ang mentalidad po sa Pinoy nga tapulan mo pila, di ba? Gusto nga mahumandayon. Muna nga dili gid nato po di katingala nga unsa man nga ning siaw ning matang o kining klase nga ingon ini nga palusot system kabagtig kabulkadas, di ba? Musugot mog sa dili, mo mag or mutuo mog sa dili, mo mag tinuod, no? Nga gumikan sa tuwa nga mga mentalidad ang resulta dili na po dayon mo gustog mahago kabagtig kabulkadas. So paunsa nato mabatukan ang ingon ini nga illegal nga mga transaksyon, no? Dili gihapon mahimong magmalampuson ang kining kampanya sa gobyerno kung kanunay nato nga tangkilikon ang serbisyo ining mga tao nga ang ilaha hinuon, no? Nga ang hinuon ang ilaha, good raw po ang ilahang mingutag tumong o katuyuan. Unsaman, ang ilang tumong katuyuan, mapadali ang imong transaksyon, di nakagusto nga malangan. Pero ang luoy, kung buto noon, ang luoy katong nauna, nganuman. Tungod kay ang katong nagpila dito, doon ay posibilidad nga madatugan, di ba? Kaya nga nung madatugan man. Kaya for example, ikaw fixer, doon na kay kliyente nga gidawat, di ba? Aha, mamudapita, doon na mabuhay nabantayan any government agencies, no? Nga, kung ugaling ni personal ka, nga nga ito sa nabuhatan, ikaw ning transact. Matingala ka nga ang naulahin ni mo, nauna pa. Nga naman, kaya dito, gidunol sa usaka personnel nila. Nga kato, ilang usaka personahe, usan nila ka, maingon ta, o kining kasaligan kunuhay, doon na di ay gipasalupit dito. Di ba? Doon na gipasalupit, din pagkahuman, mao'y mauna, ang ikaw nga nauna o pila, tuwa dugay kayo. Di ba? Singon ini ang ubang kalakaran o sistema sa tuang gobyerno kabagtig kabulkadas. Mauna ang kinahanglan at tuwa ning kining ubanan o atong suportaran ang kampanya sa gobyerno, no? Kay kuno galing dili makiwalay pagsuporta sa mga katawhan, ay useless lamang ang pagpaningkamot sa gobyerno kabagtig kabalkadas sa pagpakibatok nini nga maong dili patas, no? Nga pagpanerbisyo sa tuang mga ubang government agencies. Puwera lang niadtong mga tarong, no? Pero doon nagyo yung mga dilit tarong kabagtig kabalkadas. Daghan gayog-gayog mga buhatan sa gobyerno, no? Nga daghag mga reklamo nga nadawat matudpa sa arta. So, munigingon nga ang ilaha, magbasi lamang sila kabagtig kabalkadas kung unsa ang mahimong, unsa man, ang mahimong madawat nila nga reklamo gikan sa publiko, no? So, kung galing wala sila kining ang ilaha nga madawat nga reklamo, dahil pagkahuman kay ilaha dayon ka nang mahatagan o pagtagad, buot pasabot, diha-diha, mahatagag solusyon, no? Mabitaw tong kabagdig kabalgadas nga daghan og unsa man, daghan og mga kinibitaw nga

0: mga badlungon, no? Sing unana dapat ang buhaton kung ugaling kisa yung mga badlungon, kinahanglan nga pangtangtango na sa ilahang katungdanan or sa ilang trabaho, na nabitaw nga kusuki mangikil og kwarta, o karong panahon na sa kapit o sa mga panahon, ang resulta kay imuha pa jud Hinoong kining unsaman, imuha pa jud Hinoong pahimuslan ang uban, looy pod kaayo, di ba? So, sabta nato nga nanginabuhi po na sila kabagtig kibulkadas, di ba? Pero dili magud makatarungan nun nga mubayad niya na nga kantidad, no? Mahal nga ilang pangayo, dahil pagkahuman kay kining pitos kaayo. Lagi po daw, kung mo, libre daw ron. Tanan gi daw ron, kibayad na. Sige, bahala mo. Nagiingon. O sarag ako maingon sa inyo, hagit po, sa kinatibukan, no? Kung ugaling, digit po mo sanong sa panawagan sa gobyerno, wagid po'y mahimo ang gobyerno, no? Walay mahimo ang gobyerno, o gaingon man, padayo na nga itong ingon-anay nga sistema nga bulok, di ba? Kay wala man. Dunay mga maayong pamaagi sa gobyerno, di man nato sundon. Kay lagi, ang sundon kabagtig kabulkadas, kadtumang mga dili maayo. Oh, kay gusto raman punta nga mudawat largo o unsa man. Mudawat largo sa makineng kuan, dawat limpyo. Ora magid pud na. Anyway, kabagtig kabulkadas, alas 6:53 na tong oras. Dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban, ay sabta sa pikas bahin, aduna sa mahitabo na matutpa, nga dugang pa, pagsaka sa presyo ugmang adlawa, oh? Oh. Posible nga subling musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo nga mao ang diesel ug ang gasolina. Hoy, naunsa naman ni? Matud pa sa pagbanabana, posible nga musaka ang presyo sa diesel sa 2 ngadto na sa 2.50. Samtang sa gasolina, posibleng musaka sa 75 centavos ngadto na sa piso og 25 centavos o 1.25. Posible pa niya? Oh. Samtang muubos usab og 13.30 centavos ang matag litro sa kining gas o sa kerosene. Matod pa nga nagpabiling taas ang presyo sa krudo gumikan sa nagkagrabing geopolitical tension sa Middle East nga nakapikto sa kalibutan ng supply sa lana. Samtang suportado usab ang pagsaka sa presyo sa gasolina, gumikan matod pa sa kakulangon sa supply o pag-ubos sa refinery output sa nagkalain-laing nasud. Huwag ito'y mahimo. Ang price adjustment, karoning unya ni dapat ipagawas, no? Unya ni dapat ipagawas mga alas 10 kung pila gyud ang mahitabong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, no? So unya pa ni update lang na unya kung pila ang expected nga pagsaka kabagtig kabulkadas para ugma kay kini siya kay kuan pa man ni kano sa pamanigi pagawas o gabi e pamanigi pagawas god o imo na gingon pagbanabana pa lang unya na gid ang final ani nga desisyon, no? Pero nga mao na ni sundon dayon ugma kay Martes mao man ang adunay kausaban sa presyo sa produktong petrolyo. Okay? Anyway, kabagtig kabulkadas, wala kay gong oras. Salamat sa pakiuban ka na ako. Alas sige, patubil na mudaan. Kung di mo gusto nga mapiktuhan mo sa pagsaka sa presyo sa diesel o sa gasolina, no? Kay expected nga doon ay pagsaka. Hopefully nga diri rata sa piso kapin. Di lang tapod musaka og dako, di ba? Kung musaka og dako, wa tay mahimo utong ra gihapon ta ni kalakiha. Daghang salamat sa pagpakiguban kabagtig kabulkadas. Hantod na lamang sa sunod higayon. Sa dong tulaman noon ang bagtingan sa katawhan maing buntag kaninyong tanan alas 6:56 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtingan sa pagkakatawhan.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. di na niya mahimo ang mga naandan na niya.

0: Ang buhaton, atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanap, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagpalit ni Dios sa
11: Target Line
12: product package o sa kabattle sa
11: Target Line
12: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
11: Target Line
12: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabag tingog kabalkada, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 18 sa bulan sa Mayo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Kita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Ease of Doing Business Program sa Anti-Red Tape Authority malampusong gipahigayon.
3: PMA Cadet katagapagadian migraduar nga top 2 ug magna cum laude.
1: First, Seymour Acting Commanding Officer ni paambit sa duha ka mga punto sa CMOR Regiment Commander atol sa Shooting Fellowship kagahapon.
3: Soloan sa balitang regional, 63 anyos nga labasera gipusil sa Cebu City.
1: 5 ka NPA patay sa engkwentro sa Negros Occidental.
3: Sa mga balita sa kaunuhan, Senador Pangilinan dili interesado nga mahimong Senate President.
1: Bicol Saro Party List Representative Ridon namahayag, suspendido nga senador dili makabutar sa impeachment.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo gideklarar nga international health emergency.
1: US President Donald Trump nagpasidaan sa Taiwan batok sa pagdeklarar og independensya gikan sa China.
3: Sa balitang negosyo, DA gitugutan na ang pag-import og karning baboy gikan sa Spain.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, D nagpabilin nga hari sa BKB World Crown.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa tawo nga magsigig kasuko unsay epekto niini sa kahimsog sa panlawas.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, daydreaming specialty sa utok nga relax, it's normal.
3: Samtang sa balitang showbiz, Aura Briguela nangaway sa usa ka professor ngano kaha.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sa si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7. Hatudusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sa isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Nagkalain-laing serbisyo ang gitanyag sa Anti-Red Tape Authority kaabag ang kagamahan ng probinsyal kabahin sa Ease of Doing Business Program sa Pavilion Government Center Baguhay pa lamang. Ipangunahan ang maong kalihukan ni Secretary Ernesto Perez o gitambungan usab sa mga nagkalayang government agencies, stakeholders o mga negosyante nga nagpakita o suporta alang sa mas paspas, epesyente o transparent nga serbisyo ngadto sa publiko. Tumong nini aron mapasayon ang pagparehistro sa mga nagkalayang government agencies, pagkuha sa mga nagunang panginahanglanon o uban pang transaksyon nga ngayang mapahimuslan sa mga katawhan pinagi sa pagpakunhod sa red tape o mapadali ang mga transaksyon sa mga nakalain-laing buhatan sa gobyerno. Ang nasangpit ng mga programa kabahin sa pagpatuman sa RA 1103-11032 o mas na ilang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 na nagtinguha sa mas hapsay o paspas ng paghatag serbisyo sa katawhan.
5: This will really promote the province as a center for business because ito po yung kwento, yung provincial one-stop shop governor. This is a recommendation from the Asian Development Bank study to promote ease of doing business, man, to give a role to the governor. Kasi right now, kanya-kanya yung mga LGU, yung mayor. So if we have the governor under yung mayor's directing na ma-monitor yung status of project, this will really speed up the process.
3: Sa laing bahin sa balitang lokal, nagdala og dakong kadungganan sa Pagadian City sa tibuok Zamboanga del Sur si Mark John Vincent Yu Katakutan. Humansiya na himong top 2 o migraduar isip magna cum laude sa Philippine Military Academy kon PMA talang dangal class of 2020-26. Ipaygayon ang graduation rites ni atong Mayo 16, 2026 sa Fort General Gregorio H. Del Pilar nga ginambungan usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., military leaders, dignitaries o pamilya sa mga nagtapos nga kadete. Nakakuha si Katakutan o daghang dagkong pasidungog lakip na ang Vice Presidential Saber, Philippine Air Force Saber, Spanish Armed Forces Saber o Australian Defense Best Overall Performance Award. Ang iyang kalabusan di ila isip simbolo sa kahusay, disiplina o matinud-an ang serbisyo nga nagdala og dungog, dili lamang sa Pagadian o Zamboanga del Sur apan sa tibuok nasud.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipaambit ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, Acting Commanding Officer sa 1st Civil Military Operations sa Mahigalaon Batalyon, ang duha ka importanteng punto gikan sa Seymour Regiment Commander atol sa Shooting Fellowship nga gipahigayon kauban ang Radyo Bagting ug Bell FM kagahapon sa Kuta Dao, Pagadian City. Una nini ang proteka diin gihatagan nini og gibugaton ang kaminungdanon sa media sa pagpanalipod ug hustong pagpadayag sa imahe sa kasundalohan pinaagi sa patas ug responsableng paghatag og impormasyon sa publiko. Ikaduha nini mao ang connecta nga nagtumong sa pagpaligon sa kolaborasyon ali sa media ug kasundalohan alang sa mas epektibong pagpatuman sa ilang mga aktibidad o programa sa komunidad.
6: Sabi nga ni RC, yung mga media friends natin, sila yung tumutulong sa amin na i-project ang image ng Philippine Army kung ano yung mga ginagawa nila sa kanilang AOR. And so now this connect to yung media partners natin at Philippine Army, we have strong collaboration in terms of different activities ng Army, the local government unit at yung mga non-government organizations natin.
3: Landing sa Tabalanan ang 63 anyos nga tindera og isda human kalit nga gipusil sa riding and dandam samtang padulong mangumpra sa Puzzle Fish Market sa 3 de Abril Street, Cebu City, Baguhay lang. Giilang biktima nga si Elena Bascon, 63 anyos, taga Barangay Buhisan, Cebu City. Samtang ang mag-uyuan ng mga sospek, giilang sila si Alias Francis Gunman, 38 anyos, taga Sitio Tubod, Barangay Buhisan, ingon man ang driver sa motorsiklo, kasi si Alias Ricky, 21 anyos, nagbuyo sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa, Cebu City. Ang biktima nag-anggo ng samad binusilan sa abaga o swerteng anaara sa luwas nga kahimtang. Daling respondihan sa kapulisan sa Labangon na police station ang insidente. Apan daling nakasibat ang mga suspekin sa sakay sa usa ka color orange nga Mio motorcycle. Apan wala pay 24 ka oras sa dakban dayon sa kapulisan ang mga suspetsado. Gisulta pa karon ang motibo sa krimen diin matud pa usa sa gidudahan nga angulo mao ang posibilidad nga nadudahan ang biktima nga mao'y informant sa kapulisan na adto sa usa ka anti-illegal drug operation.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, patay ang 5 ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA human sa managsunod nga engkwentro nga nahitabo tali sa Molave Warriors sa 15th Infantry Battalion ubos sa 302nd Infantry Achiever Brigade o mga salin sa Southwest Front Committee Region sa Negros Barangay Abaca o Barangay Poblacion Cuayan Negros Occidental niadtong Sabado Mayo 16, 2026. Tulo sa 5 ka napatay ng NPA, gilang sila si Gilbert Colintong Tingson, Rolando Anyo Dantes Jr., Commander sa Southwest Front New People's Army, o Jobert John or Robby Casipong. Samtang duha sa mga namatay, ang padayon pang givalidate sa mga otoridad. Na-recover sa militar sa encounter site ang daghang mga high-powered firearms, lakip na ang M60 machine gun, M16 rifles, M14 rifles, M203 grenade launcher, hand grenade o guban pang war materials. Samtang pipila ka mga residente sa lugar, sa inkwentro ang gihiklin sa mga otoridad.
0: BBC Balita Nasional.
3: Tanong gipangulipas ni Senador Francis Kiko Pangilina ng espekulasyon nga naglambigit kaniya sa giingong kudeta sa liderato sa Senado. Ug giklaro nga wala siya'y interes nga mahimong presidente sa Senado. So sa kapos sa Facebook sa Senador, miingon siya nga mas gusto niya nga mag-focus sa isyo sa seguridad sa pagkaon gaysa mo apil sa pakigbisog sa liderato sa Upper House. Ang payag ni gawas human sa mga taho nga ang pipila ka mga senador naning kamot aron bulihan si Senador Alan Peter Cayetano, pipila lang gaad la human siya giinstalar isip presidente sa Senado puli kang Senador Vicente Soto III nito Mayo 11. Sumala sa report, ang pipila ka mga senador giingon nga wala makumbinser sa estilo sa liderato ni Cayetano ug nagduha-duha kung mahiusa ba niya ang Senado sa nahabilin ng mga tuig sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Pangilinan kaniadto gitangtang isip chairman sa Committee sa Senado sa Agrikultura pagkaon og reforma sa agraryo human sa pagbag-o sa liderato sa Senado. Samtang si Cayetano nakakuha og minimum nga 13 kabuto aron mahimong presidente sa Senado uban sa tabang sa suporta ni Senador Ronald De La Rosa, ginsa mibalik sa Senado human sa 6 ka bulan nga pagkawala aron moapil sa botasyon alang sa bag-ong liderato.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, dili makabutar o makapil sa impeachment vote batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ang gisuspenso nga senador sumala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, usa sa mga miyembro sa House Protection Panel. Giklaro ni Ridon ang isyu sa dihang gipangutana labot sa posibleng mahitabo sa umaabot. Bahin sa posibilidad nga tugutan ang gisuspenso nga senador nga makabutar sa impeachment. Nagkinhanglan kini og 16 kabuto o 2/3 sa 24 ka mga senador aron ma-convict kon ma-impeach. Karong adlaw Lunes kon karong adlaw gilauman nga magtigom ang Senate Impeachment Court Alang sa hearing ni VP Duterte, kinsa nagatubang og mga aligasyon sa mga irregularidad sa paggasto sa 612.5 million pesos nga confidential funds, pagpadako sa wala matino nga bahandi, bribery og mga hulga sa kamatayon batok ang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos o kani Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
2: BBC Martin Balita.

0: Gideklara sa World Health Organization ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, isip po sa public health emergency of international concern. Sumala sa Henshang outbreak sa Ituri Province, adunay 246 ka mga suspetsado nga kaso o 80 ka mga nangamatay. Og nakita usab nga pipila ka kaso sa Kinshasa ug sa mga kasikbit nga lugar. Ang virus nga nikuyanap karon mao ang Bundibugyo strain sa Ebola nga walay aprobado nga tambal o bakuna. Ug ang unang sintomas naglakip sa hilanat, kasakit sa kalawasan, nagkakapoy ug pagsakit sa tutunlan. Matod ba sa WHO, posibleng mukuyanap kini tungod sa kalisod sa kahimtang sa seguridad, daghang lihok sa mga tawo ug kakulang sa pasilidad sa pag-atiman sa panlawas. Nakita na usab ang kaso sa Uganda o Goma sa Eastern Congo nga nagpasabot nga posible na kining mikatap sa mga kasikbit nga lugar. Alayon niini gipay magnuan sa WHO ang ubang mga nasud nga pahugtan ang monitoring aron mapakgang ang pagkuyanap sa sakit.
1: BBC Martin Balita.
2: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nagpasidaan si US President Donald Trump sa Taiwan batok sa formal nga pagdeklarar og independensya gikan sa China human sa iyang pagbisita sa Beijing. Ipaklaro ni Trump ang kamahinungdanon sa pagpahinay sa tension apan nagbabilin ang baruganan sa Taiwan nga dili na nila kinahanglang magdeklarar tungod kay giisip na nila ang ilang kaugalingon nga usa ka gawas noon nga nasud. Sigon ni Trump nga moabot og 9,500 ka miles ang gyahi sa US aron makigaway sa gubat og dili na niya kini gusto. Hinuon gusto niya nga mokalma ang tension tali sa Taiwan og China. Gipambit ni Trump nga daghan silang gisgutan ni Xi Jinping kabahin sa Taiwan apan mid-milyo usab siya sa pagkumpirmar kung dipinsan ba sa Amerika ang Taiwan. Sumala ni Trump dili usab gusto ni Xi nga adunay gubat. May tungod sa $11 billion nga weapons package ug uban pang kasabutan sa armas, ingon si Trump nga iya pa kining desisyonan sa labing madali nga panahon uman mukonsulta sa mga lider sa Taiwan.
1: BBC Martin Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gitugutan na sa Department of Agriculture ang pag-import sa karning baboy gikan sa Spain human giila sa Pilipinas sa ang mga lagang nga gihimo niini batok sa African Swine Fever. Gipermahan na ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang bagong mando nga nagtugot pag-usab sa pag-import sa pork meat, panit sa baboy ug uban bang byproducts sa baboy. Pero duman nga gipatuman ang temporaryong pagdili ni atong miaging tuig tungod sa mga kaso sa ASF sa pipila ka bahin sa Europa aron maprotektahan ang lokal nga industriya sa pagbuhi og baboy. Sumala sa DA, adunay igo nga veterinary og disease control measures ang Spain nga magatabang sa pagpaminos sa risgo nga makasulod ang ASF pinaagi sa imported nga pork products. Dugang pa nila magatabang kini aron masiguro ang ligon nga supply sa karne sa baboy sa nasud samtang ipadayon ang hugot nga animal health standards. Ang mga balita giabangan usab sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan nga nanahimutang sa San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Pwede usab mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian o bisita lang ilang buhatan. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa nagkadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasikbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo sagot ko.
1: BBC Martin Balita.
2: Naimong emosyonal ang panagkitaay og balik nila ni bare knuckle boxer Rolando D og sayang amahan nga si Rolando Navarrete ang kaning World Boxing Champion atol sa Pacquiao Elordi Awards Night sa Okada, Manila. O sa matod pa kinika, makasaysayan ang higayon nga nagtapos sa pipila katuig nga panaglayatay o napamatudan sa kining dugang kadasig sa 34 anyos nga si D samtang iyang gilupig ang Amerikanong boxing legend nga si Paul Malignaggi pinagi sa usa ka second round stoppage niyatong Sabado aron dipinsahan ang BKB World Super Welterweight Championship sa Manchester, England. Kini na ang ikaapat nga managsunod nga kadaugan ni D og ikanom sa kinatibuk-an nga naglakip sa 5 ka knockout sa 7 ka away. 5 ka bulan og tunga human niya gipildi ang taga Wallis nga si Liam Rees pinagi sa unanimous decision dito sa Wells nga maoy naghatag kaniya sa bako sa BKB Super Welterweight.
1: BBC BBC Marting Balita.
0: Sa detalye sa balita sa Games ug Panlawas, sumala sa mga health experts ang perming pagkasuko o sobrang stress. Mahimong adunay dili maayong epekto sa Games ug sa lawas o hunahuna. Matod pa nila ang kanunay nga kasuko, mahimong hinungdan sa pagsaka sa blood pressure, gagapoy, insomnia o mas taas ga risgo sa sakit, sa kasing-kasing o stroke. Gipasidanan usab sa mga doktor nga ang dili makapugong sa emosyon, mahimong makaepekto sa mental health o relasyon sa pamilya o guban pang tabo. Busa gidasig ang publiko nga mangitag paagi sa pagkontrol sa kasuko sama sa pagpahuway, pag-ehersisyo, pag-istorya sa kasaligang tawo ug pagpangayo og tabang sa eksperto kung gikinahanglan aron mapadayon ang maayong panlawas. Ang maong balita giabangan usab si Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalista mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, usag obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Rivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalya, general dentistry. Lama contact sa 095-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Nasayo ka ba? Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabukada? And of course, bagting 28. Nasayod ka ba nga normal nga gimbuhaton sa utok nga mag-daydreaming? Sigon sa hiniusang pagtuon sa Harvard University, Dartmouth College o University of Aberdeen sa nasud sa Scotland. Napamatudan sa mga eksperto nga dunay parte sa utok sa tao nga mo'y nagkontrolar sa task unrelated thought. O gapil na nini ang daydreaming nga mo'y pinaka-aktibo sa panahon nga bakante o relax ang utok sa tao kay walay laing gikabisihan sa paghuna-huna. Nasayod ka ba nga gawas sa daydreaming sa utok? Nasuta usab nga sa higayon nga hago kayo ang imuhang utok, imuhang brain sa paghuna-huna. Mas daghang oxygen o brain fuel ang gikinanglan gikan sa dugo nga mukabat ngadto sa 50%. Dili lamang kana kay di ayang utok sa tao makahimo sa pagpagula og 23 watts power nga makapasiga sa usa ka bombilya kun i-convert ngadto sa elektrisidad. Pero maangkon mo lamang kining enerhiya o katakos sa brain kon sakto kag pahulay, sakto tulog aron mamintinar ang hamugaway nga mga agyanan sulod sa utok. Napamatudan usab sa pagtuon nga ang paghikaw sa lawas nga makatulog tungod kay nagsige og dulas gadget, sige og email, unsa pa nang gisiging scroll din sa Facebook o sige tan-aw mga internet. Nga dili na makatulog sa bastanting oras, makapadaghan sa tapok sa protein sa utok nga gilambigit sa Alzheimer's disease. Na, sige. Tulog og sayo para power kayo ang imong utok sa trabaho og layo sa pagkablangko. Ang maong balita atid kanato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Aduna sila yung mga kursong gitanyag, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BIOS.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Mga mati o padi, ani ana, ang balitang showbiz!
0: Tingog na si Aura Brighella human gipatikos sa usa ka netizen tungod sa dili maayong komento niini sa social media. Sa iyang post, gipakita ni Aura ang screenshot sa komento nga giingong gikan sa usa ka propesora batok sa iyang litrato nga nagsulubog bikini samtang anaa sa dagata. Matod ba ni Aura, dili angay alang sa usa ka university professor ang paghatag og laway og transphobic nga mga komento sa social media. Gingon usab ni ini nga isip usa ka educator kinahanglang role model, mo respeto og andam mudawat sa uban kaysa sa pagpakatap og diskriminasyon.
2: Samtang sa laing bahin, mga kabagting o kabalkada, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon dinha sa Radyo Bagting News official Facebook page. Good morning kaninyong tanan. And sa mga nakamonitor usab sa Radyo Bagting mobile application, daghan kayong salamat. O sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning mga nakaroon din na sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Good morning ni Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. And of course, Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli Carya. So, sa tanang mga personahe no, diyan sa Mahigalaon Battalion. Bila ganito ka balay mong nagamit, Ate Kim.
4: Obay-obay po.
2: Obay-obay. Daghan kayo. Salamat kaninyong tanan din sa 1st Imo Mahigalaon Battalion sa paghatag og higayon nga nakasinati mi o na atong kasinati ano nindot kayo kay short arms o long arms. Alright, mga kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuan.
2: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
1: BBC Bagting Balita.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling!
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa. Okay. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tin no yun siya. Pag niya akong gigamit. Google Radio. Delfin. Itiso. Perpidad. Drill. Davao City. 66.
9: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas Bas Kugun.
12: Mga kaagri, kahibalo pa mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
13: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Sunfall Plus Gold.
14: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tielo, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfall Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfall Plus Gold.
9: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
20: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
21: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
22: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
21: Oo.
22: Uh-huh.
21: Nigawas buk siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
22: Ah, asin. Okay.
21: Uh-huh.
22: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
21: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
22: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
23: Oo.
22: Oo.
21: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
22: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
21: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
20: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
24: Are you planning to build your dream home?
0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Rock Radio magbating.
2: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Pulso pagkatauhan, pulso pagkatauhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. Pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
4: Okay, dala, kumusta ka may buntag ka ninyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, Mayo 18. Otso naman. 18. Kasildo kay mawala. Mawala man. No? Mayo 18, tuig 2026. Inyo na sa mabati ang programa ng Pulso sa Katawhan. Din lamang sa nag-unang registration sa nagbihan sa Pagarian. Kini inyong mahigala. Elmer Bagets Pagana.
23: Yes, sir. Sa mga din mahigala. Magigoban ka din yung media oras nga tulumanon ang programa. Pulso sa Katawhan. Mahigala. Kumusta? Huwag may ngatlaw ka na itong tanan. Lunes na Lunes. Pulso sa Katawhan. Panahon mga higala. Pizza 18. Ulan sa Mayo 2026. Dili rita mga higala, daganta mga misgutanan nga ngayon atong masairan ka ng atlawa. Ikan kay atong yagin si Mana, doon ay mga trending sa Sambuanga del Sur. Ngayon na hihi mo mga higala, pamaagi o teknolohiya, teknik. Ni Vice Mayor sa Pitogo, mga higala, kanhi Mayor Manis Pitogo, si Vice Mayor James Sikyek. Yeah, okay.
4: Siya ay katarungan biya.
23: Oh, sakto man.
4: Kung tanaw ni mo, sa unang eleksyon, sa wapay eleksyon, may pirma man ang first district nga kongresista nga mao karon ang gobernador. Nindaog ba lang gihapon? Unya, nindaog po ang nipirma sa second district, si Congresswoman Victoria Yu, nindaog bang gihapon? Karon, kay ni pirma ng pupudang anak. Duha na yung kanak ni pirma. O yan, napigod ang inahan ng gobernador.
23: O yan, nadungagan o gisa ron.
4: Nadungagan pa yung gisa.
23: Nadungagan gisa ang partilis mag-igala. Eh, matod pa manggod ni Vice Mayor James Sikyek. Nga ka na si Vice President Sara Duterte, di yun na kadaog diri sa Sambuanga del Sur. Mag-isod.
4: Katanaw ni mo bitaw, wala may epekto di ay kaning mo pirma-pirma ta. O katong miagi ni pirma niya ni ingon ang uban nga kana kaning pirma dili na nakadaog. Nindaog mo gobernador man hinoon lagi. O unya karon ang anak ni pirma congressman sa first district. Ang si anak po sa second district ni pirma sa una, nindaog mo gyapon kongresista karon.
23: Pero matod pa ni kining ni Vice Mayor James Sikyek nga gumikan mga higala, okay, allies mangguni ang politika ba, so kay klaro mangyod matud pa mga higala nga ang kining tulo ka party list, tulo ka mga mipirma, dili gini siya masuporta ni Vice President Sara Duterte.
4: Ni pirma gon
23: ni pirma man lisod po kay ni pirma
4: ulaw po kay kanya mo ito amadto ka dito nga Vice President mukuyo kuni mo pirma mo ka.
23: Nya sagad mga higala sa mga kining tulo ka kongresista, mga higala, kuan siya daghan po ning mga mayor nga dala diri sa Sambuanga del Sur.
4: Mga mayor. Hinoon katong pagpirma tong miagi, dili man to presidential election kay midterm election na to. Karon kay
23: daghan mga mayor. Man. So og tanaw na to mga higala gikan sa taas diri sa gobernador, paadlaw sa mga mayor mga higala. laktod pagkasulti ni pirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So laktod pagkasulti digyan mo suporta ni Vice President Sara Duterte. So
4: maulaw pagkag ni pirma ka niya dool-dool ka dito nga musuporta ka.
23: So gani mo itanaw na to mga higala. Di yun ka daog si Vice President Sara Duterte.
4: Okay.
23: Og mudagan si Presidente mga higala. Diri sa Sambuanga ka din, sir.
4: Sa Sambuanga ka din, sir. Maglisod yun siya. Okay. Ang endorsement, ana.
23: Ikas gobernador.
4: Ikas gobernador, congressman, duha. Unya, party list isa. Daghang unang kwarta na sila.
23: Daghang ng mga mayor ng kauban nila. Sabot pa sabot mga higala. Di yun ka daog. Og political line-up ang isgutan. So, doon na po yung mga nag-ingon mga higala nga usa lang ba ni ka technique o pamaagi pa sa mayor sa vice mayor diha mismo sa Lungsod Pitogo kay mantod pa niya manggod. Siya Duterte supporter gid siya. Mga higala niya di po gyud siya pabor sa impeachment pero aron usab nga sunod election makabutar gyud siya ni Vice President Sara Duterte di siya mudagan og mayor baka ha, isa muna agad. O vice mayor baka ang umaabot ng eleksyon.
4: Para makabutar siya.
23: Para makabutar siya.
4: Kaya di naman siya mapugos o butar. Kaya di naman sila kaning partido.
23: Pero kaning tanan mga higala, usalang labanin ka pamaagi. O daghan mga nag-ingon ka. Ingon na, pamaagi ka mga niya. Kasi pag-survey sa mga tao dito sa Sambuanga del Sur. O asa ba yun ang mga tao sa Sambuanga del Sur kay wala man gud gisurvey atong sa impeachment, wa man gud consultation. So daghang nagingon nga ingon ana nga pamager na, technique ra na niya para makuha yung simpatiya sa tao, asa gud ang mga tao karong panahon na.
4: Kaning maglisod ka og panahon ba? Ibutang ta lang mo endorse ang gobernador, mo endorse ang tulo ka congressman, naa pa gyud party list, naa pa gyud mga mayor. Unya, dili man ni local nga election god, national elections naman eh. Kaya kanya naman sila og palusot ani. So, amo to kung say dagan ani kay sa una bitaw pa na. Wa magyun ni endorse ni Andy, Tatay Digong Duterte. Sa Sambuanga del Sur, pero dako man lagi kay margin.
23: Ni daog man.
4: Sa daog sa Sambuanga del Sur.
23: So, kaning tanan mga higala, kuan pa lang ni dagan ba ni agi pa ning mga negatibong komento karon. Mga higala, ni trending social media atol ni monitoron sa umaabot nga panahon. Nagkipahibalo ang local government units pangilihan. Mga higala, ng pagawas o official statement nabigit ini mga nagkatag karon diha mismo social media na bagong taripa mga higala splitihan diri mismo sa pagadian.
4: Okay, karon panahon naman good. Bisag unsan na imuhimoon, pwede magkakahimo. Oh, gumikan ka ng EI, unya pagkahuman, naapo dahi pirma-pirma dito sa mayor, pirma-pirma po dito, naapoy resolution number. So, maila dyan ang tanang mga tao nga, di makabantay. Muna, napagawas ang official statement ang opisina ni Mayor Samico, nga walay siya'y gipirmahan nga taripa, kabago.
23: Walay gipagawas, maghigalang taripa, nga plitihan, kabago, dito mismo sa pagadian. Ang gali ang mga konsyel, wamang po inisgutan.
4: Sa ito pa itong dito ta, atong ipangutan na si Konsehal Colby kay siya may sa transportation. Nag-ingon mo siya nga, dili sa sila magpagawas o kanang taripa.
23: Kay taripa.
4: Bago pa mang nakadawat o ayuda, katong fuel subsidy. Muna naniid sila ron, o doon na pa ba'y additional ani, kay walay additional, posible na, nga mag-drop na po sila aron masabutan.
23: Sabutan pa.
4: Sabutan pa. So, hearing pa.
23: Unsang kahay, di ba ka, kinsang kahay, nag-ulo ining ni amang higala. Sama ni, nag-ulo ining ni amang higala, nabanin sa mga transport. Okay, na may uban gawin nga gusto yun mo pasakag pritihan. Nabanin sa, butang na to, og politika isgutan. Asang grupo? Daghan mo ko ni Odi.
4: Mao ni grupo nga na plano nga mandaot ba?
23: Og di ba kaha mga higala naangyoy waylingaw. Tulo may tanaw no na. Kantong mga waylingaw mga higala, nya na memorize na ang tanan nga AI diha. Gusto siyang mo explore sa iyahang kahibalo. So nimug na gingon ani. Mo na nga
4: labi na og wala bitaw official statement ang siyudad sa Pagadian. Na, lisod yung kayo.
23: Karoon, mga ito, paggawas o official statement nga fake. Ang nangkatag diha mismo social media, ang naigalang nga mga bagong taripa o pitihan diri mismo sa Pagadian.
4: So, kanang pirma-pirma diha, dili na pirma ni Mayor Samico kung dili gipirmahan na sa computer.
23: Ah, computer na nagikan. Derita sa Toys Kitanan, derita sa sports. Kaya nito ni mga igalang, sports tanay kay Mahaki Pusulina. Kaya dito baklay mga igalang, dito mag-jogging. Kita magdulag football. Kaya dito kay Andres Pagadian mga igala, kay ang pinakataas o labaw sa kining presidente sa Football Clubs Pilipina.
4: Philippine Football Association.
23: Oh. Mi subay, mi anhe, Andres Pagadian.
4: Okay, nakita man niya nga ang kanigong dula bitaw diya sa Asinso Sports sa gym center. Naan man na siya, online man na siya. Daghan mga nagtanaw ang gikan sa lain-lain mga lugar. So, pag nakita niya nga, naaday na niya ang Pagadian City. So, tanaw ang lago nato ni kasi ginagdumalaan eh.
23: Watay langan mga higala. Okay, nalangan na ta. Atong ibabate ang interview sa mga media ni Konsihan Lance ko sa pagpasabot ining niya.
5: Bisita ni mo ang presidente sa I think Philippine Football Federation, no?
6: Yes.
5: May wino kung si connection sa itong programa sa sports na sa Sudan.
6: Yes, I was so privileged and lucky to host last week and no the president, no less than the president of the Philippine Football Federation. Ganang Philippine Football Federation, mamungo na siya ang recognized na entity sa FIFA, no? Ganang sa governing body sa football sa kalibot sa internationally. Bisitahan ta ni President John Gutierrez, usapod ka prominente ng haligi sa matang sa governing the football, no? Federation. Na-appreciate din kayo nila na kita diri sa Asenso Sports ato mong gihatagan o pagtagad karon ng football, no, which is our second pilot, third na pilot na sporting activity na witness man ninyo nga pipila na gid kay gayon nga gahatag taog tournaments, gahatag taog developmental sports program para sa atong football community diri sa atong Dakbayan. As a matter of fact, isip Asenso Sports Ambassador, naninguha gyud ko nga makabaton ta og isa ka football field even man just gani nga it just temporary in nature, no, through my personal capacity na ningkamot ko nga katnata na usa ka luna ang ato ang lokal nga kagamhanan nga ako ang gi-develop, no, na mahimo usang temporary nga football field. As a matter of fact, even ang mga goal posts diha mga scrap lang gina sa ako ang pribado nga mga sobra-sobra na mo sa among kwan ba sa mga sobra bito ng mga puthaw sa ako ang negosyo, so mo ay nahibo na to and then mga gidungagan nila na to gamay and even mga equipment, no, gigamit dito pag

0: unsay mga direksyon na gitahak karon sa ato ang Football Federation for the development of the football sporting event diri sa atong nasod. So we were lucky enough na align po dyan, no, sa ato ang mga himo nga plano para sa atong football community diri sa atong syudad, no, through the Ascenso Sports Program. So sa isa po niya na ilang gianhi because they will be giving us a football pitch, no, mo kuan muhatag sila og usa ka football field, development sa usa ka football field diri sa ato ang syudad. So ginaplansya na namo ang detalye karon. We're working hand in hand, identifying the particular area, and then they will grant us, no, the development of a football field. So actually ang tawag nila is football pitch. Kumbaga ko sa basketball, it's called basketball court. It's sa tennis, it's called tennis court. O sa ping pong, it's called ping pong table. O sa billiards, it's called billiard table. Ang sa football, it's the proper way to say it is a football pitch. So hatagan ta nila o isa ka moderno ng football pitch with a kuan siya, for good for all season siya, because they will dili siya natural field, but it will be an artificial field. So artificial grass ang gamiton, so maulan, mainit, walay problema, magamit siya whole year round, and then mas lesser po ng iyang maintenance. Kay pareha na ato karon, no, susama sa una sa oval, sa katong kanhing oval o kanang sa atong football Ascenso football field karon sa palasyo. Ang tawag mo na it's a natural pitch. So ang natural pitch, di nimo siya pwede palabi ang gamit kung ting ulan, kay mag nato sila yung explanation nga magpundo ang mga tubig, og sobraan pud kainit, mamatay pud ang iyang sagbot. So naana siya murag just the proper usage ana, so dili gid siya ma-maximize, no. Muna mahitabo pareha to karon kun nagitay activity pugos gid nato, whether whatever is the condition of the pitch. But time will come kung ma-realize ning ilahang grant na ihatag sa tuwa, we will have a modern artificial grass, no, modern football pitch na magamit nato all weather seasons. So muna siya ang exciting na abangan sa ato ang football community diri sa atong Dakbayan.
1: Sports, sports.
2: Sports. Football pitch, ilang budget kasi
0: na? Yes, we will provide them the area, and then sila may muhatag sa development. So wala na hatag na amount figures, but I have a rough estimate. So medyo dako-dako gidya. Dili siya ingon nga basta-basta na gamay lang na grab, because I know I have na ko'y background sa unsay, sa na ko'y idea sa unsay kanang sa paghimo ni ana, because nampotoy time ning research ta na unsa ang paghimo ana, kay ato laging i-propose pud sa ato halandong mayor nga muhimo tatag inana. But answered prayers, grasya sa gikan sa itong labaw na makagahom na nabot diri ang presidente sa Football Federation, and able to sat down with us and discuss na naa sila yung programa, muhatag sila sa tuwa o sa football pitch. Later akong i-disclose sa inyo asa ang property nga ano, finalize na mo through ni Mayor. Kuhaan mo ko siya, maybe a private property or a
1: private property,
0: government property, depende lang siya sa kuhaan, mahimong agreement.
1: How much? Pinay budget na?
0: Wala pa sila gihatag na exact figure. But I know it's quite expensive.
1: But so like counterparty ng LG, no?
0: Wala. Soon enough, no? In fullness of God's time, ma-realize to na panagsabot na kita makabaton tao isa ka moderno na football pitch nga ihatag sa ito agikan sa Philippine Football Federation, no? Malpayin kita, and gipadayon pa day karon ang ato ang ikatulong season, no, sa atong Ascenso Football Cup. Hapit na na siya mahuman, so I invite everyone nga enthusiast sa football nga mu-witness ta sa atong mga games dito sa atong Ascenso Football Field sa Palacio Complex sa Santa Lucia. Hapit na yata mag-finals, no, this coming week. Mahuman na siya.
3: So debate na to, no, ang pagpasabot ni Konsiyer Lance ko. Nagbibisita dre, nakikita niya courtesy call niya. Nagsaad pod nga muhatag siya og funding para aning football.
4: So murag nindot ni siya tan-aon mga higala kay ang budget mangod sa local government unit, naman na siya. Mm. Nagkas

0: aggregate man siya mga higala sa tanan ng mga sektor. So, tanaw na to sa sports, pretty man daghan ng sports. Di man mo pwede mga higala ma-funding ang tanang sports kada to egg. So, kada to egg.
1: Magdulag football, dako po ni kinahanglan nga ground. Unya, butungan po ni mo mga tao ng lingkuranan sa mga tao mutanaw, lesson po doog. Wala, magpayong sila.
0: Init so, po kayo.
1: Blitzer ane, kanawarang naghagdan-hagdan nga ang gusto yung makakita. Unya, patag kayo ang ground. Mahimo gani, gipatag na, gitamper, gibutang nga tamnano. Sa kaya tanam nano, Bermuda, Carabao Grass.
0: Carabao Grass.
1: Unya, kanang way, libaong-libaong kay. Minigdulan lang mag-ulan-ulan, di napunog tubig.
0: Okay. Basta football, patag yun na siya. Murag yun na siya o katong itawag na to mga higala nga sa golf nga patag yun siya.
1: Ang limpyo. Uban na ni, sa golf lang, kaya pwede man silang bakilid-bakilid. Kani siya,
0: plain yun.
1: Patag medyo kayo, posible nga gipatag daan og una ang ilalom, then gisiminto, niya gibutangan og unsa ka daghan nga lir nga
0: yuta,
1: then gipatag gihapon, gisugod yun ang kaning mga sagbot. So, mo nang wag yung makuan din ha.
0: Lahi po itong football nga, na football kas trabaho.
1: Okay. Tama po eh, kanang, saan yung dula? Sakir.
0: Sakir.
1: Sakir o football. Pare-parehira
0: pare pare na sila.
1: Maura mo na
0: sila. Maurigin na sila.
1: Ngalan na lahi.
0: Ngalan na lahi mga ikala. Okay. Parehira mo na siya o kanang kuan, korte.
1: Kanang kuan mo, parehira.
0: Football. Lahi po itong baseball. Lahi po itong softball.
1: Ang baseball, pwede man makadula, dili man maulukop niya ng isa ka football kwan.
0: Dako-dako man ang football field.
1: Field na field, so, no?
0: Dako-dako na siya.
1: Dako namang field ang itawag na kaya basketball court naman.
0: Muna siya mga higala, muna na kanindo tining ni abang na ay tagagawas nga mo support. Okay, kung hakpon tanans local government unit, lisod-lisod
1: ay. Dako nag-budget ay.
0: Dako-dako nag-budget.
1: Pag-unang butang nga nagbalas din ha, kay para inigulan, musunop sa balas ng tubig, maanod, amot kung saan na pagpaagi nila.
0: Gawas alang na mga higala, nga mga technical nga mga pamaagi sa sports. Kana lang daang facilities, kana lang daang mga equipments, mga higala, o suportahan ni muna tanan, o di ba ka, kining sa usa ka tuig, mga higala, imuha na buhaton tanan nga mga klase nga sport. Hindi mo mahurot. Mahurot na yung funding.
1: Mahurot na yung funding.
0: Hindi
1: mo mahurot ang tanan nga sports. Kanang, santa lang, kanang football field. Basketball court. Tennis
0: man,
1: court, naman pickleball.
0: Di man good ni mo pwede mga higala nga mura kag DICT ba?
1: Sigilan kag-lancing.
0: Sigilan kag-lancing. Kung dili, mga higala, mabuhat ka programa pareho ng basketball karon. Continue.
1: Masustain dyan ni
0: Masustain.
1: Mo. Nga, mula pasok tagpilan na nakatuig, wala pa makonsyela na si Konsyela Lansko. Na naman na ng basketball, volleyball, mga dagko, mga bata. Sustain man gina niya.
0: Hindi man pwede good nga, karon basketball. Sunod, walang basketball, ilisag volleyball. Sunod, walang volleyball, ilisan og pickleball. Nawala ang pickleball, ilisan na pong softball.
1: Sunod tuig na po ng uban.
0: Badminton na po sunod tuig. So, ingon ana nga programa mga higala, mahimong way pulos.
1: Ang nakita po sa kining
0: pagadian.
1: Pagadian, gidumala ni Konsyela Lansko. Kay gikan ato mga bata, isa gito ka season, no, kay daghan man nga mga eskwelahan. Unya, hangtod, katong mga negosyante ng apil, katong nagadaiyang opisina ng apil. Dili ba, basta-basta pagtapok ni mo, kanala mga negosyante. Kung sila og ilahang team, lisod biya gina.
0: So, tanawa, gikag basketball. Ni sunod ang volleyball. Wa man nawala ang basketball.
1: Nawala ang volleyball.
0: Pag sunod mga igalan, sunod ang pickleball. Wala man nawala ang volleyball og basketball. Niatungagan og football mga higala. Wala po nawala ang pickleball, volleyball o kining basketball. So, ingon ana ang programa.
1: Ibay season ba? Kartong kaning dula aron. Mga bata ni basketball. Sunod na po ng mga dula, pwede po basketball mga babae na po. Para malipay po ng mga babae. Ito na po, mga hamtong na po. Unya, kaya ang mga opisina, mudula na po. Opisina na po.
0: So, ingon ana mga higala ang nakanindot sa programa. Diri sa Pagadian. Kapsa na tag-uras.